0: migraine na solusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
1: Marjorie Dumabok, 37 years old, Cagayan de Oro City. Ang akong gibati sa una is migraine. Since bata pa ko, nabati na dyan ako nga na ako'y migraine tong kay magsidig sakit akong ulo, mura siyag mabuak. Tungagan pa siya sa kuang sinusitis nga dili ko ka ginhawa, maglisod ko ginhawa. Na itay nga kanang maski natulog ko, inigbangon ako, malipong ko. Ang pinaka-struggle dyan ako sa una is akong pagkaon tungod kay wala dyan ko'y gana. Dito, ang cause dito ang tanan sa akong mga physical nga gipang bati, tungod dito sa ako ang stress, anxiety o depression. So nag-suffer ko ka stress, anxiety o depression. Pag-decide na ko nga tabangan ako ang kaugalingon. First ako gisugdan is ang 7 days cleansing program, which is ang paglimpyo sa imuhang organ like liver, colon, tanan nga mga parts sa sulod sa to ang lawas. So mo to'y pinaka first step na gibuhat na ako. Dili lang nga ako ang lawas ang natabanga ato nga time, kundili pati ako ang tibuo pamilya tungod kay dako ka siya og changes ako. Totally dun nga na-transform ako ang kinabi. So karon sa mga naminaw, karon sa mga nakita na ako nga nagsuffer po og long stress, anxiety o depression, yan yung sunod na po din ang lawas, dagana kay di pamati like diabetic, high blood, hypertension, dili katulog, insomnia or anything. Nag-encourage ko nga mo nga muadto sa pinakaduol na to nga Doc Alternativo nga clinic aron magpa-guide. Same sa ko ang makarecover po sa to ang panglawas. Marjorie Dumabok, 37 years old, Cagayan de Oro City.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo at paggamit rin ng Aromatic Plus sa Plus.
3: Ang bana ko, damo ubra, ako yaw la ubra. Ang bana ko kung gabi, mamanyos gini isa sa matiis niya as sa mga tanan, mga likod niya, diesel niya, dugangi, anay, banyosi ako. Tungod, ang iya ko noong nga, nagaparang maon si iya batiis kasta sa likod kasta sa mga likod ya pala sa mga batiis ya tanan ginagamitan ko ni ako na nagabanyo so buong wala na siya nagapagamit sa akon tumuro ay na kuno nagasakit iya nga mga nerves the best bit.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approved therapeutic claims.
5: Sa Surala Branch, door to Villanueva Building, Ala Valley Drive, Surala South, Cotabato. Along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 Chiyo Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Kudarat.

Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Mga katropa natin dyan. Adlaw karong Lunes. Oy, Mayo 4, 2026 na. Mayo na gyud, mga katropa. Kadali sa adlaw. Sa mga nai-birthday karong bulana, advance! Happy, happy birthday! Good morning ho sa inyo dyan. Mayo 4, 2026 na. At siya na Lunes, na Lunes. Welcome ho kayo sa ating programa. Ang haplos ng umaga. Kasama na naman ang iyong DJ. Ang DJ nga dili guwapa apan makaluya. DJ Tisay. At syempre, ito ating hotline number 0951-258-5509. At pwede din kayong mag-message, but don't forget to follow my TikTok account. It's DJ Tisay. Sa mga nag-message ho sa akin dyan, nagla-live din kasi ako doon. Sumasayo akong nagla-live. Good morning again and again. At syempre sa ating mga katropa dyan, I hope maganda ang inyong gising ngayong umagang ito, katropa. At syempre, huwag kalimutan na kape muna bago ang lahat, no? Bago sumabak sa mga problema ngayong araw na ito. Bago sumabak sa trabaho na daming tambak. Kasi nga, long weekend. Holiday kasi nung, ano, nung Friday. Ngayon lang tayo nakabalik. So, ang daming trabaho. So, nakatambak ang trabaho natin this time. Kaya good morning and I hope enjoy lang natin ang buong araw para positive at good vibes lang tayo, mga katropa. 8:25 na ng umaga. Again and again, this is your DJ Tisay. Dito lamang sa programang Haplos ng Umaga, good vibes lang para

0: trabaho ang hanap mo.
1: Good news!
0: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Duke Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
2: Ulcer, rayuma o migraine. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo.
3: Ay, para sa akin, itong activated charcoal capsule ang naitulong niya sa akin. Number one, gumaling ang aking ulcer, gumaling ang aking rayuma, at ang pananakit ng aking ulo, migraine, nawala po siya. Kaya araw-araw po ako gumagamit ito. At isa pa, ito ang aking energy capsules araw-araw po mga trabaho sa bahay. At sa mga lakad ko, at nagbibigay ng lakas talaga sa akin ito. Kaya halos araw-araw nandito ako para kumuha ng charcoal capsule na ito. At saka ito ay nakakatulong din sa mga pasyente ko.
4: Mm-hmm.
3: Number one ngayon sa kanila din, ang binibigay ko. Kasi ano ito eh, nagtataglay po siya na nakatagalin siya ng mga sakit. Mm-hmm. At tulad niya mga virus, sa panahon natin ngayon na pabalik-balik yung COVID. Yan, maganda siya nga i-gamitin sa araw-araw para prevent virus, infection. Andrea Shero, nakatulad ako sa isito, 52 years old.
5: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Pananakit ng braso na solusyonan dahil sa paggamit ng Vaporite Essential Oil ng Doc Alternativo.
7: Ako po ay si Jimena Bañadera ng Ulanggaga, Balatan, Camarines Sur, 77 years old. Nung minsan po, dati ko na po nagagamit itong Vaporite. Sinender po ako dito sa Nabwa. Naging karanasan ko. Sumakit po itong siko hanggang dito. Dalawang ulit ko lang po pinahiram itong Vaporite na wala po ang panang. Ito lang ang ginamit ko. Pinahiram ko ng Vaporite. Pag medyo nahihilo naman ako, ginagamit ko sa noo. Pag may sipon akong parang hindi makalabas, ginagamit ko lang dito. At maya-maya lang. Pag kumakati ang, pag minsan kumakati ang lalamunan, ito lang ang ginagamit ko, Vaporite. Ako po si Jimena Bañadera ng Ulanggaga, Balatan, Camarines Sur, 77 years old.
5: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
8: No approve therapeutic claims.
2: Ang Doc Alternativo Center sa Matis City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Matis City, Davao Oriental. Beside Agdao Coop Matis Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Morasco Office. Sa Ipoh Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

Oras na, sa mga bumira sa alas 38 na. Balik tayo at welcome pa rin sa ating programa ang Help Loss ng Umaga. Kasama pa rin ang inyong hugutarang design. Of course, ang inyong hugutarang design na walang sawang saman. Kumatawa! Kahit may mga problema ang dumaraan, laban lang sa buhay. At syempre, I hope ang morning natin is maganda, positibo, at good vibes lang talaga, no? Para buong araw natin, good vibes lang gayod. Okay, mauna itong hotline number 0951-258-5509. Sa mga gusto namang bumisita sa branch, wadto, magpa-check up, walk-in tao, mas mga kung gusto mo walk-in, no, na atay abrita karuhan sa tuang branch ka tropa hangtod alas 5 sa hapon. Ganyan mga gusto magpa-check up diha, gusto magpa-member sa Doc Alternativo, magpa-advance register sa atuang seminar, bombahin na ninyo diha. Adyo na mo sa branch, ay mo paglangay pa ka tropa kay abrita karung adlawa hangtod alas 5 sa hapon. Tawag lang mo sa hotline para sa mga wala pa kadumdum sa branch, no? Pero nadungog ninyo ang Doc Alternativo branch sa radyo. Ito na mo sa branch, tawag lang sa hotline 0946-967-3211. 0946-967-3211. Siyempre natin mga mabiabihon kayong mga staff o branch manager diha sa Tuanga Clinic. Aron makatubag sa inyong mga pangutana. Hinaot sa inyong mga pangutana usab, really about sa kwarta. Kaya ang kwarta makita lamang yun po na, no? Pero kung about sa inyong health, oh, mayroon din maabot mo sa branch nga healthy naman ko tisay, pero gusto lang yun ako nga mas healthy pag yun ko nga di na yun ko matakdan pag sakit, di na ko mataptan og sakit. Kaya naman kung ato ang sakit nga nagproblema sa mga problema sa atong kalawasan, kita naman po isadaan, anak. O, bisa ginabawalan na ta, di na takabalo mo control sa itong mga ginakaon. Pa-healthy-healthy lifestyle kunuhay. Pero ang ipang kaon na yung mga mamantika, mga processed foods, halos taga-adlaw na lang ga-soda or ga-milk tea kita, kung mag-milk tea ka riha, problema, gid kaaya na siya katropa. Pero kung pwede naman ko na siya nga pagkaon, i-balance lang po ba? Maragod po nag-love life. I-balance na yung imong family, sa imong love life, sa imong kaugalingon, dili kay puro na lang jud pud gugma, no? Gugmahe na lang diha. Lizard jud kayo kung gugma na jay isgutan. Daghan makarelate ti sa'yo. Oras na, alas 8:41 na. Standby sa mudiya ha. Daghan itong mga real talk karangan para sa mga inahan kay mothers sa ba? Buwan ng mga ina. Ina. Basta, Mother's Month karon mga katropa, Mayo. Alas 8:41 na. Balik ko manin yung mga kantong mga pahinomdom din lang sa programang Haplos ng Umaga.

0: malakas ng resistensya sa katawan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
1: May kaibigan kaming galing sa Doc Alternativo. Pumunta kami sa branch sa Tapurong. Cleansing semester pero ako sa kwan vitamin C ang diretso ko sa Adigos. Sa vitamin C kami, masayahin kami. Malalakas na kami sa masarap na ang galaw namin. Mag-isang isip lang kayo mga kaibigan. Sa isang isip ninyo na talagang naniwala kayo na may Diyos na kanyang pangkapangyarihan ang mga gamot na ito. Ako si Mr. Mrs. Mila sa Quilabon, Pasandalan. 72 years old na nakatira sa Barangay Tinago, Norala South, Cotabato.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Insomnia, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo.
4: Hindi pa po ako nakakapunta dito sa Doc Alternativo. Madalas po, hindi maayos ang pagtulog ko. Nagigising po ako ng mga 1 o'clock a.m. Hindi na po ako makatulog ulit. Pero nung nag-take na po ako ng Mixed 10, maayos na po ang naging pagtulog ko at saka yung nawala po yung nararamdaman kong parang bloated ang ano po, signora. Sa mga nakikinig po sa akin ngayon, kung may nararamdaman ka ngayon na katulad noong nararamdaman ko noon, huwag nang mag-atubili. Gumamit ng Mixed 10 Herbal Coffee. Ako po si Jimena Bañadera ng Balatan, Camarines Sur, 77 years old.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Sa Surala Branch, door 2 Villanueva Building, Alavala Drive, Surala South, Cotabato. Along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 GU Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Kudarat.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balansing pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sa bawat bagong araw, may panibagong pag-asa. Damang-dama sa bawat tugtugin at kwentuhan. Ito ang Haplos ng Umaga. Hatid niya ang kilig, saya at good vibes sa bawat gising. Haplos ng Umaga, kasama si DJ Tisay.

0: na lang po ng paningin. Nasolusyonan daw sa paggamit ng Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extract ng Doc Alternatibo.
1: Ako si Nisitas Labaho, 71 years old, Gapurok 6A, Poblacion, Valencia City. Kanina uli siya ang Tawa-Tawa ay solusyon na akong gigamit. Sukad yun sa pagsugod na ko ang Doc Alternatibo. Kanina ito kayo nga akong pananaw kay hanap-hanap na. Pero karon magsalamin gihapon ko kung magbasa ko o maglakaw ko kay maglagyo ng mga basahon, pwede na basahon. Permanente yun nga ako ng gamiton. Kaya mao mangin niya ang ako ipatulo sa akong mata kada gabi eh. Tulog katulo, kagabi eh. Pagkabuntag na po, man akong panghilamos, mura gihapon ni siya. Tulo lang gihapon katulo. Kung wala yung tiparam, kakita na yun ko. Dili na ko hanap-hanap o pananaw. Ako si Nisitas Labaho, 71 years old, taga Purok 6A, Poblacion, Valencia City.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Twitter, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral Seaweed ng Doc Alternatibo.
3: Marami na po ako nararamdaman noon dahil po sa aking thyroid goiter. Tatakot naman po ako magpa-opera. Yun naman po na naisip akong bumili ng mga pang pwedeng gamot sa aking thyroid. Mula po nung gumamit ako, lalo na po nitong Fulvic Mineral Seaweed, ay may pagbabago na agad po akong naramdaman. Kasi po noon, hindi pa po ako gumagamit. Pag sumakit na po yung liit, nararamdaman akong parang may nakatapal sa dibdib ko. Naubos ko po yung isa pa lang. Pero malaki na po ang naramdaman ko, nawala yung sakit dito sa aking liig po. Yung pakiramdam ko talaga ay nawala yung bigat, nawala yung parang nakatapal dito, at nawala na rin po yung sakit. Naramdaman na akong pagbabago. Ako po si Maria Cecilia Aguilar ng Kamadihan-Kamadini Sur.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approved therapeutic claims.
5: Lime FM.

0: makasolusyonan dahil sa pagtatap ng i-solution ng Doc Alternativo.
1: Rachel De Leon po, San Carlos, 35 years old. Yung i-solution po, Doc, nakatulong po siya sa akin sa pag nag-blurred yung mata, tapos yung sipak ito ay katarata, nakatulong po yung i-solution. Naagapan po yung sakit sa tapos yung mix din po, naiwasan po yung pagka-constipate tapos maganda po siyang gamitin. Hindi na kailangan lagyan ng sugar, kaya na-maintain po yung lakas ng katawan ng gamit. Sa tagal ko na pong gumagamit ng product ng Doc Alternativo, na-proven ko na po, almost 5 years na po. Subukan lang po nila yung i-solution. Dahil sa tawa-tawa made po ito eh, kaya herbal natural. Kaya maganda pong gamitin nila para ma-try nila kung paano luminaw po yung mata nila na na-blurred. Rachel De Leon, San Carlos City, Pangasinan, 35 years.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo Center sa Pagadian City, Amisola Street, Santa Lucia, Pagadian City. Besides sa Big Enterprises and BF Goodrich.
5: Sa Mulaves, Zamboanga del Sur Branch. Barangay Makugingon. Magsaysay Street. Mulaves, Zamboanga del Sur. Taharap ng Pagara Law Office.
6: Sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Casa Natalia. Canto Mabini Street. At Bangsa Pilot School. Sindangan, Zamboanga del Norte.
7: Gusto ka ba nga makakuha og full scholarship nga adunay allowance?
8: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated Prime School nagatanyag og 100% libre nga training og assessment fee alang sa tanang regular nga estudyante nga gusto mokuha og shielded metal arc welding NC2 USMAW NC2.
7: Ug dili lang kana ang Prime School adunay tie-up sa Japanese Language Training Center ug kung mahuman ka sa imong pagtuon sa Prime, mahimo ka nga may rekomenda sa training center para sa oportunidad sa gawas.
8: Tungod kay limitado lang ang slots, first come first serve basis kita.
7: Alang sa dugang kasayuran, tawag o text lang sa 0995-845-7230 or 0951-378-3334.

0: Taiwan.
1: Ang imong kaugmaon anaa sa imong mga kamot. Avail na dayon samtang open pa ang slots alang sa 100% free training and assessment.
0: Enroll na sa Prime School.

0: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang katulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
1: Ang spirulina nga produkto handog alternatibo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
2: Tokep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tokep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Kidney failure, nasolusyonan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternatibo.
5: Ako po si Vivian Salaternulod, taga San Ramon, Dinalupihan, Bataan. 74 years old. Ang nire-reklamo ko po yung aking kidney.
6: Po, anong epekto po ng cleansing sa inyong katawan?
5: Pakaramdam po po, lumakas ako eh.
6: Wow.
5: Tapos everyday na yung aking bowel movement. So napakinggan po, okay. Kaya sinisir ko sa iba, kaya pag nagustuhan nila, sumasama sila. Ako po si Vivian Salazar, 74 years old, taga Dinalupihan, Bataan.
0: Sa kaepektibo ng Doc Alternatibo, para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: Ito ang

0: IMFM.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Nationwide.
1: Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
0: Prime FM. Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
0: Prime FM.
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
0: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: panlalabo ng paningin, nasolusyonan dahil sa paggamit ng eye solution ng Doc Alternativo.
1: Lordis M. Aho, taga sa Garcia Batuin, Bohol. Edad ko 65 years old.
2: Unsay atong pamati sa eye solution, ma'am?
1: Sky. Malinaw ang tanan-aw na kapag sa makapatan ang mata. Kaya nahutan ako, patin ako sa alternativo, kaya wala ako pang patak sa mata. So, yun ninyo, parang maranasan yun ninyo ang kagandahan ng eye solution. Maano lang siya, half dose, pero pag napatakan na sa iyong mata, malinaw-linaw na. Kaya ang gihimo, gibutang sa rep, kay bugnaw, piska ipatak sa mata, bugnaw-bugnaw, dili kayo half dose. Ako si Lourdes Emma Hautaga Garcia Batuan Bukol, 65 years old.
3: Sa kaibig-timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Diabetes, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
4: Pinaka-the best na product na Fulvic sa Alternativo 1917 ko na registered diri na member ko sa Alternativo. Hangtod karon dili gyud ko magpabiya og Fulvic Mineral ka mao gyud ni number 1 nga nakapa normal tanan sa kuang lawas labi na kay diabetic ko. Nga 3 years mag 4 years na ko aning gagamit nga hangtod karon normal na gyud ang kuan sa kuang suga tungod sa Fulvic. Iridyog ko na ayaw hangtod karon. Ako si Ninet Bisyerdo, mga taga Korokdorian sa Tipas, Barangay East. Ang akong edad, sa Sinta na.
3: Pruweba sa kaibig-timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Ang Doc Alternativo Center sa Tacloban City, AMH Del Pilar Street, Tacloban City, malapit sa Divine Word Hospital sa Abuyog, Leyte, Barangay Naliburan, Real Street, Abuyog, Leyte, sa Maasin City, Leyte Branch, Alcantara Street, going to PhilHealth Office, Skina Skygo, Pinapal Biliran Branch, RK Building, Hospital Drive, Castin Street, Barangay Santo Niño, Naval Biliran, sa Ormoc City, Leyte, Ormoc Rizal Street, Takat Balogan Samar, sa second floor, Rafi Microfinance, Porok North, Barangay Canlapwas.
3: Ang Doc Alternativo Sugod Branch, matatagpuan sa Zamora Street, Zone 1, Sugod Southern Leyte, taas ng Eskina Pharmacy, harap sa Asia Link.
7: Bay, una ka ba yung ibalan nga assessment center? Dinhi sa Davao del Sur? Huwag mong gudyo ng dawat sa trabaho? Ewa ko yung ikuptang certificate?
8: Sakto, bay. Kaya nag-enroll ko sa textbook sa Prime School.
7: Unya, rehistrado mo na sa atin sila, bay.
8: Oo, bay. Ang Prime Innovation Technical and Vocational School Incorporated, rehistrado. Ug mamahimo kang mag-enroll anytime para sa Healthcare Services NC2 ug Shielded Metal Arc Welding NC2.
7: Pareho na ko, bay, na graduate ko sa Lion School. Ug gintahay, doon ako NC1. Mamahimo ba nga di ako mag-assessment?
8: Pwede kayo, bay. Ang textbook sa Prime School, TESDA accredited na para sa assessment center sa Shielded Metal Arc Welding NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Healthcare Services NC2, ug Food and Beverage Services FBS NC2.
7: Ayos! Sige, salamat bay. Kaya magpa-enroll na ko karun.
9: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated, PITVS, makit-an sa Prime Complex, Douglas Ra Cagas Road, Barangay Tiguman, Digo City. Alang sa dugang impormasyon, mamahimo ka mangutawag sa 0951-378-3351. Prime Innovations Technical and Vocational School, TESDA accredited.
10: Prime FM.

Oras na sa mga Pilipinas, alas 24 na nag-umaga at kasama pa rin ang inyong hugotarang tisay. Good morning, good morning, good morning mga katropa. May shout out ay no sa mga nagukod niya sa ilang hinigugma. Bisa klaro na kayo nga wala na ipadulungan. Unsa mo, iro. Kasi yung mga magugod, bisa guwa na yung rason. Ah, okay na unta ng kaisa, kaduha, katulo. Pwede pa siguro kay normal mang yun na. Nga di tada yun kabalo mo let go. Ilabi na yun o gugmaan ka ayaw ta sa tao. No? Pero kung kabalo na ka nga wala na yung respeto, wala na yung effort, gikan sa pika side. Anong ipamugos ba man yun yung mga kaugalingon? Et! Real talk. Di na gugma kung ikaw na lang yun permi ang nag-apas, no? Di na siya love, te. Kung murag na mo gusto na ka nga dawaton kaniya, napakapaluhod-luhod. Sa kairo para mo gugod. Ang gugma, di na ginapangayo. Di na ginapanglimos. Kung gusto ka sa usa ka tawo, dili ka niya pasagdan nga maglisod ka o gugod. Kay, dili man ka iro. Kabalo ko, listen jud kay let go. Yes, tinuod dyan na. Labaw na og hinigugma nimo. Listen ka ayo dyan na ay. Labi na kung daghan na mog memories, daghan na mog gipuhunan. Labaw na daghan na kang gipuhunan para niya. Sabot na kaon sa gipuhunan. No? Pero unsa umana nimo kung ikaw rin nagkupot na. Ikaw na ang nagukod. Kapoy biya kaayom na. Unyang ending, ikaw na gihapon ang masakitan. Hoy, ayaw din daw ni magkaugalingon para ma-fit ka lang sa tao nga dili ka balo mo value nimo kay kung sakto na nga tao ang moabot di nakapinahanglan pang mugukod. Siya na mismo ang muduol. Siya na mismo ang mopakita nga gusto kaniya. So sa mga nagukodi ha, sa mga iro dihang dafeta. Hoy, panghudong mo na inyong mga trabaho diha. Hoy, tanawa inyong worth. Basta nang kinahanglan ni mo, dili kay kusog nga pag-apas. Kundi kusog nga pagpalayo. No, basta hindi, inigmuhunong na ka, siya na po ang mugukod sa imo. And speaking of mugukod, gukura na ikaw maging healthy. Dili kay mugukod ka sa mga tao nga makahatag ka ni mo og stress og sakit sa imong dughan. Diba? Kay og stress ka, musunod na dahil na ang sakit ni mo. More na nga importante, gukura nga maging healthy ka, mag-blooming ka o mag-glow ka. Dili kayo mas pa-stress ka sa imo ang ex na wala na gid ka wala na gid ka gipansin. Ha? Dili naman gud kailangan panggukuro ng usa ka tawo nga dili na gid ganahan sa imo ha. Mao na siya. Mao na real talk na to karon. Ginaghan kayo na kita sa post sa social media nga I love him pa, I love her pa. Baka pwede pa. Pwede sa imong nawong. Ha? May tao mga katropa, ayaw tao magukod sa mga tao nga dili naman yun unta pwedeng kukuron, no? Dapat yun himoon na natong worth ang atong kaugalingan, ha? Alas 27 na mga katropa, mabalik ko man yung mga kandang mga painom-dom, dari lang sa program ng Haplos ng Umaga.

0: pneumonia na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
1: Pneumonia ako noon, 50-50. Since na gamit ko yung Doc Alternativo product, never ko na siya na-stop na gamitin talaga. Parang hinahanap ko na talaga, lalo yan yung Pulvic at saka Haplos. Ang tawag ko nga dyan sa Haplos eh. Pag naglakad ako, nandito yan lagi. Pag natulog ko, nasa tabi ko. Ang tawag ko, asan na yung oxygen ko? Kasi nung nag-pneumonia ako, kapos talagang hininga ko. Pero yun lang, hanggang ngayon, yun, Doc Alternativo pa rin yung ang iba. Nagbebenta din ako. Kasi pag nasa, na-try ng mga kaibigan ko, siya, ano, asan to? Saan to binili? Wala naman kasi sa pharmacy. Sabi ko, hindi na, magpabili na lang kayo. Yun, Haplos talaga. Malakas yan, lalo na yung COVID-19 siya. At saka yung corn coffee ko. Ako ulit, si Romero Janner, and I'm 50 years old.
2: Pruweba sa kaibig Timo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Nakakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pterygium o nanlalabo, hirap makabasa, umaabot ng paningin, eye solution ang sagot niyan.
4: Wala akong tipare ngayon dahil one month nang gamit ko ng eye solution. At may aid, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Dueñas, Iloilo, 82 years old.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims.

0: mataas ang kolesterol at malakas rin ang tibok ng puso na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
1: High blood kasi ako, tapos mataas ang kolesterol ko kasi yung pulvig para sa tubig na dinadrop. Maganda kong gumagamit ito na yung maintenance kong pang high blood, di na ako umiinom, 2 taon na. Pero awan Diyos, hindi naman ako nag-high blood. Sila yung anak ko, pinainom ko na nga itong activated charcoal kanina. Tapos mga anak ko, inaano ko na rin silang gumamit nito. Para sa pagbawas, pag nagbabawas ako, ano, gumanda yung pagbabawas kahit nasa kape, dito sa kape. Extend tanglad ko. Okay na kapag doon, saka malakas. Ako po si Peri Sarabia, 80 years old na po, Barangay Salus, Tarlac City.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

Balik tayo, alas 5:05 na sa kabuntagon. Siyempre, shout out day ko sa mga naminaw na to karon. Ilabi na kayo diya sa my New Wave Barbershop. Oy, shout out diya mga koys, mga tropang barbero na ko diha. At si Ate Julie, Ate Jules, so mayong buntag usaba sa atong mga katropa diri sa laboratory, no? Ang wana. Ang waterfall department diya sa may Pugon, diya sa may bowling area nila Ma'am Roxanne at Beth, and also sa ato ang mga kaubanan diha. Nangatol man ang akong ilongoy, gisa may nagkiss sa ano sa akong litrato diha. Excuse me, catch yun giko ay. Matuara, gigawas na dyan ako. Ginagis sa mapungan guys. May gani kaya ako na lang yung ipagawas. Ipagawas na lang yun nato na, no? Ikatol na yun kaayo. But thank you so much sa mga naminaw nato karon. Masunod ang programa ni Doc Vince, ang programa sa Doc Alternativo para sa mga naipangutan na dara regarding sa ilahang panakit sa ilang kalawasan, sa mga healthy usab diha para sa mas gusto pang ma-healthy. Add mo sa brunch, pwede po mo maminaw sa programa ni Doc Vince. Pwede mo mo-text sa iya ha kay... live man na siya. Tubagon mo niya sa inyong mga pangutan. Basta mo text lang mo sa iyang hotline number. Kasi na may problema sa inyong hawak diha, problema sa inyong pagtulog, pagbawa, sugun sa pa mga problema ninyo diha. Basta ayaw lang ng problema sa kwarta. O parehas, yung tatanang walaan ha. But sa tanan, kung naman yung may problema, maintenance, gusto ninyong mahunong, o ato lang yun mo sa branch, minaw sa tuang programa, o dili kaya mag-seminar mo, atin mag-seminar sa Doc Alternativo. Oras natin, alas just ang kuna sa isda, wala na ko igong oras mga katropa, mag-bye-bye na ko, amping ta guys. I love you all, adios.

0: tinapay yung gawa sa arena, paminsan-minsan lang. At saka ang kinakain po yung brown rice, ayun. At saka kadalasan yung ulam ko, mga nilambong. At saka mga blanch na gulay. Ayun, ito, nakatayo ako. Pwede akong magnakad ng atis. Inihikayat ko sa kanila na hindi na sila mag-isip, hindi na sila magdalawang isip. Pwede natin gawan ng paraan yun. God will provide, sabi nila, kung if God's will. Pero sa pasintro, dito sa Bagis.
1: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: No approved therapeutic claims.
3: After the cleansing, gawa ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation
4: ko. After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa mga sakit na yun.
5: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Brand.
7: A5, Martes, sa Digos City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digos City.
8: Pa-register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng full mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
9: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
10: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Panic attack na solusyonan sa paggamit ng Vaporite ng Doc Alternatibo.
1: Ako po si Emmanuel Cachoco de Macuta from North Manuangan, Ikawayan, North Cotabato, 37 years old. Ibago ko lang ito siya nagamit on siguro yung December lang kasi nagkaroon sila dito ng papremyo. Hindi ko na mayroon pala sila nito. Then mayroon akong panic attack, anxiety. Ito na-try ko lang, may ganun pala ito na parang ano yung roll-on na ilagay dito kahit saan na nagpapagaan sa natin, kumbaga sa panic attack, yung calmness. Yung makarelax, sana papaganda ng tulog. So, ito ko na-realize, itong Vaporite na paganda pala. Yung alabi na sa mayroong sakit na panic attack or anxiety, no, di makatulog, paganda po itong Vaporite. Ako po si Emmanuel Cachoco de Macuta from North Manuangan, Ikawayan, North Tabaco, 37 years.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pananakit at pamamanhid ng paa na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Esulfic Mineral ng Doc Alternatibo.
3: Emilia Castillo po, 50, Bungabong, Nueva Ecija. Yung pulbic naman po, naalis po yung mga sakit-sakit ko po sa paa. Yung paa ko po ikuan, namamanhid. Naalis po. At saka po yung pong sikmura ko po, naalis po yung pagsakit. Eh, subukan po nila para po sila ang kagalingan ng Doc Alternatibo po. Liwanag Emilio Castillo po. Bungabong, Nueva Ecija.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Trangkaso at sakit sa katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo.
4: Yung pinsoy taga Tinagodawis Pool, 53 years old. Itong charcoal, mas maganda itong inumin araw-araw kahit katanggal ng toxic. Then, kung mayroon kang nilalanat ka, magpitake ng dalawa o dalawang apat na kapsul, mawala yung lalanat niya. Mga kapatid, mas maganda itong charcoal inumin natin, herba lang ito, hindi yung synthetic medicine. Mas maganda ito kahit ng kapsul inumin mo, hindi ito masira sa ating katawan. Ako si Evelyn Pinsoy, taga Tinago, Dawes, 53 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approved therapeutic claims.

0: Prime FM.
1: Prime FM.
2: Prime FM.

0: Apo, dali lang ka sa balay. At iman ang mga bata.
1: Karding.
2: Pero sayang imong nahuman, Nadia.
1: Mabihan na kong giyon na huna.
3: Asa magkakikanday.
1: Ninghapit magod kong bilet.
4: Gidalit sa Prime FM Production Center.
5: Mama, ano na nato ang tinapay, ma?
1: Oo, sige na.
0: Masag din lang guna sa papa, Nadia.
1: Mauna lang napirmi imong tubag.
0: Kinahanglan tang musabot.
6: Unya, usaw lang sa papa.
0: Nagkagubot naming Nadia ni.
6: Masabta lang siya pag-ayaw niya.
4: Mga hugot sa kinabuhi.
7: Ang asawa dapat na aradi sa balay.
1: Kapilan ako ninyo pasangin liya sa mga butang nga wala ko gibuhat.
7: Pwede ka nang mulayas.
1: Di ko mahawa diri sa balay pa.
0: Undangan na ninyo pa, Nadia.
7: Kagubot na mahinuntaan niyo eh.
1: Ang mga papa mo'y badlunga, di ako.
4: Karong hapon na. At tangi.
8: Ang oras, alauna na.
4: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
9: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
4: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
9: Iisa lang ang sigaw.
4: Prime FM.
10: Prime FM Nationwide.
4: Mas pinalawa.
9: Mas pinalakas.
10: Prime FM Nationwide.
4: Tunay na maasahan sa balita.
9: Musika at impormasyon.
10: Prime FM
4: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
10: Prime FM.
4: Member of KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
11: Sa bawat tao, may kwentong hindi pa nasasabi. Sa bawat ngiti, may patid na tinatago. At sa bawat pag-ibig, may hugot ng buhay. Dito, maririnig mo ang mga tunay na kwento, mga aral ng pag-ibig, pagkakaibigan, at katotohanan sa buhay. Kasama ang boses na puno ng damdamin at pag-unawa, si DJ Tisay. Sa programang Nagbibigay Puso sa Bawat Hapon, Hugot ng Buhay. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito lang sa Prime FM Nationwide, kung saan ang bawat kwento may tinig at saysay. Hugot ng Buhay.

0: Prime FM.
1: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Duke Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
2: Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
3: Tokep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tokep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: Duke Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
6: No approved therapeutic claims.

0: sa mabagbalang hapon, Pilipinas. Mananaw sa kita sa usanang podcast makapahilak, makahatag o makapahuna-huna nga bahin sa atong programa. Kini ang hugot ng buhay. Sa matag-adlaw nga malabay, daghan kitag mga istorya nga atong gidala. Uban, puno sa kasakit, puno sa gugma. Ang uban, wala pa gid nato masabtan kung unsay meaning. Apan dinhi sa hugot sa buhay, hugot ng buhay, matagsulat nga inyong ginapadala. Among ginahatagan og tingog, ginahatagan og emosyon, o ginabuhian pinaagi sa drama sa hapon. Busa kadtong hapon, andam na ba mong maminaw? Andam na ba mong mubati o mabiyahe na usap sa lain-laing kinabuhi nga puno sa leksyon o pagbati? Ano-ano sa bagbagong hugot sa kinabuhi nga inyong madunggan? Gikan kini sa ipil na isang huwag kasibukay. Pinaagi kini ni Nadia. Nahangtod karon naglibog gihapon siya. Unsa bagyo ang kahulugan sa pamilya? Ano daw ang usahay maraglisod man kaayo para niya na makaangko ni ini? Ang sabagid ang papel sa asawa o sa bana? O gano'n na ba'y mas lawong pagid nga kahulugan na ang tinuod nga panag-uban sa mag-asawa? Para masabtan ang tanahan, maukinang iyang hugot sa kinabuhi. Ako na usab ang inyong kauban karong hapuna, ang inyong hugoterang design. Usa pa dayon lang. Sabay-sabay nating pakinggan ngayon ang hugot ng buhay ng ating sender mula dyan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Si Nadia.
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata.
2: This portion is brought to you by Mixten Herbal Coffee. Kaping pangmasa, kaping di paasa, mag-Mixten Herbal Coffee.
3: Brought to us by Fulvic Mineral, anti-hypertension and anti-diabetes formula. Fulvic Mineral, the food for the cell.
4: Dari lang kasbalay, at iman na mga bata.
5: Karding.
6: Pero sayang imong nahuman, Nadia.
5: Mabiyan na kong yunahuna.
7: Asa magkakiganday.
5: Ningapit magod kong bilet.
8: Gidalit sa Prime FM Production Center.
9: Mama, ano na to ang tinapay, ma?
5: Oo, sige na.
4: Masagdi lang guna si Papa, Nadia.
5: Oo na lang napirmi imong tubag.
4: Kinahanglan tang musabot.
10: Unya, usaw na lang si Papa.
4: Nagkagubot naming Nadia ni.
10: Masabta lang sa pag-ayaw niya.
8: Mga hugot sa kinabuhi.
11: Ang asawa dapat na aradis sa balay.
5: Kapila na ko ninyo pasangin niya sa mga butang wala pigibuhat.
11: Pwede ka nang mulayas.
5: Di ko mahawa dari sa balay pa.
4: Undangan na ninyo pa, Nadia.
11: Kagubot naman inuntaan niyo eh.
5: Ang mga papa mo'y badlunga, di ako.
8: Mga hugot sa kinabuhi.

0: Prime FM.
1: Kading, pwede ito mag-storya?
2: Oh, Nadia. Kung sa may tuyo ni mo mura, ganiha pa mang kasigig lang to layo.
1: Mabalik na unta ko panarbaho ba? Dako na biya ang gasto karon. Tuwa na nga itong anak. Ganahan kong matabang ni mo.
2: Nadia, kabalo ko nga lisod atong kahimtang. Pero ayaw lang siguro pag panarbaho eh.
1: Nga naman, para man sa atong pamilya. Lisod kayo nga ikaw raw sa ang nagpaningkamot sa atong pamilya. Sayang ba't kayo kung unahuman nga kurso. Anak man gusto si Milet nga, pwede man daw kumabalik sa akong trabaho.
2: Mas gusto na ako nga ikaw gimagatiman sa atong mga anak. Mga gagmay pa biya na. Kinahanglan pa nila og inahan nga pirmigyod mo atiman sila ha.
1: Pero Cardin, gusto po na ako nga

0: pinakadakuan mong tabang sa kuha.
1: Ay, kung mauman gani imong gusto. Sige, masabot ko, pero inumdumi. Andam kong matabang bisang isang orasa, ha?
0: Basta, ayon na ipamugos ng pagpanarbaho, balik. Dali lang kasi balay. At iman na mga bata, labi na gin si Papa.
1: Arding.

0: Ha? Wala ka tag din ni Carding?
1: Oo, wala lagi. Ako man ang ta siyang giingnan para sa amo araman ang tani.
0: Na? Ngayon dili mo kung kanya sa ugtan, uy?
1: Ingon manggod siya nga mas importante nga na ako sa balay para maatiman sa among duwa ka anak.
0: Pero sayang imong nahuman, Nadia. Dili ba yung alalimang naagian mo sa pag-eskwela? Nga dili lang magamit?
1: Maupod lagi akong hinahuna, usahay. Gusto mo gudunta na ako magamit ang ako natunan ba? O makatabang sa among panginabuhi?
0: Maog yun. Sayang kayo kung mapundo lang imong talento o kahibalo.
1: Pero sabtonsab na ako si Carding. Gusto lang gid niya nga mahatagan ng oras ang mga bata.
0: Oo. Pero pwede man siguro ninyong sabutan na?
1: Mabiyan na kung giyon na huna. Basin po, makakita may paangi nga pareho may malipay pa. Pero ang buto, hindi man gid siya musugot nga matrabaho ko.
0: Sus, dapat lang, Omega. Kaya importante po nga nakay kaugalingong pangandoy nga makabuot.
1: Maulagi ba?

0: Mamá, ba ay pasalubong?
1: Ma, kupod ma.
2: Hala, kamo din duha ba? Excited ka ayo? Oo, na Adri. Tanawa, nakoy dala para ninyo.
0: Yay! O siya dala ni mama?
2: Tara ay, mga tinapay, tapis-tapis yung mga candy. Ayaw mo pag-ilog dira ha?
1: Salamat ma.
3: Ah, Nadia.
2: Uy pa, mayang gabi idi ha.
3: Asa magkakikanday?
2: Namalengke ra ko pa.
3: Namalengke? Nga noong dugay magkayo kag nakauli, dool ramanunta kayo ng palengke.
2: Ah, nihapit magod kong milet, tapos napasod ko gihapit dito sa groceryhan.
3: Gihapit? Basin laing na naimong gihapit ha?
2: Ayaw ko't pag-ingon anak. Ayaw ko, nautan kay kaguna-una. Ipalit lang magod ko sa akong mga kinahanglan nun diri sa balay. Tapos sa imong maintenance.
3: Mau ba? Bantay lang imong lakaw-lakaw, Nadia. Basigi binuangan na nimo akong anak.
2: Wala ko'y nautang gibuhat pa. Naunsagod ka? Ay.
0: Mama, kanuna na to ang tinapay, ma?
2: Oo, sige nak. Ali mo diri.
3: Sige. Tanaon lang nato ng ibong magaliho.
2: Ay, Ginoo ko. Ganong permiman ko pagdudahan na niya kung ugangan, eh. Kaya patawang kong taas mo pasensya, Lord.

0: Aling, kapila naman taon ni Nehita Buoy? Anong pasagdan man imo imong aman nga permi ko niya pagdudahan?
1: Pasagdi lang guna si Papa na diya. Tigulang na bayan na siya. Unya, nagsakit pa yun. Aburido ginausahay ang iyang utok.
0: Mauna lang na permi imong tubag. Ako man permi ang masakitan sa iyang mga sulti, dili man ikaw.
1: Basta sabda lang gina siya. Dili na pareho sa unang iyang pangutok karon.
0: Hangtod kanus aman na ako na siya ang tuson ha. Wala magani ko'y gibuhat dautan?
1: Wala man ko nag-ingon nga na kay gibuhat nga dautan. Basta ang akoa lang, pasensyahin lang na akong amahan. Sukad nga nawala si mama. Nasamot na ginangiyahang pag-gastrok. Naburido na pag-aya ang utok.
0: Kabalo ka unsay mas maayo. Mubalik na lang kong trabaho aron makatigom ta. Ug makatukod na tag-ato ang balay.
1: Masi pasabuti mong makatukod ta?
0: Oo. Para malakayan na sige na itong gubot diri. Uy,
1: dili ka kumusugot.
0: Ha? Ano man?
1: Dili na magtukod. Diri na ta.
0: Ay, ngano?
1: Kaya kinsa may mabantay kay Papa? Kung mahawa ta diri. Tigulang na ba yan ha?
0: O sa

0: di gamit sa imong isuon nga si Kael ha. Nganong kita magyud permi ang magsalo sa tanan? Pahayahay lang na sila? Karding anak ka sa ako ang magtukod tag pamilya. Ipakaslanta ka para magtukod tag pamilyang ato.
1: Basta, ayaw na niyapil si Kael diri. Lahi na yang kinabuhi.
0: Unya ako. Lahi pod bihang akong gibati. Apoy na kayo ko diri Karding.
1: Pamilya man ato ni Nadia. Kinahanglan tang musabot.
0: Pamilya pod ko nimo. Pero marag mas una pa manimong hinaunaon ng tanan kaysa nako. Asawa pi ako nimo Karding. Ang ako ang tang gusto nga magtukod na tag-ato ang balay. Wala man ko gaingon nga pasagdaan nato si Papa.
1: Basta, diri na ta. Kay sayang po ni balay. Halangan naman, siyara diri.
0: Wala ba rin kayo mga igsoon? Kay ako una lang nimo tanang responsibilidad.
1: Diri na ta.
2: This portion is brought to you by Mixten Herbal Coffee. Kaping pangmasa, kaping di paasa, mag Mixten Herbal Coffee. Prime F.

0: Lime FM.
1: Malakas na ang resistensya sa pangangatawan dahil sa pag-inom ng Mixen Herbal Coffee ng Doc Alternativo.
2: Hindi ako Mixen, ako gini siyang pangkalaban sa wala gipoy kapoy makainom ko ani. Always your condition akong lawas. Sa iagi na premise akong bag. Sa asa ko mag-travel, lagi na sa akong bag. Inom ko ani kaya wala akong gutom. Pwede na mo siya lanlanon. Mura siya pulburon. Pag inom na lag coffee, kaya dili ka mapaso. Nindot yun siya kaayo, kaya dili ka kapoyon. Ang dami na nanin niya ng mga synthetic na kape. Kaya naagari ang pinaka-the best na coffee kay Herbal Coffee siya. Ako si Juliet Rosero sa Don Carlos, Bukidnon ko nagpuyo.
3: Huweba sa kaibig Tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata.
1: This portion is brought to you by Mixten Herbal Coffee. Kaping pangmasa, kaping di paasa, mag Mixten Herbal Coffee.

0: Uy, maikay na ka.
1: Ano naman, Guya?
0: Naglalis mi Nadia ganina.
1: Ano naman po?
0: Kay gusto niya nga magtukod biglaing balay.
1: Nya, sa ano na si Papa? Umahawa mo.
0: Mauna akong giingon siya, ha? Kinsay mo bantay kay Papa. Huwag mo atiman.
1: Dili mo na pwede, Kuya. Tigulang na ba si Papa, no?
0: Mao gani. Pero, gikapoy na po si Nadia. Labi na address kahimtang sa balay.
1: Sus, nasabtan na po na ako siya agad, Kuya. Pero, lisod yun kung magtukod mong inyong balay, Kuya.
0: Mabitang, ang galibog ko kung siya'y buhaton.
1: Alam ka naman po, no? Mabiyan na to si Papa. Ako gani, napod ko'y kaguling pamilya.
0: Kabalo ko, anak, Kyle.
1: Dagan ba'y akong anak yan, no? Lisod kayo kung ako po yun ang matiman ka-alaw-adlaw kang Papa.
0: Bisan tabang na lang ang taba.
1: Pagkahatag radyo ko ginagmay, Kuya, ba? Kwarta, una ako'y sobra. Pero sa pag-atiman, lisod yun kayo, eh.
0: Mao gani akong problema, Karol. Murag ako naman yun tanong nagsaluan ka, Papa.
1: Pasensya na kayo, Kuya, ha? Kung kaya lang yun na ako, tabang yun ko, eh.
0: Sige lang. Pero kinahanglan yun nato ng solusyonan. Nagkagubot naming Nadia, ani.
1: Paita, no? Pasabta lang siya pag-ayaw niya. Basta niya madala raw pagsabot.

0: Ting, sige na ba? Sugti na ko. Ganahin mo, kayo kumandad ba ako rin makatabang ito sa gasto?
1: Balik-balik naman ka na Nadia. Nag-istorya naman ta na. Diba? Niyana na ko nga. Ay, pamugos balik na mo trabaho ka. Gagmay pa kayong mga bata.
0: Hanggang doon sa amanta magulat. Nagkadagko naman ang gastos ka rin, oh.
2: Ansa na yung nadungog na ako, Kardeng. Manarbaho na po niyong babae.
0: Tay, amore ni ni Kardeng. Nalamig yung sagutan.
2: Ay, nga no, mangyod nga mamugos. Aron makalaglag sa gawas. Aron magpapansin sa mga lalaki, ganaan naman kay pamilya.
0: Pa, di manggod, anak. Gusto manggod lang na ako nga makatabang sa mong panimalay. Wala man ko nagpapansin sa gawas.
2: Tabang? O basin lahi yun yung mong toyo.
0: Pa, sukad-sukad, wala ko nagpakauaw sa mong pamilya.
1: Pa, tama na. Sulod na dito si mong kwarto. Amuara niyong away. Ano nag-apilan eh?
2: Madili ko buhilom. Ang asawa dapat naaralis sa balay. Nag-atiman sa bana o sa mga anak.
0: Tama na pa. Kapilan ako ninyo pasangin liya sa mga butang na wala ko gibuhat.
1: Nadia, ano lang napansin na si Papa?
0: Ano mang dili? Ako mang pag ko nga nasakitan.
2: Oh, tanawa, Karding. Tubag-tubago na ka sa mga asawa.
0: Kay sobra namang good po din yung gipanulti sa ako, ah.
1: Nadia, pasakti na lang lagi na. Kabalo na kag naisakit na si Papa.
0: Kada sayop, ha? Kada sayop niya, sakit dahil ng rason. Ako na lang pirmi mag-adjust,
1: sabta,
0: ha, Kati?
1: Sabta, gani siya, no? Sabta siya, Nadia.
0: Huwag ako. Kinsami mo sabot na ako.
2: Eh, kung dili ka ganahan, Dre. Pwede ka nang mulayas.
0: Di ko muhawa, Dre, sa balay pa. Pero dili pod ko musugot nga pirmi ko ninyong tamayon.
1: Sige na, undangan na ninyo pa. Nadia, kagubot naman hinuntaan niyo, eh.
0: Ang mong papa mo'y badlunga, dili ako.

0: Uy, Nadia, ano na mula mali mong mata? Naghilakpasan ka?
1: Diba, obvious? Milen, tinigin ako kayo ay nailibog na gyud ko sa man ako niwe.
0: Ano man? Ano sa'yo nahitabo?
1: Gusto lang magudunta na ako nga magtukod miglaing balay at may layo kong sagubot. Gusto po na ako nga madarpaho na lang para makatabang kang karting.
0: Anya?
1: Ako naman hinoon ang ihimong dautan. Sala pa na ako nga gusto na akong malinaw na kinabuhi para sa mong pamilya.
0: Nadia, dili man sala kung gusto nimo nga mulambuin yung kahimtang.
1: Maugali. Kapoy na kayo kumilit ay. Bisa dun sa on na ako sakto na agihapoy sa'yo para nila.
0: Usahay, bisa dun sa on nimo. Nagay mga tao nga dili mo kakita sa imong tinuon nga intensyon.
1: Agunaw na lagi ko kung ako bagid ang may problema, ani.
0: Dili sad. Dili dayon ikaw ang problema. Ang sitwasyon ninyo mo ang problema. Dili ikaw.
1: Ngayon, saan man ako? Si Karding, permi na lang niya labanan niyang papa.
0: Basta naipit po tali siya. Kay naisakit iyang amahan. Pero kinahanglan, kasabot siya ng asawa kaniya.
1: Maulagi. Gusto lang yun ako nga magtinabang ngayon, Tami. Nahimo na noong dakong sala.
0: Oo, tama man nga. Ang pamilya, dili lang isa ang magdala sa tanan. Dapat duha mo asawa nga ni.
1: Nahadlok gani ko. Basin maguba mong relasyon tungod ani.

0: Okay, gudda. Kanang kalmado lang tang duwa.
1: Okay, sige na dia.
0: Kapalo ka, ang gikapoy na ko masigit ang lalisan eh. Gusto lang gina ko nga masabtan sa nimo nga ako ang side.
1: Kabalo ko nga nasakitan ka. Sa mga nahita mo.
0: Dili man ako gusto nga maglalis na permi. Kasi maguba pa ta. Gusto lang maguna ako nga maayong kahimtang sa atong pamilya.
1: Nasabtanan ako na ang imong gustong mahitabo. Nga manarbaho gyud ka. Para makatukod ag balay.
0: Mao lagi. Para makatabang bi ako nimo. Gusto lang maguna ako nga malinawon ta permi.
1: Pero Nadia, lisod magud kayo biyaan si Papa ba? Labi na gyud siya ang kahimtang karon.
0: Nasabtan man ako na ba? Wala man ko nagingon nga pasagda nato siya.
1: Basta, pasensya kayo kung usahay. Wala na kong madungog ang imuhang gibati.
0: Pasensya na po't kung nasuko ko o nakasulti ko dili maayo sa imo, labi na kay Papa.
1: Sige na, pareho na ta, kapoy. Mga na nga, kinahala na itong magsinabdanay.
0: Niya, unsa may buhaton na ito karun, ha?
1: Tagaan lang itong gamayang panahon o makano na tagaan sa'y buhaton.
0: Sige, tagaan na kag panahon, pero inautunta nga, makano na ka unsa'y sakto.
1: Basta, sabta lang ko karun. Ngita ko pamagi.
0: Mga na akong gusto, Karding, ang makatabang nimog sa atong pamilya.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Nakakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pteridium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambo ng paningin, eye solution ang sagot niyan.
3: Wala kong tipare ngayon dahil one month nang gamit ko ng eye solution. At may it, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years.
2: Isolation.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims.
2: Ang Doc Alternativo Center sa San Shanco, Cebu City. Door 3, Sanchez Building, San Shanco Street, sa Carcar City, Cebu. Low Building 2, Poblacion 3, Dapdap, Carcar City, Cebu. Sa Tagbilaran City, Bohol Branch. Courtyard Building, Airport Road, Gogon District, in front of Lingyan Simbahan, sa Ubay Bohol Branch, Gaviola Building, sa Nenet Street.

keto pang balik na oras natin alas 2:32 na sa kahaponon. Kauban gihapon ang inyong hugotarang tisay. Udadunggan nato ang hugot sa kinabuhi ni Nadia diya sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Sa mga tanang naminaw karon

Dili sayop ang imo ang gusto. Dili sayop nga gusto ka matabang sa inyong pamilya. Dili usab sayop nga gusto ka og malinawon nga panimalay. Natural na siya sa usa ka asawa o ihan. Ang pamilya, dili mangguna siya dapat usara ang magdala. It should be partnership. Dapat magtinabangay mo. Dili ka ikaw pirmi ang musabot, ikaw pirmi ang mo-adjust. Pero, at the same time, sabton po na ito gamay diri si Cordine. Kinaipit may agage po siya, no? Anak siya, bana siya. Usahay kung bugat na magigdaayo ang pressure sa lalaki, maglisod po na siya. Unsa on pagbalan sa tanan. Walang usahay, murag dili niya madungog ang imuhang sign. Pati siya, maglibog na po kung unsa ang iyahang gusto. Wala na siya kasabot kung unsa iyang desisyon. Pero, Carding needs to understand this. Being a good husband doesn't mean choosing between his father and his wife, no? Ang imuhang gusto para mampod sa inyong duha o sa iyang mga anak. Siguro ako na lang matambag. Kung makiistorya kanya balik, ayaw nang suko, parehas mong init ang ulo, parehas mong naglibog, parehas mong magstorya mo, hinihinay lang, pero klaro, explain lang, dili sa imong gibati, appeal po ang imong plano. Nanglitan, pwede kong mag-part-time lang usa, kang maninda, or sa kajubwaton, pwede na ko i-balance ang trabaho, pag-atiman sa bata, appeal na sa dang pag-atiman sa imong papa, no? Kaya sa'yo magod madlok, magod ang bana kung wala siya klarong makita nga dagan sa sitwasyon. About po sa imong ugangan, gusto yun na importante na lang dari ang respeto, pero dili po dapat kapasakitan permi, no? Sakto nga ipaglaban ni mo kaugalingon. Pero, buhati lang gihapon sa mahinay og tarong nga paagi. Karang magbukod, tukod maglaing balay. Dili maguna siya siguro kinahanglan dalion karon no kay pwede man mo magsugod sa ginagmay nga kasabutan. Boundaries, respeto sa usag-usa, maglikay na lang sa gubot. Then kung ready na mo, diha na mo magdesisyon kaysa pagkakaroon, murag lusod po kaayo, no? So here's my advice na lang as someone who knows everything but as someone who's listening to your heart. Talk to Carding again, but this time not from pain, ha? Nandiyan na nga ng clarity na dyan. So, Nadia, you're not the problem. The situation needs fixing, not you. So remember, a strong family is not built by silence and sacrifice alone, no? It's built by listening, adjusting, and choosing each other every single day. Basig nagkalisod-lisod na gid ang inyohang desisyon sa kinabuhi. So, langgod mo pagkuan ka ayon sa ina na nga desisyon. Hinumdumi lang nga, ang ligon nga pamilya, di na ginabuhat sa pag-antos lang, no? Ginabuhat na sa pagsinaptanay, pag-adjust o pagdungog sa usag-usa. So, padayon lang, ayaw magkawalag ka lang paglaong kay Carding, minaw ka man, minawa sa dagi mong asawa. Hindi na siya nakigaway ni mo, nakiguba na siya ni mo sa laban sa kinabuhi. Busa sa mga naminaw karon nga nakaagusab ni aning sitwasyon, no? Manggod sa masulbad na away mga puros mo init o kulo, no? Ang gugma, dili maganda siya kontrolado. Gugma is pagsabot o pagtinabangay. Ilagay na kamong duha, mag-asawa, bana o asawa. Alas 2:37 na sa kahapon, no? Walik ko man din yung mga kantag mga pahinom doon. Dali lang sa programang Hugot ng Buhay.

0: Prime FM.
1: Prime FM.
2: Acute ulcer, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Ako po si Danilo Abrela Opinion, taga-Tagandungan, Luna, Bayaw. Ang edad ko po ngayon ay 62 years old. Abi po ako dito sa Doc Alternativo. Acute na ang ulcer ko. Operasyon ang sabi ng doktor sa akin. Nagpapaanda ng 100,000 tagopira. Sabi ng doktor, ibigay na at huling ano na sa akin. Dahil ang opera ay mahal. Wala naman kaming halagang ganun. Kaya dito kami sa Doc Alternativo. Nung ako'y naka-state ng panglunas sa ulcer, sa awa ng ating Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa Lord. Dahil kung wala si Lord na magbigay sa aking buhay, siguro wala na ako dito sa Alternativo. Hindi na nyo kami makikita, lalong-lalo na sa aking mahal na asawa. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng uri ng herbal na gamot. Thank you, Lord. Ako po si Danilo Aprila Pinyon, taga-Tagandungan, Maragbali, Lunabayaw.
4: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay buy points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.
8: Trabaho ang hanap mo.
9: Good news!
8: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
9: A2J Commercial Corporation is now hiring.
8: Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

52 na sa hapon, mga katropa. Good news ha, para sa itong mga katropa dere, sa mga wala pa nagpa-register kay Ugma Nagyod. Yes, Ugma Nagyod ang ito ang seminar dere sa Digo City. Usa sa itong mga members sa Talk Alternativo na wala pa na teksan. Wala dyan na abtan sa mga text. Oh, nga naminaw karon o gradyo. Ugma na ang ato ang seminar diri sa Digo City branch. So anhi na mo sa mga wala pa nagparehistro sa ato ang seminar, 200 pesos na siya. And sa mga gusto naman at na-curious sila unsa magdi ang book alternatibo. Anong daghan man natabangan ni ini o nganong daghan man ang ninghunong sa ilahang maintenance tungod pag-appel sa ano sa seminar, no? Pagpa-member sa Doc Alternativo, unsa man gyud ang mga benepisyo na makuha nako pag once ako member sa Doc Alternativo. So para mahibal-an na, attend og herbal and natural healing seminar. Kauban ang atong mga health experts sa Doc Alternativo, i-explain na sa inyo ha, anong naingunaan na inyong problema sa inyong lawas, unsa yung mga benepisyo na inyong makuha o usa pa asagikan ang Doc Alternativo. Kinsa ang nagmugna ani, kinsa ang founder sa Doc Alternativo. Ug nganong nadaghan ang mituo sa Doc Alternativo. So daghan mo kana siyang pag-isgutan mga katropa during seminar kay yun. Sugod ang seminar alas 9 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Usa dili mo magka problema kung gutomon mo. Hindi man po mo makafeel o gutom, ana. Yes, kinaatay libreng inom sa mixed and herbal coffee. Ito na po tayo healthy lunch o healthy snacks, mga katropa. While naminaw mo sa ato ang seminar, na ako yung magsuroy-suroy di ha. I-announce po nila nga naatay healthy snacks sa ato ang branch sa Doc Alternativo. Isa na mini ang paglibre sa inom sa mixed and herbal coffee. Nindot ka ayaw ni siya sa ato ang siya. Kalmado kaya nga itong siya na nilita ka feel gutom. Labi na gayon kung makapaminaw ta sa atong seminar na na-curious ka ayaw ta. Hindi ka feel gutom. Labaw na huwag ka na nadyo kay problema sa imong lawas. Ano nga importante dyan kayo at katropa, add to this branch, magpa-advance register, 200 pesos. Bisa dili ka member, 200 pesos gihapon na imong mabayaran. Pero pag dili ka member, dili ka maka-avail sa promo ugma na buy one take two o buy one take one. So depende rin na sa products unsang product ang maka-avail ka o buy one take one, buy one take two. Kaya sa branch manggod, only member lang yun ang maka-avail sa ato ang pa-promo during seminar. Pero kung gusto jud ka ma-avail ana, magpa-member ka. 1,300 pesos sa manpod ang imong mabayaran ana. Kay padak na dawat na magamit mo sa usa ka semana na siya capsules, na siya fulvic mineral, na siya Doc M, na po na siya mga na siya fulvic mineral with tawa-tawa extract, ang eye solution na nato mag-ilisan ng pangalan. So, para makabalo ka na, nabuti loyalty card na ha, ang 1,300 pesos na membership fee. So, add to lang yun sa branch, pero kung curious pa ka, di pa ka gusto magpa-member, gusto lang yung mga muatay nag-seminar, pwede raman ka ayo. 200 pesos ang registration fee, ana. Katropa, add to lang yun mo sa branch kung asa mag-seminar ang branch sa Doc Alternativo. Busa, mga taga Digo Senyo, mga sa Davao del Sur, na duol diri sa Digo City, anhi na mo sa branch sa Doc Alternativo, kaya doon natin seminar o ba, kauban ng atong health expert, mga katropa. So, para may bala na kinsa, ato lang yung sa branch, karong hapon na. Hantod alas 5 ha, abre ang ato ang branch, hantod alas 6 sa hapon, abre ang branch diri sa Digo City. Huwag isa pa, kumatan mo, ikalimot, pagdala mo, ballpen o notebook, and pwede po, pagdala mo, kung naalang ha, kung naamoy updated, updated ng medical record or laboratory result, mga katropa, updated siya. Huwag ikalimot po, pagdala mo, isa kalitong tubig para sa libreng patak sa ato ang fulvic mineral. I hope nasabtan tanan. Thank you so much. Wala nang ibang oras. Sunod na. Ay, wala day si Papa Dino. Karong hapuna, kaya na siya yung importanteng lakaw. So, ugma, basing makauban nato si Papa Di ugma. Thank you so much, mga katropa. Bye-bye, amping kanunay. Adios, ugma. Ayong hapon kanunay.

0: Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
3: Prime FM. Nationwide.
1: Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM. Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
3: Prime FM.
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ladies and gentlemen, are you ready?
1: Alas tres na, mga katropa. Tara na't makikape, makitawanan at makikwentuhan kasama ang inyong tropa. Hindi naubusan ng kwento si Papa D. Papa D. Ito ang Kapihan sa Hapon, ang programang pampagaan ng hapon dito lang sa Prime FM Nationwide. Kapihan sa Hapon kasama si Papa D. Kapihan sa Hapon.

0: 360หน้า
1: Kapihan Sahabon
2: Naundang na ang maintenance tungod sa pagsunod sa 7-day cleansing program sa Dok Alternatibo.
3: Dignan sa minoon, dignan ba ihaw? Synthetic yun na. Once na ko, nakatry ko sa kanong mga kapsul sa before June ani, kaning uban ng mga product kapsul na akong natry na yun. So far, so good. Undang ko synthetic, dahil karon o inam-inam na akong kuwan eh. Sa akong pag undergan kong kuwan, kanang cleansing, maayog yun ba ya? Maayog yun din. Wala lang dito natiwas kay kaning trabaho ko ba?
4: Pero ang imo synthetic maintenance, naputol doon
3: ang ay, naputol doon ang synthetic. Dayon, gaan yun. Dayon, makagwapa po. Makagwapong sa edad. Ako kayo kapaguhan. Kay, makalikay yun ka sa, once ka nitry yun ka sa mga herbal, dayon, safety ang ato ang kidney.
4: Okay.
3: O, dayon, ang synthetic yun, bisan pa o mga medical, kung istorya lang yun sila tino o pagkadaot yun. O, mga, katong upan na wala ka try yun mo kay protein and testing yun. O sa mga wala ka testing sa cleansing, o sa vitamin C, pwede mo mong tana dali sa ato ang, sa itong branch, sa asa-asa mo na nagpuyo, naamantay mga branches din. Pwede mo ma-inquire, anak, na dako dyan kay kausaban bahin sa ito ang health yun. O labi na karon mga sanin, vaccine, murag. Dili na po, isa na po siya nga, ning sagang daan sa ito ala, di plus malugangan pag yun. O, oh, dahil yun. Kanan yun, isa yun nga nakatabang sa ako lang yun, kay sa akong health, grabe po na ako kahago. Agot yun ka eko, dapat stress yun ka eko, no, pero keri na good. Kung sekreto mga yung ano lang.
4: Okay.
3: Simple na kayo, pero dako kayo sa laba.
4: Okay.
3: Ako si Marlene Ibanez, taga Clarin, Salis Occidental, 45 years old.
1: Prueba sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Hindi makalakad dahil sa pananakit ng tuhod. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Dok Alternatibo.
5: Nina Corpus Corda. 82. Tinanak ko ngayon ang sinasabi na Dok Alternatibo. Nasa Cubao pa, doon ako nabuhay ulit sa paraan ng Dok Alternatibo. Oh, ang problema ko talaga, hindi ako makalakad dahil masakit ang tuhod ko. Kahit nilahilahin ko pa, hindi, wala na pag-asa na makalakad. Ito, itong box na ito. Yung ano, ito ang binigay. Cleansing ako 2 times. Sulit. Ngayon, wala na to. Wala na, oh, magsipaan na tayo. Oh, mula noon, nung nag-put up na rito, dahil medyo natanaw ko na, naanuhan ko na, ay medyo madali dahil hindi na ako tatawid eh. Huwag tayo magdalawang isip, talagang maniwala kayo. Kaya kung bibili rin lang ako ng ano, yung nire-recommendan nila ng mga, ano, dito na. Kaya nga, mula sa Ulungapon, lumipat na kami po tali dito. Binambayan ako ng Panginoon, itinuro sa akin ang Dok Alternatibo. Nina Corpus Corda, 82.
1: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approved therapeutic claims.
7: This song is brought to you by Fulvic Minerals, food for the cell.
8: Trabaho ang hanap mo.
9: Good news!
8: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
9: A2J Commercial Corporation is now hiring.
8: Ang Dok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualified
9: qualifications, with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin, isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now! Prime FM.

0: insomnia, natulungan dahil sa paggamit ng malunggay capsule ng Doc Alternativo.
1: Naobserbahan ako ang malunggay capsule na maayo kayo ako ang panglihok-lihok, energized kayo ko, abtik kayo ko. Kung magabi ipo, dali na kayo kong katulog. Kung naakoy mapaatan ako ang dila, dali na po naulian. Mahil na siya pagka, then kung masamad po ko, dali na po mauga ang kuan ako ang masamad. Wala siya, urga nang mapikot tayo, libitang pa sa uban. Kaya ang malunggay, kuan kayo na sa kuan, nagyukoy appetite sa pagkaon, kaya kuan po, ka nang sustansyado kayo sa kuan. Pagpangita ni kuan. Ako si Celine
2: Punol,
1: 69 years old,
2: Palao,
1: Iligan City.
2: Pruweba sa kaibig ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pamaul sa lawas, naulian tungod sa paghaplas sa Aromatic Plaza Plus sa Doc Alternativo.
3: Ako si Felix Culion Jr., taga Barangay 4, Can City. Akong gamit kining haplas, ako ginang pamatulaan na maayog ining haplas ang akong mga pamaul na wala yun.
4: Mga pila kakatuig member sa Doc Alternativo, sir?
3: Taon-taon na, siguro mga 10 years na.
4: So, wala pa ka sa Doc Alternativo, sir? Kung sa may kalahian sa una o sa karun na naana ka sa Doc Alternativo, sir?
3: Tungkol sa akong kadugayon na na-membro na ko, ako yung napamatundan na maayagad ang Doc Alternativo nga nang nabalik-balik yung palit sa mga produkto nila. Sabi na niya nga, plus, kung yawag itong mga uban nga gusto mong gamit na wala kang gagamitan ng Doc Alternativo, ilang suwayan ang nilang mapamatundan kung ang sabit ka tingin ko na maayagad. Ako si Felix Culion Jr., taga Barangay 4, Guadaran City, 6-5-1.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approved therapeutic claims.
6: This portion is brought to you by Doc F. Mixten Herbal Coffee. Kaping may lasa, kaping pangmasa, kaping di paasa. Mag-Doc F. Mixed in Herbal Coffee.
7: Sa Sorella Branch, Door 2 Villanueva Building, Alam.

0: time check, 44 minutes after we hit 3.
1: Kapihan sa hapon.
2: Acidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
3: Ang nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternativo, lalo na po itong corn coffee.
4: Marami, effective talaga. Half day yung sipmura ko, tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas, tapos yung sipmura ko, hindi na ma-half day. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alvarez Baribar, taga FTI, Taguig City.
1: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Ubo at katarata, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
5: Ako po si Mrs. Estrelita Rubino, Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Edad ko, 73 years old. Ako dati, Doc, may pneumonia ako noon, ubo ng ubo. Tapos, itong mata ko, may katarat. Ngayon, nung nalaman ko na dito sa Doc Alternativo, pumunta agad ako dito para magpa-consulta, nagpa-check up. Sinabi niyo naman sa akin noon, subukan mo ng gamot namin dito sa Doc Alternativo, herbal, sabi mo, Doc. Yung isolation, saka yung lagundi capsule, banana cider, full big mineral, yon ang number one. Nung taon na gumagamit ako, Doc, wala na akong naramdaman, pati yung sakit ng mga paa ko noon, sakit sa likod, wala na, natanggal na lahat, Doc. Luminaw na rin ang mata. Subukan nyo rin, dahil mabisa talaga itong gamot dito sa Doc Alternativo. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil bibili ako ng gamot ko, isinishare ko sa mga iba, gumagaling naman siya.
6: So yan ma'am, kompletong pangalan alat,
5: ako si Mrs. Estrelita Rubino, galing ako ng Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan.
1: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approved therapeutic claims.
8: Ang kanta niyan ay hatid sa inyo ng Doc F Eye Solution. Para sa nanglalabong mata, mag-Doc F Eye Solution.
9: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM. Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawas.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: Problema sa paa ng kanyang anak, nasolusyonan na dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program sa Doc Alternativo.
3: Ako man lang good, reason one na kung aning appeal ko, tungod sa akong anak. So nangita ko og solusyon nga, isagol bitag tubig, kinireklan mo naman good siya nga, nadagot turok-turok, dili siyang lapalapa. Anak, kuan pa, grade 12. Nakaremember ko nga alternativo, di yun karon kay Tiara Manggoy doon ay solusyon, kanang pulvik. Karon kaluway sa Ginoo, doon na may alibyo. A week after, niingon naman siya nga, iyan na daw mapilo. So, naka-decide na lang ko, undergo na lang ko ng cleansing. Gusto ko nga, ma-cleansing na yun siya. Oh, so, kaloy sa Ginoo, in-boss naman ng immune system. Tapos, paano siya mo reklamo ng sakit yan? Moto, niingon na lang dayon ko, mas gwapo di ay ang infusion. So, ingon ko, kung doon ako i-compare nga ka ng kusog power, ka na ganda yung vitamin C. Which is, kung certain lang utata ng tao, maka vitamin C mas may.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: This portion is brought to you by Doc F Sex Solution. Para sa matamlay nga sex life, mag-Doc F Sex Solution na.
8: Ang Doc Alternativo Center sa Mati City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Beside Agdao Coop Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Morasco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: sakit sa ulo ug lawas. Naulian tungod sa paghaplos sa Aromatic Plus Haplos sa Doc Alternatibo.
1: Inulay, university and edad na ganun po ginurman. Maayo kami sa mga toan, ganun ay nasakit sa ulo, kamatit sa lawas, so naman na bandos, kanil na punawa ang sakit. Okay, kung gaya na, kay since 2018, katong mga makasawaya ng Haplos, nilok na yung Haplos, kay hindi naman siya sa Haplos na pang bandos, hindi pwede po na patas sa tubig, inon, para mawa ng mga panubot. Po, sa tabi pinagulay, sinipasit yan yun, tagang tumbukin doon.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas na ang resistensya sa katawan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternatibo.
3: Naghakugi pang dati sa una, nahigod nga nakabisita na ko sa Doc Alternatibo. Kaya gunat niya na tiko sa pulbik ang akong nagati. Kundi sigur pa rin akong panglawas. Ikuan lang sa tubig, ipatapon sa tubig. Yan isiit na yung inumuna ko. Muna ginagamit ako. Kada kaon ako, either uhawon ko. Bogot ay ginagamit ako pa rin muna. Antong karo, higing ako gamit ako. Paminaw na ko sa akong lawas. Kundi sigur ka, dito sa good sauna nga. Wala mi ko kahuyo, bisag mi ko magtrabaho. Yan mo to naobserbahan ako nga. Ipitibol din sa ko ang pulbik. Kundi sigur kami na kong lawas. So, katong wala pa kasulay, panulay na yun mo kay Pai na gigon ni Christy na gigon ni kay Mugan niya kung ginadamit. Maximino, Chato, Purok City, San Vicente, Panago City, Davao del Norte.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approved therapeutic claims.
5: This portion is brought to you by Doc F Papaya Soap. Para sa makinis na kutis, mag-Doc F Papaya Soap.
6: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: habun.
1: Glaucoma, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral with Tawa Tawa Extra.
2: Ako po ay si Richard Gaga, taga San Gismira, Cagayan. 54 years old. Of now, okay naman, sir. Tapos, since na gumamit ako nito, hindi ko akalain na ito yung makagamot sa akin kasi glaucoma patient ako. Pag pumunta sa Bigan, sa Labag, para sa check-up, pumunta pa ako dito sa Bata. Then, nung kasagsagan ng pandemic, wala akong nabili na gamot kasi bawal mag-travel. Bawal mag-travel sa mga kuhan. Kaya nakita ko dito ng isolation, try na ako. Then after that, within 2 months, nagpa-check up ako dito sa Bigan. Then sabi ni Doc, yung doktor ko, eh, parang naghimala, wala na yung glaucoma. Dahilan dito sa isolation. Kaya rinokomenda ko kay mga kasama ko na gamitin nila ito kahit sa cataract. Sabi ko sa kanila, hanggang ngayon maraming feedback na maganda. Ako ay si Richard Cagat, taga San Gismir, Cagayan, 54 years old.
3: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Cyst sa ovary, nasolusyonan na sa paggamit ng Doc Alternativo Herbal Products.
5: Ako lang ipahatag ang akong Pala ko akong pagpasalamat sa mga produkto sa Doc Alternativo. Ay ako, since 2008, gayon ako nagsigipalit sa ilang mga produkto. Sa mga B-complex, na makaayos sa kanang mga kamot, mga nerves. Nga kanig yung kanig pong isolation, di pwede nga wala ilpuani. Nga kanig activated charcoal. Kahit since 2008, katulad sulit ako sa cleansing. Katungi mo na ako ko'y sisa. Dali sa ovary na wala. Ito. Mga. Panggad ako ng Doc Alternativo. So ako magpasalamat ng inin ng mga alternative medicine. Na mga natural. Labi na inin activated charcoal red card. I-absorb. The word is not absorb. Adsorb. I-absorb ang mga toxin sa ato lawas. Ang mga yakao na ito na labi ng sigikwa ng oil. Kasi huba. Iya i-flush out ang toxin. So I really recommend this one, this activated charcoal. I would like to tell you to please try this natural products that is good for our well-being. Cynthia Acevedo and Aditar District Supervisor from Victoria Tango Solidar Mexico.
3: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approved therapeutic claims.

0: Mataas ang kolesterol, fatty liver, at complicated na ang sakit. Ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7-day cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Ako po si Danilo Marquez, taga Mahogany Street, Bonsuran po, Spandig, Bulacan po, 65 years old. Bago po ako nakarating dito, background lang po, nakatatlong doktor po ako ng pinagpapatingnan, napagpatingnan. Ayun po, ang iniinda po ng katawan ko noon is, noong pong matapos ako doon sa aking huling doktor, kaya ko lang po nakita na mataas po ang aking kolesterol, meron po akong fatty liver, may gallbladder stone, kidney stone, pati po yung prostate ko. Yun po ang unang sakit ko, yung prostate. Ginagay po ako kung saan ako pupunta. Nakita ko po yun, kahanap ko po ng istasyon. Nagkaroon po ako ng interest. Yun po yung mga testimonyang ginagawa ng ating mga kamiyembro. Eh, nito nga pong huli, by the way nga po, 2019 po ako nag-umpisa rito. November 19 po ako pumasok doon sa ating, nagpa-ultrasound po ako, yung pong mga dapat gawin. At nung pong kinabukasan makuha ko yung resulta, nakita ko po yung mga pagbabago. Normal po ang aking kolesterol. Yung pong aking, at yung aking fatty liver po is, kung di man po totally healed, pero po malaki ang ipinagbago. Ang malaki po ang pinagbago sa akin yung pong aking kidney stone. Halos almost 90% po talagang wala po siya. At ang isa pong pinakamalaki yung pong sa aking gallbladder stone na may sukat po siya, pinakamalaki pong crystals na 3.07. Na-lessen po yun ng 2.73. Within almost 10 days lang po yun kasi 7 days po cleansing, 4 days po flushing. At hanggang dun po sa 7 days, yung pong mga mucus na sinasabi, yung pong parang mga, kung talagang ko po yun ay kulapot eh. Nawala po yun. Tsaka bumalik po sa pale yellow ang ihi ko within 7 days. So, yun po ang malaking pagbabago. Tsaka ang katawan ko po, pumayat po ako. Dati po ako na 84 kilos, naging 73 lang. Pero po, hindi po ako malata. Actually, hindi po bagsak ang katawan ko. Payat lang po ako, pero sabihin po natin, pitas ako. Kaya ko po sinasabi, para po sabihin natin, tingnan po natin yung katawan natin kung paano magre-response doon sa ginagawa natin. Na sabihin na po natin, bawal na nga eh. Pero pwede tayong sumubo. Ngayon, pagka po nakaramdam tayo ng hindi maganda, tigil natin. Yun lang po ang maisi-share ko sa inyo, huwag lang po tayong mawala ng pag-asa. Ipagpatuloy po natin yung ating ginagawa na sa tingin ko po malaking maitutulong ng ating sa Doc Alternativo. Ako po si Danilo Marquez, taga Mahogany Street, Bonsuran po, Spandig, Bulacan po.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approved therapeutic claims.
2: This portion is brought to you by Doc F Sex Solution. Para sa matamlay nga sex life, mag-Doc F Sex Solution na.
4: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantaybata.
5: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
6: Sa Tagong Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
7: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel,
8: Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
9: Prime FM.
10: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
11: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
10: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
11: Iisa lang ang sigaw.
10: Prime FM.
12: Prime FM Nationwide.
10: Mas pinalawa,
11: mas pinalakas.
12: Prime FM Nationwide.
10: Tunay na maasahan sa balita,
11: musika at impormasyon.
12: Prime FM
10: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
12: Prime FM.
10: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Katarata, nasolusyonana dahil sa paggamit ng eye solution ng Doc Alternativo.
2: Ako si Emily Bucarelli Castroverde, 64 years. Sukad sa saon na diligid ako kung permi maggamit ng synthetic. Most gajon ko ang ini herbal. Then, nakadungog ako sa ano, waya pa may ako, dili ba na ako high blood, dili tanan, pero laong gani, prevention is better than cure. Di amoy nining kari ako dire, di nagpa-member ako. Doha kabisis ako nagpa-member. First, the big say, kay waya ako makontento. Then, ang ako, ay solusyon gihapon ang ako tagamit primero kay ano, ang ako katarap is second layer ang ako katarat ng patamay ako. Ay, nagpatanaw ako dito sa, ano, sa Davao, Doc. Then, hangtod ko man, amo sa nang ako gamit. Then, i-share ko sa ako mga silingan. Amo sa, maranaw gadod ang product ng Doc Alternativo. Epektibo. Glory to God. God bless. Ako si Emily Bucarelli Castroverde, 64 years old.
0: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
5: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: April 30, Webes.
8: Sabituan, AB Malvar Circle, Puro 4, Holy Redeemer, Near City Hall.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin.

0: hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
1: Long John 17. Ito, wala akong masabi sa lahat ng produkto dito. Maganda po lahat ang ano. Kaya kung sino man yung mga bago pa dito, gawin niyo na at nang gumaling din kayo sa lahat na ano. Awa ng Diyos, ayaw nga ako palakarin ng anak ko mag-isa. Sabi ko, kaya ko naman. Mabuti nga hindi natuloy ang lakad ko ngayon tuwad ng Siargao at may nasigasa akong lupa doon sa Paso. Ngayon. Siargao po kayo.
2: Mama,
1: ngayon,
2: yung vitamin C, makakalik pa namin na ito kayo.
1: Parang nakamahigit na akong walo. Tapos nakarating pa ako ng Davao.
2: Gusto po yung experience sa vitamin C?
1: Okay naman po. Maano naman.
2: 2 years, ha? Tapos walong ano?
1: Mahigit ng walo po. Kasi nakarating pa ako sa Davao. Inano pa ako eh. Isang linggo rin ako doon. Awa ng Diyos naman.
2: Malakas pa rin.
1: Malakas. Malakas pa ang tuhod.
2: Sakit na sa tingin yun
1: ako? Ang ko noon nung primero, yung ano, pag dumighay ako, napaka-asin, grabe.
2: Acidic.
1: Acidic ako. Tapos, yun, ginawang ko talaga. Wala, yun lang po. Yun lang. Nawala. Hanggang ngayon. Awa ng Diyos naman po. Hindi man sa pagyabang na ano. Talagang, kalob si Orolot.
2: Yung mata niyo, makikita ano?
1: Ay, ito yung mata ko ngayon, medyo parang ano, malabo. Kaya ako nagsalaman. Awa ng Diyos.
2: So,
1: Trinidad Mabilia po, na taga Siargao, ngayon dito na may tirahan na po sa Taguig, at 80 anyos na ako.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Asthma, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Haplos ng Doc Alternativo.
5: Nagal na ako sa Doc Alternativo na gumagamit ng mga product, lalo na yung Haplos. Kasi yung Haplos, nasubukan ko na. Pag umatake kasi yung asma ko, ano, sumasakit yung dibdib ko, lalo na dito sa may tapat ng puso, sumasakit. Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko ng Haplos. Noong una, konti lang nilagay ko. Kailangan pala, medyo gamihan para ma-penetrate. Maya-maya, mga after 10 minutes, wala na yung sakit. Kasi nasubukan ko na dati, pag nagpapadoktor ako, sumasakit yung dibdib ko dito sa may tapat ng puso. Libo ang ginagastos ko. Wala rin naman kasi parang may side effect, lalong parang hindi ako makahinga. Kaya yung Haplos na lang pala ang gamit. Sa kapag ina-atake ko ng asma, nag-i-steam ako ng Haplos, nilalagay ko sa mainit na tubig. Katapos, ini-inhale ko yung steam ng tubig na mainit, lumulog ang pakiramdam ko. Kasi ang asma, hindi nagagamot ng doktor yan eh. Hindi nagagamot ng synthetic medicine. Kailangan lang yung

0: relax. Udto na. Pero na pay tunga sa adlaw, napagkayod. Maong pagtiguli na agi usa sa suking tindahan. Ayaw kalimte, mag-relax. Mag-Gold Eagle beer. Drink responsibly.
1: Pananakit ng tuhod at puson. Nasolusyonan daw sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program at pag-undergo ng Vitamin C IV.
2: Ako si Santiago G. Malasa, taga ng Alsawan, Abulong. Sakit ay yung mga kilot sa puson ko, sa mga tuhod ko. Ang first week ng cleansing ko ay medyo gumagalan din. Unti-unti nawawala rin yung kilot sa puson ko, lalo pag kumain ako ng saba, pabuti at saka patatas. At ngayon ay ipatrasya itong local alternative.

0: sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantaybata.
3: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
2: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: It is now 6:03.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
3: Nationwide.
1: Mas pinalawak.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM. Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
3: Prime FM.
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

This is a 106.3 Prime FM. Mga katropang oras po natin, 6:11. This is DJ Wild Honey signing in. Welcome po dito sa ating programang Haplos ng Gabi. Kamusta sa lahat po ng mga

0: Buntis. Very safe uminom ng ating Mixtana Herbal Coffee. Available po ito sa lahat ng mga branches ng Doc Alternativo Nationwide. At pwede rin po kayo mag-order through door-to-door delivery. Mag-message sa ating pong hotline number at 0946-9967-3211. 12 minutes after 6 right here at 106.3 Prime FM.
1: Pananakit ng dibdib na solusyonan daw sa pag-inom ng Squalene Capsule ng Doc Alternativo.
2: Kalinda Adunay, Tagasoli, Kiamba, Sarangani, Prabe. Gini akong ginagamit sa Doc Alternativo, kining Squalene. May gini Squalene kay para gini sa ato ang heart nga sakit kayo ginhawa. Muna akong i-maintain sa kaniadto. Herbal ni siya natambal o makaayon sa akong kasintasi. Ang ubang nga wala pa nakagamit ng Squalene, mag-try din mo gamit kay maayon din siya din sama sa nasa was ng mga tambal na naay mga side effect. Kundi ay si Mrs. Rosalinda Adunay, taga-Soli, Kiamba, Sarangani, Prabe.
3: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Panlalabo ng paningin, natulungan ng eye solution ng Doc Alternativo.
4: Ako si Luis Cahis, taga Tagumsur, Trinidad, Bohol, edad 79. Dakal kayong kumati sa akong lawas, labi na karoon nga mura, medyo may edad na. Mukin niya akong pananaw, kay dili na ako klaro kayo, labi na pagbasa o mga gagmelit, mga nananyos, dahil na kayo pananaw. Salamat sa Doc Alternativo, gumikan kay ilang pa ila ka na ako kinimaong eye solution amo nakahatag o dan-ag sa akong pananaw karon. O katong mga kaitunan na ako nga nagpaminaw karon mga takna, tinatunta nga kanang inyong ang dibati sa bayan inyong mata, masolusyonan ka na pinagit inyong eye solution sa Doc Alternativo. Doc Alternativo, dere sa ubay na nahimutang sa atbang sa Shell gas station, Tanini Street, ubay mo. Ang bangalan mo, si Luis Cahis, 79 years old, from Tagumsur, Trinidad, Bohol.
3: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approved therapeutic claims.
6: Ang Doc Alternativo Center sa Mati City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Moresco Office. Sa Ipil Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugan.

0: sinasolusyonan dahil sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternativo.
1: Ang una na kong gigamit sa Doc Alternativo, mauni siya ang activated charcoal tungod kay na ako'y ipamatik, permanente sa akong tiyan, like kanang dugay kong matunawan, tapos bloated, permanente akong tiyan, maunang nangita jud ko o makatabang para maayo ang akong gipamati. Mauning, nimbilib jud ko aning activated charcoal kay first time pa lang jud na ako siyang gigamit na wala jud ang akong gipaminaw nga kanang murag puno ang akong tiyan kanang dugay ko maka-dispose sa akong kinaon mo ni kad na try na ni nako kada adlaw jud na ako siyang gigamit sa usa ka adlaw kaduha sa wala pa nag try aning activated charcoal pag try na mo kay nindot jud kay siya gamiton sa atong pang-adlaw-adlaw nga kinahanglan sa atong lawas. Ako dahil si Mylene Libres de la Torre, gikan sa Malocawihay, Abuyog, Leyte.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: cancer at heartburn. Natulungan dahil sa pag-inom ng Doc Alternativo products.
1: Masama po ay talagang nag-peptic ulcer talaga hanggang sa nakaka-heartburn na po ako. Dahil lang po sa mga sa patahak, ito po ang talagang hindi na nawala sa buhay ko. May 10 taon na po. Na kung hindi po, baka hindi ko na alam kung ano na nangyari sa bituka ko po. Kaya maraming maraming salamat po sa biyaya ng Panginoon na nakilala po namin ang Doc Alternativo. Sana po ay maraming maraming maraming taon na po ang Doc Alternativo para marami po po patulungan pagdating sa kalusugan. Ito po si Geraldine Villarreal, isa pong guro sa pampublikong paaralan mula sa Valenzuela.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approved therapeutic claims.
4: Sa Surala Branch, door 2 Villanueva Building, Alavala Drive, Surala South, Cotabato. Along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 GU Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Kudarat.
5: Prime FM.

0: Ang honors alas 7 na ng gabi.
1: That Tide Check was brought to you by Talk Elf Best Milk at V-Complex Powder. Para walang memory loss, iwas osteoporosis at osteoarthritis. Normal pa ang iyong pagdumi at mahimbing ang iyong pagtulog. Uminom sa umaga at sa hapon ng Best Milk at Vitamin V-Complex Powder. Available sa lahat po ng mga branches ng Doc Alternativo Nationwide at pwede rin po kayong mag-order through door-to-door delivery. Mag-message sa ating pong hotline number 0946-967-3211.
2: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
3: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
3: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM.
4: Prime FM Nationwide.
2: Mas pinalawa.
3: Mas pinalakas.
4: Prime FM Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
3: Musika at impormasyon.
4: Prime FM
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
4: Prime FM.
2: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

ng mga katropang oras po natin. It is now 7:13. Kasama niyo po DJ Wild Honey. Happy dinner sa lahat po ng mga kumakain na po dyan ng inyong hapunan while nakikinig po dito sa Prime FM. And also, we're saying hi and happy listening to Sir Dennis at saka kay Sir Roldan. Hello to Rex and also to Von Von. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: Nasal polyps. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Kasi may nasal polyps ako na mahirap akong magsalita talaga. Hindi maintindihan. Nung uminom ako dito sa yung mga produkto ng Doc Alternativo, gumanda na nga ang boses ko ngayon eh. Kaya opo Doc, kaya maganda ang mga produkto talaga dito sa Doc Alternativo. Ako si Linda Tugadi, 61 years old, taga dito lang sa Alaminos City.
4: Problema sa kaibigan mo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approved therapeutic claims.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Pananakit ng dibdib na solusyonan dahil sa pag-inom ng Squalene Capsule ng Doc Alternativo.
2: Kalinda Adunay, Tagasoli, Kiamba, Sarangani, Province. Yan yung akong ginagamit sa Doc Alternativo, kining Squalene. May kining Squalene kay para gini sa ato ang heart nga sakit kayo ginhawa. Muna akong maintain sa kaniadto. Herbal ni siya natambal o makaayog sa akong kasintasi. Ang ubang nga wala talaga gamit yung Squalene, mag-try yun mo gamit kay maayog din siya din sama sa nagsagawas ng mga tambal nga na yung mga side effect. Kundi ay si Mrs. Rosalinda Adunay, Tagasoli, Kiamba, Sarangani, Province.
0: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approved therapeutic claims.
0: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty

0917-867-3211-744 right here at 106.3 Prime FM.

0: It is now 8 o'clock.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
0: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
0: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM. Mas pinalawa.
0: Mas pinalakas.
2: Prime FM.
1: Nationwide. Tunay na maasahan sa balita.
0: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: tension. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo.
1: Ako si Rodalyn Mercado, 39 years old, taga Barangay Agpipili, Limeri, Iloilo. Dako gini niya ang bulig sa akon sa Fulvic Mineral kay ginagamit ko ini nga maintenance kay sa subong sa edad yung 39 years old. Mayara na ako subong nga hypertension kag diabetes. So adlaw ginagamit ko ini, ginapatako sa tubig para nga mag-prevent kag hindi na magtaas ang ako ni hypertension. Kay so gusang paggamit ko sini na feel ko nga namit sa akon kag wala na ako gawa nag taas ang ako nga BP. So wala pa nakatry gamit sini sa Fulvic Mineral nga kag wala pa gid nakadto diri sa brand sa Sara. Sa Doc Alternativo, gina-encourage so gid kamutanan nga magkadto diri kag mag-try sang Fulvic Mineral kay maayo gid ini sa aton lawas kag makadugang gid ini sa resistensya kay ini sa food supplement. Hindi lang man silinga may balatian ka, may inom kasi ni pro mas maayo gid yaya nga mag-inom kasi ni para sa imong nga igayong lawas. Kag hindi lang man amo niyang product nila, damo man sila diri product nga pwede gid para sa inyo. Rodalyn Mercado, 39 years old, taga Barangay Agpipili, Limeri, Iloilo.
0: Sa kaipiktibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Insomnia at constipation, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng B-Complex at Best Milk ng Doc Alternativo.
3: Ako si Mir Nariposo, 73 years old, taga Kamanhat, Magadi City. Yes, B-Complex og ang Best Milk is the very best. Good kaayo kay lami akong katulog. Niya dayon ang akong mga sa nerves ba. Marilax good ko. Niya dayon ang akong kalibang. Ang basta kay nindot yun siya. Aside sa dagat siya B-Complex. Nakalantaw sa akong video. Aridi rin sa Doc Alternativo. Free consultation ra. Niya tanang akong ginasulti is proven and tested na gina siya. Ako si Mirna Diposo ay taga Kamanhat, Magadi City.
0: Problema sa kaipiktibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approved therapeutic claims.
5: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin, isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!

0: diabetes, natulungan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Dok Alternatibo.
1: Itong na diabetes, taas kayo kung diabetes. Then, niiwan itong akong asawa, buhay pa siya na pagtuog ko rin. So, dili na kaplagan ako ang kaayusan. Iwan ni doktor sa akong sugar, normal na.
2: Wow.
1: Ang ako lang is cholesterol. Hindi na ko diwala ang pulvic mineral, katong mga kape, lagundi, kasagulan na ko gaman honey, di complex. O kung kamo nga wala pa nakasuway dili sa alternatibo, suwayan ninyo para kamo'y magpamatuod sa inyong kaugalingon kung tinuod ba ang Dok Alternatibo. Ako si Basil Dimaya, taga Santo Tomas, Davao del Norte.
3: Pumeba sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Normal na ang blood pressure dahil sa paggamit ng Dok F Fulvic Mineral ng Dok Alternatibo.
5: Nung hindi ako panahin niyan, yung dugo ko umakyat, bumaba.
6: Mm-hmm.
5: Pero ngayon nung nag-stable na ang dugo ko, naging mga 10 na lang over 80, mm-hmm, or over 8, over 70, ganun. Mataas. Kaya nga nag-maintenance na ako eh.
6: Nung simula kayong gumamit ng Fulvic Mineral, naging normal
5: ay,
6: na yung...
5: Ay, normal na. That... Saka pag walang hindi ako makakainom niyan, nag-aano ang katawan ko, talagang hinahanap ko na matimplahan. Ako si Concepcion Jose, taga San Antonio, Zambales, 75 years old.
3: Sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approved therapeutic claims.
0: Sa Surala Branch, door 2 Villanueva Building, Alavala Drive, Surala South, Cotabato, along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santo Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 GU Building, Poblacion 1, Libak.

0: pananakit sa kasukasuan. Nga solusyonan dahil sa pag-inom ng Mixed Herbal Coffee ng Doc Alternativo.
1: Panakit sa kung kuan, ako ang gitik yun ako karon. Mixed in Herbal Coffee. Kunahanay ko matulog lagi, agin ko nga pagkaabot na lang muna si Topper niya sa balay, gigan sa bukid. Dua may malay, nakasulod na siya, tulog na siya niya. Kami tulog niya. Ako ang pangalan, Marilo Hanog. Suwaris ko sa Dalaga Pagtong. Kung edad karon mag 16 ako karon.
2: Sa kaibig Tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

This is a 106.3 Prime FM 8:59. Maraming salamat sa lahat po ng mga katropa natin sa inyo pong pakikinig ngayong Lunes ng gabi. Bukas ulit alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Sa ngalan po ng ating CEO, Ms. Adeline Tinibo, at sa atin naman pong Chief Finance Officer and Inventor, Madam Neng Tinibo, at sa atin pong COO at PBN Chairman, Sir Edgar Tinibo Jr., to Ms. Angeline and to Ms. Edmaine. Maraming salamat. God bless everyone.

0: generasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM. Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Malakas na ang resistensya sa pangangitwana dahil sa pag-inom ng B-complex powder ng Doc Alternativo.
2: Ako si Andros Palara Kaorib. Nagamit po ka, Dipolog City, 61 years old. Biligid ko magpakawala o gamit sa akong B-complex while ako mga pay. Kaya kung sige kong pangapay, wala yung B-complex, buto dalirak ayaw ko, buto mo. Kinahanglan, gamit mo po o B-complex para sa inyong dugay mo, buto mo, o bilig mo magsigig pangayon ka din mo. Ako si Andros Palara Kaorib, Dipolog City, 61 years old.
0: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
5: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
1: Daluhan ang herbal at natural healing seminar sa Doc Alternativo Branch.
6: April 27, Lunes, sa Cagayan de Oro City, Llopis Grand Hotel Building, door numbers 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaisano City Parking Area.
1: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
1: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: malakas na ang pangangatawan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Cleansing, naka-vitamin C, na dito kami gumaling. Tapos, ang anak namin sa nagkarang taon, pinadala-dala na lang kay nagkasakit siya na kumayat ang lahat ng katawan. Pero sa awa ng Diyos, ang mga gamot ng doktor na tingo vitamin C cleansing at saka itong Colbic na ito, dala-dala na ito kahit saan siya. Nagainom. Itong Colbic na ito, sa mga ating naranasan, kahit na yung mahina ng mga hayop namin, pinapainom po nito para gumaling. Kung sakaling hindi ka gaano makatulog, pagod ka masyado, yung hindi ka makabawas, isang kutsara dito, ang ginainom po sa isang bahay. Ako si Mila sa Kilabong Pasandaran, na galing sa Barangay Tinago.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Panakit sa ulo. Naalibyuhan tungod sa paggamit sa mix and herbal coffee sa Doc Alternativo.
3: O si May Sisa Almosora, tagahandig ng buhok. Sa isang taydos. Nagamit ko ni dugay na kung nagamit ani mix kin kay og na ko di ba kayo na makakaon kung mabawal sa ahol ang sa sakit man yang on dali ko mo inam ani kape mawa ra dali kamong mga wa ka pa kasuway ani mix kin kape suway mo kay ano maka makahibaw mo sa epekto. Ako si Moisisa Almosora, tagahandig Maribuho. Akong edad 62.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approved therapeutic claims.
5: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.

0: hypertension at diabetes. Nasolusyonada dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion at pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Tumataas ang high blood ko, tapos diabetic, muntik pa akong namatay, pero nabuhay rin sa awa ng Diyos. Arinig ko sa radyo ng Doctor Alternativo ay pumunta ako dito. Ngayon, nung nag-cleansing ako ng 7 days, tapos sumunod, vitamin C IV, magaan na magaan ko ang aking katawan. Kaya hindi ako bumibitin sa pag-inom ng ating mga produkto. Huwag na kayong mag-atubilin, pumunta rito. Ako po si Mrs. Estrella Lagriol from Barangay Madamba, Bingras, Ilocos Norte.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Asthma, nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C infusion ng Doc Alternativo.
3: Ay, asthmatic ako. Alin kang AIDS 25, pero may ako binatake ng asthma. Every month ako nagpa-hospital. Ay, alin ka to, pag to kang ano lang nagpaot, kang pag-intake ko lang ka ang Doc Alternativo products mga 50 years.
4: Kumusta naman ma'am ang imong ginabatsyag karon kung ikumpara naton sa una kag sa
3: tuod? Ay, gidi ang improvement. Kay wala na ko nagapa-hospital, wala na ko ganto sa akong asma. Kada magpa-laboratory, ako ang normal lang ang result kang tanan ko nga laboratory. Ano?
4: Result, ayan.
3: Minag-atugid ako, dirigin guide ako sa Ginoo, kaya nagpangamuyo ako kung paano ko malambawasan ang akong sakit, kaya dawala nakatapusan sa muna ang sakit. Nga napatyagan ko, hindi gani ako kasosyalize, kaya gusto lang ako mag-apo. Ginapilahan na ako nga buwit sa kapungko lang. Nagasurumpit pa hi ko kung magubo ako nga kaawot. Ako si Lorna Huera, 75 years old, kag taga Sibalom Antique.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: After the cleansing, iba ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
2: Angkinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
0: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
8: April 21, Martes.
9: Sa Maramag, Porok 1, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. From Mr. DIY, Second Corner, Road Love Side.
8: April 27, Lunes.
9: Sa Cagayan de Oro City, Yopi Grand Hotel Building, door number 3 and 4. CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaisano City Parking Area.
10: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
10: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
3: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
4: Prime FM.
0: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: nasal polyps, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7-days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Kasi may nasal polyps ako na mahirap ako magsalita talaga, hindi maintindihan. Nung uminom ako dito sa yung mga produkto ng Doc Alternativo, gumanda na nga ang boses ko ngayon eh. Kaya, opo Doc, kaya maganda ang mga produkto talaga dito sa Doc Alternativo. Ako si Linda Tugadi, 61 years old, taga dito lang sa Alaminos City.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Insomnia, natulungan na dahil sa paggamit ng banana cider ng Doc Alternativo.
4: Ako si Josephine Orbe, 61 years old, taga-Ligan. Ako yung gamiton before bedtime is banana cider. Pagkatulog ba? Kaya maayo magod siya out. Kanang ipigto sa ako inom ko before ko matulog. Kaya straight akong tulog. Makamata ko 5 o'clock na sa banta. Ako kaya umabati ng good condition. Paspas mga ipigto sa herba. Ako si Josephine Orbe, 61 years old, Iligan City.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap sa mga sakit na yun.
3: Angkinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
0: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. May 5, Martes, sa Digos City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digos City. Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng fulvic mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
0: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
8: Trabaho ang hanap mo.
9: Good news!
8: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digos City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: tanan aw. Salamat sa Doc Alberti bugmikan kay ilang gi pa ila kanako kini maong ice solution amo nakahatag og dan-ag sa akong pananaw karon. O kato mga kaitunan na ako nga nagpaminaw karon mga takna, kinakunta nga kanang inyong ang dibati sa bayit inyong mata, solusyonan ka na pinagit inyong ay solusyon sa Doc Alberti. Ang Doc Alberti din sa ubay na nahimutan sa atbang sa Shell gas station, Tanini Street. Ubay po. Ako bangalan mo, si Lois Kai, 79 years old, from Pagunso, Lindan, Bohol.
1: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alberti. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alberti branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alberti para sa herbal at natural na lunas.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: insomnia at constipation. Natulungan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Medyo nyeto, pero ang pakaya ko po 80. Ang edad ko po sa ngayon, 77 na. Yung naranasan ko rito na ang problema ko lang yung kumisang sira ang tulog ko, saka yung pagdumi. Pero nung mag-cleansing ako, sabi ko, maganda pa na ako. Yung dumi-dumi ko yung itim, may itim. Tapos yung ng pagtulog ko, medyo na okay. Pagkatapos niya, yung napansin ko sa kanya, yung sugat niya, alapan 3 days, but nawala. Nawala yung sugat niya na yung sa pagiging ano nga. Pagkatapos siya ganun din, kung nano ng katawan, na mabuti, merong mga nagpo-process dito ngayon na para magamit natin. Pero hindi ko po sinasabing hindi maganda yung mga synthetic medicine. O emergency, siguro po emergency, pwede yun. Pero po kung gusto niya talagang kondisyon ng katawan, ako po, sasabi ko nga, sa edad ko nga, 77 na po. Maraming hindi maniwala sa akin eh. Ewan ko lang, kung hindi totoo yung sinabi ko. Kaya ako eh, yun ang problema ko noon. Ako po si LPG Jeter, pero ang palayo ko po 80. Tigagwagwa, Pampanga po ako.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternativo Center sa Mati City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Moresco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
6: Prime FM.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ubo at trangkaso na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternativo.
1: Ako din si Dolores Aisono nga. Sa unang panahon, dahil kay Kugibati, uy, ubo ko ng lugay kay Kumaulian sa kung ubo, pintura. Nakakuan ko nga, nagamit na ko niya ang Plus. Muna ko niya nagamit sa Kugibati na ako ginaplasan at ko ang ulo na ginainom na ko na siya nakatulik ninit niya naulian dyan ko na muna karon hantan karon mo dyan na ako ginagamit nag-auhag ko sa mga wala ko dyan nakagamit ani so layo lang dyan na ninyo kay pistig kayo ko nga makaayon dyan na sa inyo.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: surgery. Nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
1: Kaya kami ginaling niya ka nag-agustin ang bulog ka ganyan. Si sakit ko yung dikit, dahil ito ramramay ko, ag-allergy. So wala subo ko sumot dito Doc Alternativo, nagpa-vitamin C, nag-agustin, nakadalo na kay Jay Davao. Paano kami sumot Jay Main? Hindi kami nga nagagas. Tapay iti swimming pool di jay nga. Si, kanan lulutan ka doon pag hihiga ka. Tapos nandun pa ang mga pulbic mineral sa swimming pool. Sa awa ng Diyos, gumaling naman yung mga kamay ko. Ngayon, magaling na. Hindi ganyo lang ang paggamit ng mga product ng Doc Alternativo. Gagaling tayo. Po, si Jeneline Yacas, 58 years old. Sana gusto na po.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Isang ginang ang nagpapatunay sa ka-epektibo ng mga produkto ng Doc Alternativo.
3: Si Evelyn Basnilio, taga Porok Dos del Monte, Buog Sambanga, Sibugay. Ang edad na ako, 62. Ako ang gibati sa pamanhon sa kuang mga kuan, kaonoran. Kung gagamit ko niining kuan, kaning bicomplex o bismil kay sa dugay-dugay na akong ginamit ani. 2016 ko kasugod ani. Gayon ang akong sakit ni katong pamanhon sa kuang mga kaonoran. Bicomplex o bismil akong ginasabol pag o sa kaping kuan, kaning corn. May akong ginainom sa kaloy sa Ginoo ang ako ang mga pamanhon sa ako ang tiil ako ang mga kuhan kamot sa kung uban akong mga parto sa lawas mura siya o wala na dyan sa kakaroon hantod karoon huwag mo po niya akong ginagamit sa akong anak na na-disgrasya sa iyahang ikasabagan na na-crack hindi ako ginagamit sa iyahang ako si Denin Pasinger taga Proclus de Multipo sa mga Sibugay. Ang akong edad, 62.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
1: Ang nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternativo, lalo na po itong corn coffee.
2: Marami, effective talaga. Half day yung sipmura ko, tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas, tapos yung sipmura ko, hindi na ma-half day. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alvarez Baribar, taga FTI, Taguig City.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Prostate enlargement, nasolusyonan dahil sa paggamit sa mga produkto sa Doc Alternativo.
4: Ito si Marcel Buguluya, natira po sa San Luis Union, 61 years old. Ang diagnosis po ako ng prostate enlargement, tapos kidney stone cancer lang. Kaya po nung nabasa ko yung herbal na maranas sa liver, yun ang sinubukan kong inumin at saka yung mixing ko, all with minerals. Masasabi ko lang sa mga hindi pa nakagamit ng local dusting kung pagkatibong produkto ay subukan nila para makita nila ang resulta sa kanila katawan. Ito'y nakakatulong talaga sa kalusunan. Of course, si Marcelo Dibuya, 61 years old, natira po ako sa Rosario.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Angkinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
0: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. April 27, Lunes, sa Cagayan de Oro City, Llopi Grand Hotel Building, door numbers 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaisano City Parking Area. Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
0: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
8: Prime FM.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
1: Tokep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tokep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
0: Kusga na ang panlawas tungod sa pag-inom sa best milk sa Dok Alternatibo.
2: Kung saan niya nagatabang sa mga best milk, sir?
3: Makapatawang niya sa mga tigura, makapalig on sa ibukog. Para kuan permanente yang kusog kung mong gamitan na kung di ang katungiwang malambok man po basta na kamintinan sa Dok Alternatibo nga
2: kapi. Kaya na ka nagamit ng best milk, sir?
3: Dugay na, basta sa bintin pa na siya kung di sugdan. Katumuha tigurang na bisan ba di tigurang basta katumuha niwang mo mintinan sila ni ng best milk kay katabang din sa tao katungiwang malambok.
2: Wow.
3: Ako si Marimunan takasimbong kamasalan sa mga kasibugay sa 62 sa mga kumidad.
1: Uweba sa ka-epektibo ng Best Melt ng Dok Alternatibo. Ang Best Melt exclusive na mabibili sa Dok Alternatibo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Trabaho ang hanap mo.
6: Good news!
5: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
6: A2J Commercial Corporation is now hiring.
5: Ang Dok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: nararanas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pterygium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin, eye solution ang sagot niyan.
1: Wala kong tipare ngayon dahil one month nang gamit ko ng eye solution. At may it, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Madali

0: Elena Soriano po, farmer, Dueñas, Siloilo, 82 years old.
1: I feel ashamed.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
3: Insomnia, natulungan dahil sa paggamit ng malunggay capsule ng Doc Alternatibo.
4: Naobserbahan ako ang malunggay capsule na maayo kayo ako ang panglingo-pilingo, energized kayo ko, abtik kayo kung magabi ipo, dali na kayo kong katulog. Kung naakoy mapatal ako ang dila, dali na po naulian. Mahil na siya pagka, then kung masamad po ko, dali na po mauga ang kuan ako ang masamad. Wala siya, urga nang mapikot tayo, libitang pa sa uban. Kaya ang malunggay, kuan kayo na sa kuan, nagigoy appetite sa pagkaon, kaya kuan po, ka nang sustansyado kayo sa kuan. Pagpangita ni kuan. Ako si Celine
2: Punol, 69
4: years old,
2: Palao,
4: Iligan City.
2: Pruweba sa kaibig ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
8: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternatibo Branch.
9: May 5, Martes, sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
10: Pa-register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng full mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
8: Daluhan ang Doc Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: malakas na ang pangangitawan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
1: Yung pangangatawan ko, yung nararamdaman ko, tapos mas magahan na sa lawas ba akong lipo. At tapos nakakapag-desisyon ka na on the spot, tapos nagiging energetic ka na. Yun lang po, tapos magahan siya sa lawas.
2: Okay, ma'am.
1: Ang may papayo ko lang sa kanila kung mayroon sila nilang parangdaman, magkuhan sila ng vitamin C infusion para talo silang bumalik. Tapos susundin talaga nila yung tamang formula.
2: Okay, ma'am. Yung recommendation.
1: Okay. Yung mga bawal talaga. Ako po si Genesis Bacalcos from Parantay Barbainology Carrega Lady.
2: Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Congratulations.
3: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Mga idol, malakas ka bang uminom ng tubig? 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Duke F Fulvic Minerals. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Duke Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: No approved therapeutic claims.
5: Prime FM.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM
2: Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
3: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1, kape.
2: Asthma, nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C infusion ng Doc Alternativo.
3: Ay, asthmatic ako. Alin kang age 25, kipermi ako binaatake ng asthma. Every month ako nagapa-hospital. Ay, alin ka to, pag to kang ano lang nagpuot, kang pag-intake ko lang kang Doc Alternativo products, mga 50 years.
4: Kumusta naman, ma'am, ang mga ginabatsyag karon kung ikumpara naton sa una kag sa
3: sugod. Ay, dako, hindi ang improvement. Kay wala na ko nagapa-hospital, wala na ko ganto sa ako na asma. Kada magpa-laboratory, ako ang normal lang, ang result kang tanan ko nga laboratory. Ano,
4: test. Result, ayan.
3: Ginag-adto, ginako, dirigin guide ako sa Ginoo. Kay nagpangamuyo ako kung paano ko ma... ang buwasan ng akong sakit kay dawala na katapusan sa muna ang sakit nga napatyagan ko, hindi gani ako ka-socialize kay gusto lang akong mag-apo ginapilahan na akong nga buwit sa kapungko lang nag-asurumpit pahi ko kung magubo ako nga kaawot ako si Lorna Vera 75 years old, kag taga si Balom Antique.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
9: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap na sa mga sakit na yun.
6: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
2: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
10: April 18, Sabado, sa Libak Sultan Kudarat, Door 6, Chio Building, Poblasyon 1, Libak Sultan Kudarat.
11: April 20, Lunes,
10: sa Medsayapan, North Cotabato, Second Floor, Motor Trade Building, Poblasyon 5, Medsayapan, North Cotabato.
11: May 4, Lunes,
10: sa Kidapawan City, Old Building, Mediatrix Multipurpose Cooperative, Aseba, Santos Street, Kidapawan City.
12: Pa-register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
6: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
12: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: glaucoma na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extract.
1: Ako po ay si Richard Gaga, taga Los Angeles, Miragagayan. 54 years old. Of now, okay naman, sir. Tapos, since na gumamit ako nito, hindi ko akalain na ito yung makagawang sa akin kasi glaucoma patient ako. Para pumunta sa Bigan, sa Labag, para sa check-up. Pumunta pa ako dito sa Bata. Then, nung kasagsagan ng pandemic, wala akong nabili na gamot kasi bawal mag-travel. Bawal mag-travel sa mga kuhan. Kaya nakita ko dito ng mga isolation, trinay ko. Then after that, within 2 months, nagpa-check up ako dito sa Bigan. Then sabi ni Doc, yung doktor ko, parang naghimala, wala na yung glaucoma. Dahilan dito sa isolation. Kaya rinokomenda ko kay mga kasama ko na gamitin nila ito kahit sa cataract. Sabi ko sa kanila, hanggang ngayon maraming feedback na maganda. Ako ay si Richard Cagat, taga San Gismir, Cagayan, 54 years old.
2: Sa kaibigtimo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: pamaol sa lawas, naulian tungod sa paghaplas sa Aromatic Plaza Plus sa Doc Alternativo.
1: Ako si Felix Culiwan Jr., taga Barangay 4, Rucan City. Akong gamit kining haplas. Ako din napamatudaan nga maayo kining haplas ang akong mga pamaol na wala yun.
2: Mga pila ka katuig member sa Doc Alternativo, sir?
1: Taon-taon na, siguro mga 10 years na.
2: So, wala pa ka sa Doc Alternativo, sir? Unsa may kalahian sa una o sa karon nga naa na ka sa Doc Alternativo, sir?
1: Tungod sa akong kadugayon nga na-membro na ko, ako yung napamatod ang maayugan ang Doc Alternativo nga nang nabalik-balik yung palit sa mga produkto nila. Sabi na nga, plus, kung yaw ka itong uban nga gusto mong gamit nga wala kang gagamitan yung lokal sa tibo. Ilang suwayan ang nilang mapamatuntaan kung ang sabit katingon ko na maigit. Ako si Felix Culiwan Jr., taga Barangay 4, Barang City, sa Isintayon.
3: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Kidney failure, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
5: Okay, si Lizel Fernandez, 48 years old, from Mawab, Davao de Oro. Sa una, ma'am, wala pa ko naka-anhi sa Doc Alternativo, usa ako ka-kidney failure. Tapos, sa diha na nga naka-dungo ko sa programa sa Doc Alternativo, mismo si ang ato ang award-winning inventor na si multi-awarded inventor Edgar Lozada de Libo na nag-on-air siya sa ato ang mga products. So, dito ko na agni nga mo adto sa atong pinakaduol na clinic sa Tagum Branch. O dito nag-undergo ko o cleansing formula for 7 days. Ma-approve dyan na po na dako dyan kaayo o kalainan tungod kay ang fulvic mineral. Mo'y nakahatag ka na ko o luag na pag-inhawa. In just 3 seconds, na-feel dyan na ko nga mura ko o naibtan o tunog kay pagbutang pa lang nako sa fulvic mineral under my substingual dito sa ilalim na aking dila. So, na-feel dyan na ako, mga 3 seconds, na-feel na ako nga niluag dyan ang ako ang dughan kay mura na dyan ko ato o kanang maputlan na o ginhawa kay nag-deteriorate na yun ang ako ang ano ato, ginapamati. Di ko mo to o nga tanan ng mga sakit, walay kaayuhan tungod kay na-prove dyan na ako mismo sa ko ang sarili nga ang formula sa Doc Alternativo natural way na pagpanambal sa tanang klase sa mga sakit diridyon nato mahibawan nga tanang klase sa sakit is ma-cure gid siya pag once nga musunod lamang din kita sa ato ang protocol sa Doc Alternativo. Ako si Lizel Fernandez, 48 years old, from Mawab, Davao de Oro.
3: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: I'm

0: kasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: high blood, fatty liver at bukol sa matres. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
1: Pagpunta dito, nagpunta muna ako sa Manila na pa executive check-up. Ang dami ng findings, una high blood, tapos meron daw fatty liver, meron daw sa kidney, meron daw sa yung bukol sa ugali. Tapos, within 3 years, nag-maintain ako ng synthetic medicine. Pero sabi ko, ayaw ko ng synthetic kasi alam ko, may mga side effect yan. Buti na lang at dati naman ako dumadaan dito, pero nang magpunta ko dito, kasi may bibilhin ako, nandito si Dr. Chudy. Yan, na nag-explain siya. Kaya, nag-derivation na lang ako magpa-vitamin C infusion. Kasi bago ako mag-vitamin C infusion, ang laki ng tiyan ko. Lumit yung tiyan ko. Tapos, na-observahan ko, minsan mga is 2 or 4 times ako nag-dumudumi. Yan. Pero wala naman akong naranasang sakit. Wala. Natural lang. Sa hapon, wala na, hindi na. Sa umaga lang siya. Wala yung 7 doctors. Yung sa Dr. Air, Dr. Exercise, Dr. Nutrition, Dr. Water. Basta pito yan siya. Pag sinusunod mo yan, mga pitil mo, malaki ang diferensya na nagiging maayos din ang iyo. Talaga. Ako po si Ophelia Espilita Ihon. Nakatira sa Escarillo Street, Zone 2 UAP, Katarma, Northern Samar.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo Center sa Dumaguete City, Pinili Street. Ang Doc Alternativo Center sa Bayan City, Negros Oriental Branch. Door number 6, Art Plaza Center, 1 Luna Street, sa taas sa PHCCI at Bank Plaza. Sa Bacolod City Branch, V5 Building, Firma Street, corner Carmen Avenue, in front of Taitung High School, near Sirius Terminal.
5: Prime FM.

0: Bato sa apdo, nasolusyonan at natulungan dahil sa paggamit ng DOC Effulvic Mineral ng DOC Alternativo.
1: O si Pernesita sa Bugaa, nagpuyo sa ano sa Purok Malinaw, Mission Village, Tagum City. Wala po na memorog yun din eh. Kapalit-palit yun yung pagbibang product. Mabuhip ako ba na? Oh, last year pag yun. Na-diagnose ko, ano, bato sa apdo, fatty liver. Karon giristahan ko ano mga synthetic na wala ko tiwa sa kaperteng mahala undangan na ko niya pagka wala ko niya nade dili na sa product pa na niya yun lang kaning pulbic mineral mo niya mong i-mindin karun na yun munang wala ko nung pagkawala ng pulbic mineral na marilib ko ba di mawala akong kalaban mawala akong kakapoy o munang energizer na ko siya niya kada inom na ko putangan gina ko siya kuhan to be at na katong pulbic muna kong ginagamit halos kada oras kada inom na ko. Hindi ako ma-restore ko. Matulog ko. Sobra na 8 hours. Tuwig na ko. Ang i-maintain ganina ng cold bake. Ito masulti siya nga. Giyaghat ako ang tanan na wala pa nakasuway. Suway mo tanan. Kaya ang product sa Doc Alternativo is epektibo. Pinaka-epektibo sa tanan yung mga herbal na akong sulayan. Sa Berlisita, sa Bugaa, sa Purok Malinaon, Bisan Village, Tagum City. Edad ako 65 na.
2: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc Effulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc Effulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang patulog nating lahat. Doc Effulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
4: Ang spirulina nga produktuhan Doc Alternativo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
2: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Nagkaroon ng brain tumor ang kanyang asawa. Ngayon, gumaling dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Ako si Merveline Matiga. Ang pasyente ay ang bana. Nagsugod iyang sakit-sakit sa iyang ulo 2008. Malipong siya, sakit iyang tangkugo. So nagpagmutindog siya, matumba, ma-out balance. Pagka 2009, oh, di, ato kami Cebu kayo nagpa-MRI. So nag-operahan siya sa isang brain tumor. Wala man may nagpa-opera. Mutong ning largo metiri sa Doc Alternativo. 2009 to siya ngayon. Ano yun mo sa alternativo? Recommend me o ka ng kuan, ka ng isa ka package nga, cleansing formula. Oh, tapos ka to, ako may nag-ariglar. 1 week rato siya nag-higda rato siya per me, kaya dili lagi makatindog, kaya malipong. 1 week rato siya nag-kuan sa formula nga cleansing. Matupag tindog na si tindog si Santinga sa di naman sa malipong, so nawaya ng sakit sa uyo si tangkugo. Pag human ato nga 1 week nga cleansing, nitindog na si Jan, nawaya gasud ang sakit sa isang uyo, isang halo effective lagi gasud lagi kay nawaya gasud ang sakit sa uyo. Mao nga giganahan si Jan, pero mali to wato di gasud to si Jan kaon katorang mga bicomplex gasud diza kay gusto si Jan madajaw motop ningo si Jan padajon gihapon ta padajon mga bicontinue na mo hantod to nag 1 year. Hantod karon kay nadadzaw man siya sa kuan kanang sa formula daw sa kuan cleansing, sige na mo cleansing hantod karon. Karon nga year 2023 nag cleansing yapon siya, padadzon siya sa kuan charcoal, fulvic, tanan mga sa alternatibo nga mga products. Isa gyapon gi padadzon kay ni believe gadzon siya sa alternatibo nga mga products. Pagka 2010 di ato ni jang manarbaho na ko, uya naman ko gibati. Hantod karon nanarbaho na siya. Ako si Merveline Matiga.
4: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
7: Prime FM.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
3: Prime FM.
2: Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: nasal polyps. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Kasi may nasal polyps ako na mahirap ako magsalita talaga. Hindi maintindihan. Nung uminom ako dito sa yung mga produkto ng Doc Alternativo, gumanda na nga ang boses ko ngayon eh. Kaya
2: talaga dati.
1: Opo, Doc. Kaya maganda ang mga produkto talaga dito sa Doc Alternativo. Ako si Linda Tugadi, 61 years old, taga dito lang sa Alaminos City.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: diabetes. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
1: Dati po, ako po ay may sakit na diabetes. So, ngayon po na magaling na po ako. Dahil po sa mga gamot ng Doc Alternativo. Max 10, Plus, at saka yung Fulvic Mineral at iba pa. Sawa naman po ng Diyos na sumunod po ako sa vitamin C infusion at saka po sa cleansing. So, yung pakiramdam po ngayon, magaling na po. Ang payo ko po sa inyo, pumunta po kayo sa Doc Alternativo dahil lahat po ng mga gamot nila ay mabisa po kung ano po yung nararamdaman ninyong sakit sa inyong katawan. O si Mayra Lingji Galit, taga Barangay Chitong po, Mondragon, Northern Samar.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Problema sa paa ng kanyang anak, nasolusyonan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
3: Ako, manlanggod, reason one na kung aning appeal ko, tungod sa akong anak. So, nangita ko og solusyon nga, isagol bitang tubig, kinireklan mo, namanggod siya nga, nadaw, gaturok-turok, dari siyang lapalapa. Anak, kuan pa, grade 12. Nakaremember ko nga, alternatibo. Day yun, karon kay Tiara Manggoy, doon ay solusyon, kanang Polvic. Karon kaluway sa Ginoo, doon na may alibyo, a week after, niingon naman siya nga, iyan na daw mapilo. So, nakadecide na lang ko, undergo na lang ko ng cleansing. Gusto ko nga, ma-cleansing na yun siya. Oh, so kaloy sa Ginoo, inboss naman ng immune system, tapos na siya mo reklamo nga sakit yan. Moto ni ingon na lang dayon ko, mas gwapo di ay ang infusion. So, ingon ko, kung doon ako i-compare nga kanang kusog power, kana gyud ang vitamin C. Just kung sertihon lang unta tanang tao, maka vitamin C mas maay.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
0: Ang Doc Alternativo Center sa Mati City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Morasco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Cancer sa thyroid, natulungan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-inom ng Doc Alternativo product.
3: Pabalik-balik na ko sa doktor, survivor, cancer patient sa thyroid. Kung padaghan na yung operasyon tungod kay wala pa man ko ami sa unas. I trust God, nangita ko ang mga alternatibo. So, kung saan na to, kung basta na ako'y mahibalaan nga, doon ay mga alternative ways. Inlabay lang yung guani, paingon ko sa church, sa perpetual. Then, doon na sila'y seminar. Din eh, hinay-hinay pero sure. Dili jug ko magpakawala sa fulvic, magnesium ascorbate, haplos, kanang next 10. Mura dyan na akong mura, gisigin na ako. Ako po niya siyang na-introduce sa akong pamilya nga sa Mindanao. Kaya nigamit po kong paggamit niya ani, marang-arang nagdibang iyahang iba.

0: Ate, so salamat sa Diyos. Survive pra jugo atong panahon na. Salamat sa Diyos. Ako na si Loretta Laseya, 65 years old.
1: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: No approve therapeutic claims.
3: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near old ABS-CBN, Bantay Bata.
4: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
5: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Time!

0: alternatibo.
1: Nakakaramdam ka ba na bigla ka lang kinabahan, irritable, hirap sa pagtulog o di ba kaya may kulang sa araw mo? Baka withdrawal na pala yan, mga kapanalig.
0: Go alternatibo.
1: Magandang araw, mga karadyo. Narito na naman tayo sa inyong paboritong programa, Kalusugan at Katotohanan, kung saan napag-pinag-uusapan natin ang mga bagay na direktang nakaka-apekto sa ating katawan at isipan. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako inyong lingkod, Doc Vince Lambak, Doctor of Ministry and Natural Healing. At sandali lang, huwag munang kayong tumiwalang e baka ikaw o ikaw ay nakakaranas ng ganito, mga kapanalig.
0: Doc Alternatibo!
1: Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe, nakasulat at mababasa ito sa Balasahin, Kawikaan, Talata, Kapitulo 17, Versikulo 17. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay isinilang upang tumulong sa panahon ng kagipitan. Ang banal na mensahe, ito'y mababasa sa Kawikaan, Talata, Kapitulo 17, Versikulo 17.
0: Do Alternatibo!
1: At marapat na isang buhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe, hatid ng Do Alternatibo!
0: Do Alternatibo!

0: Kaibigan, magandang araw. Kumusta ho kayo? Ibang edisyon na naman.
1: Walang katapusan.
0: Episode na ating bibigyang diin para ito ay makatulong kumbaga sa ating mga kapanaling na nakikinig. Ating pag-uusapan ito yung withdrawal. Ang reaksyon ng ating katawan kapag bigla nating itinigil ang isang bagay na nakasanayan natin na tulad ng paninigarilyo, mga kapanalig, ganoon na rin ang pag-inom ng alak. Para bang binago mo ang sistema ng katawan mo o kaya nag-react ito, minsan mahirap, minsan delikado. Yan po yung mga punto na dapat nating ipaparating sa lahat po nating mga kapanalig na kasalukuyan na nakaantabay dito sa ating programa. Ang tanong, ikaw, nasubukan mo na ba na tumigil ng paninigarilyo o di ba ito yung pag-iinom? Ano ang nararamdaman mo? Yan ang ating isa sa ating bibigyang diin para ika nga makatulong tayo magkos yung ating mga kapanaling na may ganitong sitwasyon, mga kaibigan. Unahin natin yung tobacco withdrawal o yung pagtigil sa paninigarilyo. Ito'y isang desisyon na magbubunga ng magandang resulta sa iyong pangangatawan. Pero kung hindi mo talaga ihinto yan, magsisisi ka sa bandang huli. Habang iyang katawan mo ay malakas pa, so therefore, malakas pa yung immune system, yung resistensya. What if darating ang panahon, mga kapanalig, na hihina na yung resistensya mo dahil tumatanda ka na? Anong mangyayari, mga kaibigan? Nandyan ang mga masalimuot na mga karamdaman.
2: Alternatibo.
0: So, isipin mo ng maigi habang maaga pa. Yung mga kabataan na nakikinig ho sa kasalukuyan, wag na wag nating gagawin yung paninigarilyo dahil hindi ho maganda para sa ating katawan. Now, yung mga karaniwang sintomas, kung nararamdaman mo itong ganitong sitwasyon, yung withdrawal syndrome, madaling magalit, irritable, nakakaramdam ho ng sakit ng ulo, matinding pagnanasa o craving, hirap sa pagtulog, anxiety o kaba. Ang tanong yan ay bakit nangyayari ito? Dahil ang nicotine ay nakakaapekto sa utak, lalo na sa reward system. Kapag nawala ito, hinahanap ito ng ating katawan. Matindi yung kanyang addictive. So delikado ho sa ating mga kapanalig ngayon, mga kabataan na nakikinig ho dito. Alawag ho. Meron tayong mga tips para makakaya natin yung nagdesisyon para sa kanilang sarili. Ganito yung ating gagawin, para malakas at madali natin na makamtan ng itong tinatawag nating withdrawal syndrome. Ay kailangan ho na kakain tayo ng saging na sabay yung hinog. Malaking may tutulong yan, yung hinog. Huwag nating iluluto. Meron kasi siya base sa pag-aaral na may vitamin B6. Ito yung pumapakalma ng epekto ng nicotine, kaibigan.
2: No alternatibo.
0: But be sure na uminom tayo ng maraming tubig na may patak na pulvic mineral. Paghaluin mo yung pulvic mineral, gayon na rin yung magnesium ascorbate, para ika nga lalakas yung ating resistensya, kasabay ang pag-inom ng ating DocEp eskwelin, ha? Dahil nakakatulong yan upang i-anod yung nasabing masamang epekto itong nicotine. Ha? Palitan ang nakasanayan. Ha, mga kaibigan, gumanga ng iba yung chewing gum. Ha? Pero mas better. Ha? Huwag lang po yung chewing gum. Matamis kasi yan eh. Nakakagutom yan. Yung prutas, ha? Yung aking binanggit kanina na prutas ng saging na saba. Iwasan yung mga trigger. Ha? Ito yung tinatawag nating mahihilig uminom ng synthetic na kape. Huwag nating gagawin yan.
2: No alternatibo.
0: Dahil nagkikrib yung ating kape sa ating sisigarilyo, mga kapanalig. Mas better kung ikay tapos ka ng kumain na kasi mga estilo ng ganitong sistema. Dahil nararanasan doon natin yan. Ha? Yung ganong problema, pagkatapos kumain, huwag kang uupo agad. Ha? Ang gagawin mo, lakad ng lakad. Ha? Ida-divert mo yung sarili mo sa maging busy ka, kaibigan.
2: No alternatibo.
0: Para hindi mo maiisip yung pampanigarilyo, mga kaibigan. Ha? Yan ang dapat nating gagawin. Ang unang tatlong araw, iyan ang pinakamahirap. Ha? Pero kapag nalampasan mo yan, mas gagaan na ang iyong sarili. Ha? Para sa karagdagang impormasyon, yung dapat nating gagawin, pumunta ka sa branch, ha? Dahil merong makakatulong na susuporta para madalian ho natin na mahinto itong tinatawag nating tobacco withdrawal. Yan dapat nating gagawin sa ating mga kapanalig ngayon na nakikinig ho dito sa ating palatuntunan. Kaya isang membro natin ang nasuportahan ng formula ng Doc Alternatibo dahil malugod niyang sinunod. Ano yung mga lituntunin? Pakinggan natin ang buong salaysay.
2: Doc Alternatibo!
3: Maraming sakit sa katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternatibo at paggamit rin ng Aromatic Plus sa Plus.
4: May makati sa katawan ko, kasigmura ko, sa ulo ko rin, sa mga batang-bato ko, ano, nakakaginhawa rin ako. Ngayon, hindi namin natatanggal yung haplas at saka sa extend. Para sa mga kagaya ko, lalo na pag tayo matanda na huwag na tayong masyadong nagdidepend sa mga gamot na synthetic kasi bilang mga matatanda, hindi na tayo ano doon. Tayo na ay pupunta sa mga herbal supplement. Gaya ko ma'am, pag ako'y nagtatanong sa akin, bilang 76 years old na, pag ako'y nagpapasalamat din sa Panginoon, dahil nabigyan pa rin niya ako ng lakas, 76 na ako ngayon, na kaya ko pang maglakad, at paano masasabi kong buhay ko po yan ma. Ako po si Ginang Luisa Broso, Limay Bataan.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Doc Alternatibo!

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
2: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
4: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
5: Ang Doc Alternatibo Center sa Naga Branch, Door 5, JA Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office, sa Legazpi City Branch, Door Number 8, Arisaig, Legazpi City, Old Mayon, Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company, sa Nabwa Branch, Number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School.
6: Ang Doc Alternatibo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternatibo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
7: Doc Alternatibo.
8: Guiter, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral Seaweed ng Doc Alternatibo.
9: Marami na po ako nararamdaman noon dahil po sa aking thyroid goiter. Tatakot naman po ako magpa-opera. Hinangang po na naisip po kung bumili ng mga pang pwedeng gamot sa aking thyroid. Mula po nung gumamit ako, lalo na po nitong Fulvic Mineral Seaweed, ay may pagbabago na agad po akong naramdaman. Kasi po noon, hindi pa po ako gumagamit. Pag sumakit na po yung liit, nararamdaman akong parang may nakatapal sa dibdib ko. Naubos ko po yung isa pa lang. Pero malaki na po ang naramdaman ko. Nawala yung sakit dito sa aking leeg ko. Yung pakiramdam ko talaga ay nawala yung bigat, nawala yung parang nakatapal dito at nawala na rin po yung sakit. Naramdaman na akong pagbabago. Ako po si Maria Cecilia Aguilar ng Camarines Sur.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: Doc Alternatibo.

0: Kapanalig ngayon na nakikinig, patuloy tayo sa ating pinag-uusapan. Ito yung withdrawal syndrome ng paninigarilyo. Gayun na rin yung mahilig uminom ng lango sa makalasing na inumin. Yan ang ating bibigyan diin dito sa ating programa para ikang meron tayong guide na bibigay ho ng tumpak na ano yung dapat nang gagawin. At paano natin yan maaltasan yung ganong sitwasyon na mga kapanalig. Now, dito tayo sa alcohol withdrawal. Ngayon naman, mas seryosong usapan ang alcohol withdrawal. Kung ikaw ay heavy drinker at bigla kang tumigil, maaari itong maging delikado dyan sa iyong pangangatawan.
1: Go! Alternatibo!
0: Dahil isa ho yan sa mga nakikita. Merong proseso na dapat ho natin na masunod. Kaya hinihimok ho natin yung ating mga taga-subaybay ngayon.
1: Go! Alternatibo!
0: Para sa karagdagang impormasyon, huwag hong kaligtasin yung desisyon mo sa pagbisita sa ating mga branches, kaibigan. Meron tayong libreng counseling. Meron tayong libreng check-up. At huwag kaligtaan na daluhan yung ating mga natural healing seminar by month of May. Meron tayong mga schedule. Kailangan na po natin dyan yung iyong presensya sa ating mga branches. Dito tayo sa mga sintomas. Kapag ikay naghihinto ho sa pag-iinom ng alak, merong sintomas yan na nanginginig, mga tremors na iyong nararamdaman. Actually, merong pagsusuka, matinding anxiety, pinagpapawisan kahit hindi mainit. Ganun ho yan, merong nararamdaman hallucination, makakakikita o makakarinig ka ng wala. At saka nararamdaman mo yung seizure, ang pinakadelikado. Kailangan, kung ikay nararamdaman mo ito, huwag hong magtubili na hihingi tayo nang suporta sa pagbisita sa ating mga branches, mga kaibigan. Kung ikaw ay may kilala kang gustong tumigil sa pag-iinom ng alak, huwag basta-basta kung malala na ang dependent na ito, kailangan ho ng tumpak na gabay. Ayan ang dapat nating gagawin. Masusuportahan ho yan ng formula ng Doc Alternatibo. Mas ligtas na paraan ang iyong presensya o hindi ba kumonsulta sa iyong doktor, mas better na pumasyal ka sa ating branch. Unti-unting bawasan at huwag biglaan na. Yan po yung isang palaala, humanap ng suporta, support system sa pamilya at kaibigan. Uminom ng sapat na tubig na may pulvic mineral, kumain tayo ng tama at gayon na rin ang pagkain natin, yung saging na sabah. Malaking maitutulong ho yan. Ang alcohol withdrawal ay maaaring maging banta sa ating buhay, hindi ito dapat baliwalain. Yan po ang bakit kailangan mong tumigil ang pamilya mo para sa kalusugan mo, para maangkin mo ang mataas na buhay at ma-enjoy mo yung life. Kailangan nun natin i-enjoy yan despite na mababa, maliit lang yun, maiksi lang yung ating buhay. But yung na-experiensyahan mo, mapipil mo yan para sa habang buhay. Hindi ito madali pero posible. May malaking maiambag ang formula ng Doc Alternatibo. Ang tunay na lakas, hindi masusukat sa pisikal. Kung hindi, desisyon mo, baguhin mo ang iyong buhay. Kung nakakarilit ka sa usapan natin ngayon, huwag nang maghihintay na simulan mo na kahit maliit na hakbang. Pero pwede mo itong ibahagi sa iyong karanasan, anuman ang pinagdaanan mo sa pagtigil. kung kailangan mo ang tulong, lumapit ka. Hindi ka nag-iisa, mga kapanalig. Bukas ho at handa ho kayong i-accommodate ng Doc Alternatibo, mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig sa kalusugan at katotohanan. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibo, ako ang inyong lingkod. Nagpapaalala, ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating presentasyon. Ganitong himpilan, ganitong oras. Ingat po kayo palagi, kaibigan. Go!

0: alternatibo.
1: Sumasakit ba ang ulo mo matapos ka kumain ng instant noodles? O di ba, hindi ka mapakali kapag hindi ka nakapagkape? Tara na, pag-usapan natin ang nasabing usapin.
0: Go Alternatibo!
1: Magandang araw mga karadyo. Nandito na naman tayo sa kalusugan at katotohanan. Isang programa na magbibigay linaw sa ating usaping pangkalusugan na madalas nating maririnig pero hindi nating lubos na maintindihan. Sandali lang, huwag muna ipihit yung iyong radio e baka mararamdaman mo ngayon konektado ito sa ating kinakain o iniinom mo araw-araw mga kapanalig. Well, sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ninga Dilibo, ako ang inyong lingkod, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing.
2: Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe. Nakasulat at mababasa ito sa balasahin. Galacia, talata, kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21. Ang mga gawa sa laman ay hayag sa nagaya sa pakikipag-apid, karumihan, kalaswaan, paglalasing, at mga katulad nito. Ang mga gumagawa ng ganyang mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang banal na mensahe ito'y mababasa sa Galacia, talata kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21. At marapat na isang buhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Doc Alternatibo.
0: Doc Alternatibo!

0: may mga sakit na di.
1: Kumusta ho sa lahat ho dating na mga kapanalig na dito na naman yung ibang usapin.
0: Yan kahit
1: episode hinggil po sa ating pag-usapan ngayong araw na ito. Ito yung simulan natin, ito yung MSG, sensitivity, o MSG, monosodium glutamate, ay isang pang

0: ang may tinusok-tusok sa mukha. Ang papawis, puso ay mabilis at tumibok ang mga kapanalig na nakikinig ho natin ngayon. At saka gayon na rin yung paghihina mga kapanalig. Hindi lahat na tao ay may apektado itong MSG. Sa karamihan, ligtas ito kung nasa tamang dami. Pero kung napapansin mong paulit-ulit ang sintomas, pagkatapos kumain ay pwedeng sensitibo ka. Kailangan natin yan na huwag tayong magkukumpiyansa. Meron tayong mga tips. Iwasan o bawasan ang processed food. Magbasa ng label ng mga pagkain, huwag lang agad kain na hindi natin ano yung ating kinakain. Subukan ang food diary. Isulat mo kung ano yung kinakain mo at anong nararamdaman mo, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na masama agad yung kinakain mo, pero mahalaga kilala mo ang reaksyon ng sarili mo, mga kapanalig. Kaya marami ho ang nagkakasakit na hindi nila alam na ganun pala yung mga triggers factors na kanilang nararamdaman. Bagkus na ito yung monosodium glutamate, ito'y isa sa mga chemical na dahan-dahan tayong pinapatay. Ayan po yung lumabas na pag-aaral. Meron ring mga irresponsible na aywan ko anong sadya, pera siguro. Aywan, no comment. Hasta yung atin dito atin namang ibinabahagi yung masamang epekto ng nasabing chemical. Well, kailangan na po natin yan na maintindihan ano yung dapat nating alamin. At kaya ikaw, kaibigan, upang maintindihan mo ng tumpak, pumasyal ho kayo sa ating mga branches para ika nga mabibigyan ho ng tumpak na alituntunin ang nasabing usapin, kaibigan. Kayo na naman, ito'y isang masalimuot din kapag nararamdaman mo ito yung tinatawag nating coffee withdrawal. Ngayon naman ay para hindi makumpleto ang araw na walang kape. Ito yung coffee withdrawal. Ha? Ang caffeine ay stimulant. Pinapagana nito ang utak mo, pero kapag masanay na ang katawan mo at bigla kang tumigil, magre-react ito, mga kapanalig. Kaya maging handa ho tayo. Dahil merong nasabing mga sintomas na dapat nating malalaman.
1: Go Alternatibo!
0: Ito yung pananakit ng ulo. Isa yan sa mga withdrawal. Yung pagkapagod at antok at saka irritability. Isa yan sa malaking factors na dapat nating maintindihan. Sintomas yan. Hirap mag-focus, lumod, parang tinatamad palagi. Yan po ang dapat nating maintindihan. Kung hindi ka naka-function ng walang kape, hindi o yan simpleng habit lang. Posibleng dependent na sa katawan mo ang caffeine. Merong mga tips na ating ibabahagi sa ating mga kapadalig ngayong araw na ito. Atin niyang bibigyang pansin para makaiwas itong ganitong problema para hindi ho grabing pagkabog ng iyong dibdib. Kailangan ho natin unti-unting bawasan yung kape. Huwag biglaan, mga kapanalig. Okay lang kung magkape tayo yung mixed in herbal coffee dahil walang withdrawal syndrome yan eh. Huwag biglaan uminom ng maraming tubig na may patak na pulvic mineral. At subukan yung herbal tea. Ito na yung mixed and herbal coffee. Kahit anong variance. Malaki hong maitutulong yan, mga kapanalig, na maibsan itong ganitong sitwasyon. At saka matulog ng sapat. Ang sakit ng ulo sa withdrawal karaniwang lumalabas sa loob ng

0: 24 hours matapos minto ng kape. Yan po yung masalimuot na epekto, mga kababayan natin na nakikinig.
1: Alternatibo.
0: Well, ang MSG o kape, iisa lang ang mensahe. Pakinggan mo ang katawan mo. Hindi pare-pareho ang reaksyon ng bawat tao. Ang sobra, kahit ano paman, ay hindi maganda para sa ating katawan, mga kapanalig. Ang tamang kaalaman ay susi ng mas malusog na buhay. Hindi mo kailangan tanggalin ang lahat, pero kailangan mong maging aware o tayo, mga kababayan. Kaya isang membro natin ang nasuportahan sa kanyang iniindang problema habang malugod niyang sinunod. Ano yung mga lituntunin na ating ibinabahagi dito sa programa? Pakinggan natin yung kanyang buong salaysay sa kanyang patutuo.
1: Alternatibo.
2: Nangihina ang katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternatibo.
3: Ako po ay si Mila Arvega, 78 years old, taga-Silang, Cavite. Ako ay nanghihina. No, nanghihina ako at hindi ko kayang buhatin ang kalahating kilong asukal. At saka hindi ako makatayo o hindi ako alalayan. No. So ngayon akala ko mawawala na ako sa mundo na ito. Ngayon naririnig ko itong alternatibo sa mga friends ko.
4: Yes,
3: at tinignan ko sa YouTube at saka sa computer doon. Sabi ko, tumawag ako muna sa hospital kasi masama ang pakiramdam ko at hindi ako talaga makakatayo. Kung hindi ako alalayan. So ngayon naririnig ko naman ulit na nalalaman ko ngayon pala dito sa 13. Dito sa 13 yung branch ng inyong Doc Alternatibo products. So pumunta ako. So ngayon nag-cleansing. Oo. So overnight ko lang ininom, kinabukasan malakas na ako. Tapos sabi ko, "Mar ako." So yun, kaibigan ko, sinasabi ko na kung kayo ay may problema sa inyong karamdaman ngayon, ay sabi ko ay pumunta na kayo dito sa branches ng mga Doc Alternatibo kung saan kayo malapit. Mila Harlega, 78 years old at taga Silang, Cavite.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
1: Doc Alternatibo.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
2: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternativo Loyalty Card.
4: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Tok Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can delivery sold with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
5: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation
6: ko. After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
7: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Tok Alternativo Branch.
8: May 4, Lunes, sa Mulave, Barangay Makugihon, Magsaysay Street, Mulave, Zamboanga del Sur, in front of Agarang Law Office.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Tok Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tabang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
3: Doc Alternativo.
4: Naundang na ang maintenance tungod sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
5: Synthetic yun na. Once na ko, nakatry ko sa kanong mga capsule sa before jud ani kaning uban ng mga product capsule na akong na-try na yun. So far, so good. Undang ko synthetic dahil karon o inam-inom na akong po ani. Sa akong pag undergan kong kuan, kanang cleansing, maayog yun ba ya? Maayog yun din. Wala lang dito na tiwas kay kanyang trabaho ko ba?
6: Pero ang imo synthetic maintenance, naputol doon ang
5: water? Ay, naputol doon ang synthetic. Dayon, gaan yun. Dayon, makagwapa po. Makagwapa sa edad. Kaya ko kayong kabaguhan. Kay makalikay yun ka sa, once ka ni try yun ka sa mga herbal, dayon, safety ang ato ang kidney.
6: Okay.
5: O, dayon, ang synthetic yun, bisan pa o mga medical, kung istorya lang yun sila tinuod, makadaot yun. O, mga, katong pa na wala ka try yun mo kay organ at testing yun. O, sa mga wala ka testing sa cleansing o sa vitamin C, pwede mo mong tana dali sa ato ang sa atong branch, sa asa-asa mo na kuyo na amantay mga branches din. Pwede mo ma-inquire anak ka nang dako yung kausaban bahin sa ato ang health yun. O labi na karoon mga sani, vaccine murag. Dili na po, isa na po siya maning sa gamudaan sa ato alin plus malugangan pag yun. O na yun. Kanan yun, isa yun nga nakatabang sa ako lang yun kaysa akong health. Grabe po na ako kahago. Agot yun ka eko, dapat stress yun ka eko no, pero kaya rin agot, kung sekreto mga yung ano lang.
6: Okay.
5: Simple na kayo, pero dako kayo sa kawa.
6: Okay.
5: Ako si Marilyn Banyes, taga Clarin, sabi sa Occidental, 45 years old.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
3: Doc Alternativo.

0: Patuloy. Dito tayo sa ating palatuntunan, ang DOC alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Sa ating mga lechoners na nakikinig ho sa kasalukuyan, dito tayo ating pinag-uusapan yung nasabing usapin ng coffee withdrawal. Ganyan na rin sa mga matatawag nating masamang epekto sa ganitong sitwasyon. Ikaw mga karadyo, nakakaranas ka ba ng kakaibang pakiramdam pagkatapos mong kumain at saka uminom? Pakishare mo ang experience mo. E baka ikaw makatulong tayo sa iba. At kung may duda ka, mas better na kumonsulta sa ating mga health professional o di ba personal nating bibisitahin yung ating mga branches para ika nga matulungan ng tumpag na gabay para hindi na po pabalik-balik yung nararamdaman. Lahukan nun natin yung ating ginaganap na herbal anulistic seminar dahil meron ho tayong mga herbal anulistic seminar. Ito po'y isang pamamaraan upang ipabahagi dyan sa inyo. Ihatid ang tunay na pagbabago para hindi na po tayo lalala yung ating nararamdamang problema. Desisyon mo ang hinahanap. You must to decide right now. Huwag mo nang ipabukas. Yan po yung apila ng DOC Alternatibo mga kapanalig na kailangan yung iyong desisyon. Huwag mong isunod na araw ngayon para ika nga matulungan at hindi na po lalala yung iyong iniindang problema. Meron tayong ginaganap na herbal anulistic seminar. Ito yung pagkakataon upang mapapalalima na merong taga-turo, kaya yung coaching ng DOC Alternatibo mga kapanalig, mahalaga ho yan sa ating buhay para hindi ho tayo tatamaan ng karamdaman. What if kung natatamaan tayo, paano natin maiiwasan ho yan sa natural na pamamaraan, kaibigan? Kaya sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, huwag tayong magdadalawang isip na bisitahin natin yung ating mga branches. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kalusugan at katutuhanan. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako po inyong gabay, nagpapaalala, ang kalusugan ay nagsisimula sa tamang kaalaman, sa tamang pagpili, isang mapagpalang araw sa lahat nating mga kapanalig, hanggang sa susunod na episode ng ating palatuntunan. Ganitong himpilan, ganitong oras, aking uulitin. Ingat ho palagi, dahil yung buhay ay iisa lang. You must to enjoy, at kailangan ho natin yan na successfully nating at matiwasay nating mararamdaman sa pamagitan ng lubos na panalangin sa ating puong may kapal. Isang mapagpalang pakikinig sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po tayo dahil wala na tayong oras. Hanggang sa susunod na presentasyon ng ating palatuntunan, mapagpalang araw sa inyong lahat.
1: DOC Alternatibo!

0: Andok Alternatibo.
1: Andok Alternatibo Herbal Product ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
3: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
3: Iisa lang ang sigaw.
4: Prime FM.
5: Prime FM Nationwide.
2: Mas pinalawa.
3: Mas pinalakas.
6: Prime FM
5: Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
3: Musika at impormasyon.
5: Prime FM
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
5: Prime FM.
2: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Kung trabaho ang hanap mo,
8: good news!
7: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
8: A2J Commercial Corporation is now hiring.
7: Ang Duk Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
9: Hyperacidity na solusyonan dahil sa paggamit ng Duk Alternatibo Products.
10: Ako si Rosalinda Abalayan, taga Puruktin East Out, Maramag, Bukid Nun. 53 na ko karon. Karon ganing sabon, corn poppy, molasses o haplos. Ang benepisyo nga akong nadawat sa haplos kana kung naikabuhion, akong ipatulos tubig init, tapos i-haplos. Nindot kasi i-haplos kung kanang maglain ang kabuhi, ang labad ang ulo, kahit kung pagwala sa halang, wala akong sakit. Ang ako alang po sa molasses, kanang gagamit ko ani, may akong i-asukar sa corn poppy. Ang luta papaya, kadyod sa 2013 akong paggamit, wala man ko naingon nga na puti, wala po ko ingon nga na itong, wala lang ko nanguyot, kayo kay. So kadyod ko nga nagamit sa papaya, nag-testing ko sa uban mga sabon, manggahi akong naong, tapos mangiskis ko, kaneng kuan papaya, wala dyan ko eh, gibati nga murag manguyot kaya kung naong, tapos ang akong panit, dili mangiskis, mo hantod ka ron, mo pagin akong gigamit, ang akong ikasulti nga, ani na mo sa Duk Alternatibo kay ganahan ka sa ilhang product, mahal man tuod pero makaayaw yun. Daghan yun kay kong benefits na nakuha sa Duk Alternatibo. So kad nga nag-Duk Alternatibo ko, wala na po nagsakit-sakit, wala namin nagpa-hospital. Akong mga anak tanan, hilantan akong mga bata, pulbik ragid ang akong ipainom. Nagmapasmuhan ko, kanilang kape nga corn poppy ako ipainom. Ako si Rosalinda Abalayan, taga Puruktin East South, Poblasyon Maramag, Bukidnon.
1: Pruweba sa kaepektibo ng Duk Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Duk Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Duk Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
11: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Duk Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Duk Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Duk Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Duk Alternatibo Nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Duk Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Duk Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Duk Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Duk Alternatibo Loyalty Card.
9: alopecia na solusyonan tungod sa paggamit sa Doc F Natural Shine Shampoo sa Doc Alternatibo.
4: Ito si Roy M. Baston, 37 years old, taga Buena Vista, Caloocan City. Kaling sa shampoo sa Doc Alternatibo, mo rin nakatambang kay sauna na ako'y sakit katong alopecia, katong na ako buhok na nangakuan ng urot, nagpatlak-patlak siya dayon. Pag-try na po sa Doc Alternatibo na shampoo, mo rin nakatambang na naulian siya, do, ibalik ulit siya kay itom kayo ang buhok kong kabaga.
6: Oh, sauna sir, wala kay buhok sir?
4: Ang buhok sauna, na yung mga nagpatlak-patlak ng mga spot ng mga wala kit siya natubui. Pinatingala ko ato, yun sila sa stress daw to, do yun. Moto nga, nang try ko ni, kay bisag yung sakatambal akong gigamit, ng samot na ni noon. So, pag-try na ko ni yung shampoo sa Doc Alternatibo, naulian siya, then mas mimbaga pag yun siya pagayo. So far na siguro sa mga 7 years siguro ko naggamit na aning kwan, aning shampoo. Sa tanan nga wala pa ka-try ni ini, labi na katong mga nahurot na ilang mga buhok, try mo ani kay tested yun siya nga makatabang pagpabalik sa kabaga sa inyong buhok o mas maitong pag yun pagayo. Then ako sa pag-ingon, ako si Roy M. Baston, taga Buena Vista, Pagadian City, 30 City Anis.
1: Sa kaibigtibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
11: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: Trabaho ang hanap mo.
12: Good news!
7: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
2: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternatibo Loyalty Card. Prime Solution. Makakasama Doc Vince Lambang.
13: Doc Vince Lambang.
2: Mula Lunes hanggang Sabado. Prime Solution.
13: Prime Solution.
2: Prime Solution.
13: Prime Solution.

0: Mga kaigsoonan, nakasinati na ba kang kalit ka, nagka-rashes, nagpula-pula ng imuhang mga panit? Dagan. Nahilo human mukaon o process food? Ngunit sinod. Basinwa ni mo mahibaw eh, na nag-react na di ay ang imuhang lawas, mga kaigsoonan.
1: Go Alternatibo!
0: Mayong adlaw mga karadyo, naanapunta sa atong kahimsog, sa atong kamatuuran, usa kini ka pinasahing programa nga magahatag og pahimangno og kahibalo para maluwas kita sa matag usa. Dali lang ha, ayaw gayod og pagliso sa laing lisuanan kay ang imong gikaon o di ba kaha ang imong giinom nga tambal mamahimong makahatag og peligro kung dili ka mag-amping. Mone ang usa sa atong lakbitan mga sukin ting paminawan, aron lamang nga dili gyud ka mapagan. Well, before tamo patihog ngadto na sa atong mga hisgutanan, sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibo, sa atong CEO, si Edgar Espilita Dilibo Jr., o sa atong mga affiliate radio station, ang atong PBN manager, Ma'am Leslie Joy Simpas, ako niyong ubos nga higalas kanginan, Doc Vince Lambak, Doctor of Ministry and Natural Healing. Sa di pa kita mapatihong, ganto na sa atong mga hisgutan man, malandong sa ta. Karong mga tumura ang malaanong mensahe, kini mabasa sa balasahon.
2: 1 Pedro bahin kapitulo 5 bersikulo 8. Magpugong kamo ug magbantay kay ang inyong kaaway nga yawa nagapalibot sama sa usa ka leyon nga nagangulog nangita sa iyang matukob. Ang balaanong pulong kini mabasa sa 1 Pedro bahin kapitulo 5 bersikulo 8.
3: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y taos-pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Sa pag-umpisa ng araw na ito'y gabayan po sana kami at bigyang lakas unang loob upang malampasan namin ang pagsubok sa aming kaharapin sa araw na ito. Bigyan niyo po sana kami ng dagdag na kalaman upang sa gayoy maintindihan namin ang mga bagay-bagay. Gabayan at tulungan mo po sana kami upang aming maiwasan ang paggawa ng mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po sana kami sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa. Patawad kung kami ang nagkakamali sa mundong ito. Bigyan mo po sana kami ng pagkakataon na maitama namin ang mga maling aming gawain. Maraming salamat sa inyong paggagawin na sa araw na ito. Naway bukas at handa namin ang mga isip at puso milagro sa pagpapapala sa iyong pagkakaloob sa araw na ito. Naway ang pagmamahal, pagbabagay, pagpapala mo, Panginoon, ay palagi naming matatamasa. Ang lahat na ito'y aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas. Amen.
1: Go Alternatibo!

0: Well, sa atong nga pagpadayon na sa atong nga mga igala, ang makanunayon gayon nga nagasubay dinhi sa atong nga palatuntunan na kining atong nga programa sa Prime Solution. Una na to hisgutan, nato ning food additive poisoning. May tabo kini kang usang katao nga makasinati og dili maayong reaksyon tungod sa mga additives sa kining pangpalami bitaw mga kaigsuunan. Pangpalami sa pagkaon sama ni ining preservative, mga artificial coloring, mga imitation nga flavor enhancer, uban pa. Asa kasagaran nga makita nato ni sa mga pagkaon ni ining instant noodle, kining mga dilata nga pagkaon, mga processed meat na andinha ning hotdog, kining ham, lakip na uban ni ining mga chicheria o soft drinks. Muna nga ikaw karon nga wa ka makabantay ni ana igsuon, hayan nga maigo ka ni ining inaning sitwasyon. Ayaw gayog ka paabuta nga malanat ka ni ini kay sanglit kundili ni Monisya tagaan og pagpanubay. Hayan nga matingala lang ka nga malupog ka din na. Posibleng sintomas mga higala kining pagsuka-suka pasintabi ron sa mga nangaon ha. Kining pagkalibanga, sakit ang ulo, pagkahilo, nainanggawas ng mga skin rashes, lisod sa paginhawa kung grabe na kine. Muna nga dili tanang additives delikado, pero kung masubraan kine o sensitibo ang imong lawas, pwede kine nga makahatag og poisoning o kining adverse reaction mga higala. Muna nga ampingan ginato na ang inana nga sitwasyon. Aduna tay mga pamaagi nga ipabuhagay sa atong nga mga kaigsuonan unsaon paglikay. Before gani nato na kanon o unsa bang atong buhaton mga sukin tigmaminawan, ayaw lang dahil kaon tanawa na kay na may reglamento nga gipadagayday sa Department of Trade, DTI, nga naay ibutang nga sangkap unsa na imuang gikaon, unsa may mga sagol ana. Pasaha sa ang level, ayaw dayo kaon nga wa nimo mabasa. Ayaw sunlog ning mga radyo baktas. Likay ang sobra nga process nga mga pagkaon. Pilia ang fresh o natural nga pagkaon nga giluto lang bitaw sa inyong panimalay. Inumog daghang tubig nga dunay patak ni anang pulvic minerals. Mao nay mga pamaagi mga igalaw, di ba? Inom anang atong Doc F activated charcoal, musuyo pa na og mga hilo nga makasuporta sa inaning sitwasyon. Amo na nga kung ikaw karon nga nagapatalinghog din na atong i-challenge na kang mga bisita sa atong branch. Kung naay mga sintomas, human mukaon, labaw kung magbalik-balik, ayaw gayod o ibaliwala ka na. Kay lisod ko na, kinipasigdaan na ni sa Doc Alternativo, aron lamang nga dili ka malanag mga sukindig maminawan. Muna ganing usan na to kamimbro, ang natabangan na solusyonan kini sa ihang gihambin nga problema sa diyang hugtanon nga gisunod ang pamaagi. Aber, ato ng paminahon ang iyang kumpletong aso iksuon.
1: Hindi pantay ang kidney at marami ng operasyon na pinagdaanan sa katawana. Ngayon, magaling na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
2: Ako po si Sister Sophia Perez ng San Barangay San Isidro, Santa Rosa, Nueva Ecija. 68 years old. Ang karanasan ko po dito, wala pa po itong kabanatuan sa Tarlac pa lang. Doon na po ako bumibili ng mga items niyan ninyo. Narinig ko po ito sa Radyo Veritas ako po lagi nang nado doktor noon. Lagi ako sa doktor. May family doctor kami. Ang depensya ko, yung kidney. Kidney ko, isang hindi siya pantay, hindi siya parehas. Kaya ang sabi po sa akin ng doktor ko, si Dr. Kaiko, ako daw mag ano ng kidney, magta-transplant ako ng kidney. Eh hindi po ako operahan. Marami na po akong operang dinanas. Inadinig ko po ito, yung kay sa Doc Alternativo po. Eh pumunta po ako ng Tarlac dahil doon po mayroong branch. Doon po ako bumili ng Pulvic, lahat po ng ano na yan nagamit ko na.

0: para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Muna may gala ang mga pipila ka mga buhing testimonya. Muna challenge nato sa ato nga mga igala karon. Katong adunay mga gipangbati din ha nga problema ala ayaw nagayod o kapag duha-duha yung paglangan. Personal nga bisitahi ang ato nga mga branches kay andam kini nga mohatag og katalimbanong serbisyo. Abre kini alas 9 bentang nas buntag pa tingon na na sa alas 5 sa kapunon. Natay mga libre nga konsultasyon, natay mga papromo ni ana mo na nga ikaw karon igsuon mainong danon ang magpamembro. Subaya kay mag 18 ka tuig na ni ang Duk Alternatibo dili na maihap ang mga tao ang nasuportahan sa nasgutang formula. Well, ato ning hisgutan. Kining drug rush, usa ka reaksyon sa panitungod sa tambal. Naitabo kini bisan kasagarang tambal nga susama ni ining antibiotic, mga pain relievers, ug herbal supplement. Mga sintomas ni ining drug rush, pangulas panit, inibitong pagpangatol, mga butlig-butlig o pantal, paggamit ni ining pagbakbak sa panit, sa grabing pangpanghubag sa naong o ngabil. Unang hilantan kung sibir na gani, hilantan na uban pang mga rashes, paltos sa kini sa samad o ang panit mga sukin tigbaminawan nga bantayunon gayon na. Pangpahubag sa atong tutunlan na gliso na taginhawa. Kung nagkarasis ka, human mo inom og tambal, undang dayon. Di ba, pagkonsulta, balik itong imo ang doktor. Manong nagkarasis man ko. Kung sa may buhaton, hunong ginadudahan nga tambal. Ayaw pag self-medicate, ang konsulta dayon sa mga health professional, bantayi ang imong sintomas. And drug rush, mamahimong simple ra, pero pwede po ning mamahimong delikado sa kinabuhi kung dili ta kining mag-amping sa atong lawas. Muna ang atong lawas, dunay kaugalingong pamaagi pagpasidaan. Paminawa ang imuhang lawas. Ayaw pugsa kung may dili maayong reaksyon. Mas maayong matapna na to kaysa pasagdan. Dili tanang atong

0: Nakita ang kaon man o tambal, automatic nga lawas para sa tanan. Dili na, mao. Ikaw mga karadyo, nakasinati ka ba labi na sa reaksyon sa pagkaon o tambal? Ibong ishare na ang imuang kasinatian na base, makatabang ta sa uban mga igala. O kung magduha-duha ka, ayaw na og paglangan pagkonsulta sa imong saligang doktor, o diba personal imong bisitahon ng atong nga mga branches. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa kahimsog sa kamatuuran. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilito.
1: Solution.
0: Ako inyong ubos kahigalas kanginan, Doc Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Hantod sa sunod nato nga presentasyon. Ang kaluwasan magsugod kini sa hustong kahibalo. Hantod sa sunod higayon, susamang tagna, susamang istasyon, maing adlaw pag-ayo-ayo.
2: Mga kadok alternatibo tungod kay limitado ang oras dini sa programa sa radio, inungdan nga may limitasyon ang paggiya kaninyo alang sa herbal o natural na solusyon sa balatian. Tambungi ang naka-schedule mga herbal o natural healing seminar dina sa branch aron namang mabrihan ang imuhang pangunahuna o pagasabot mahitungod sa kayuhan sa imuhang giantos na balatian. Kini ang inyong holistic coach sa Doc Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Nagaingon, malipayong pangkinabuhi kaninyong tanan.
3: Doc Alternatibo.
4: Ang Doc Alternatibo Herbal Product ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbensyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternatibo, the expert in alternative medicine.
6: Doctor Alternatibo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa advokasya ng alternative medicine and natural healing.
7: Now with Doc Alternatibo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Dilibo Jr., inventor at chairman ng Product Information, Education, and Communication Committee ng Inventors Association at sa pangunguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Ning Dilibo, member of the Board of Directors of the Inventors Association.
6: Doctor Alternatibo, the expert in alternative medicine.
3: Doc Alternatibo.

0: Radyo Alternatibo.
1: Well, kalit ka lang na kabati o kakulba. Irritable ka. Di ka katulog, murabag na ay kulang sa imong adlaw. Basi, withdrawal na di ay kini.
0: Radyo Alternatibo.
1: Mayong adlaw mga karadyo, ana-ana punta sa inyong paboritong programa ang Kahimsog sa Kamatuoran. Kung asa atong hisgutan ang mga butang na makaapekto kini sa atong lawas, lakip na usab ang atong unahuna. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako ang inyong ubos nga higalas kanginan, Doc Vince Lamac, Doctor of Ministry and Natural Healing. Ayaw mo og hawa kay basin ikaw o ikaw ang nakasinati niini mga kaigsuunan. Sa tuang pagsugod sa atong programa mga kaigsuunan, gikinanglan ng manginabuhi kita sa pulong sa Dios. Karong mga taknaa ang balaanong mensahe. Kini ang balaanong pulong gikan sa Panultion bahin kapitulo 17 bersikulo 17. Ang tinuod nga higala magpakita og gugma sa tanang panahon og siya igsuon nga masaligan sa panahon sa kalisdanan. Ang balaanong pulong kini mabasa sa Panultion bahin kapitulo 17 bersikulo 17.
0: Do Alternatibo.

0: umas mga sukin ti paminawan nga ato kining bantayunon.
1: Alternatibo.
0: Kining kapungot nga dali ta masuko, ah, bantayan gina nimo, sakit ang ulo, inana gina, basta muundang ka ni ining nagpagpadamako, apan dili man ka na hantod-hantod.
1: Alternatibo.
0: Kusog nga craving, singing kagutom, lisod matulog, anxiety, ug kanunay kining kabalaka. Ngano man eh, tungod kay ang nicotine, nga naka-epekto sa imuhang utok, murabag reward system, mga suking tigpaminawan. Kung mawala na, mangita na ang lawas, mga suking tigpaminawan. Kung naghuna-huna ka, muundang karang urasa, normal lang gayon na nga lisod. Dili ka na nag-inusara. Daghan na ang nakasinati ni ini, nakaamgo, nga maog yun ang lintunganay apa naatay swistyon. Ang tugon sa Dok Alternatibo na tested and proven na nga makatabang kini sa naisgutang problema. Mga pamaagi, harun makaya na tuta, ha? Daay sugyot nga kinanglan gid atong sundon kinaigsuon.
1: Dok Alternatibo.
0: Kining pagkaon o prutas nga saging nga kardaba kining hinog. Suwayan ninyo kay taas ka na tungob o B6. Ang B6 mga kaigsuonan, makapapuklong ka na sa pag-atake ni ining nicotine. Ikaduwang alakang mga igala, inom og daghan tubig nga adunay pulbic mineral. At dinhag yun ma, masinatian ginimo nga makasuporta kini og dako. Mga kaigsuonan, para dili yun mo atake kining pandamay kaayong epekto ni ining nicotine.
1: To alternatibo.
0: Ang uban ni Ana, chewing gum, ha, pero di na siya mas nindog sa aking kardabas. Way ninyo, ha, uban gihapon ni ini, sa gitawag nato nga pagkaon sa mga prutas o duga sa prutas.
1: Dok Alternatibo.
0: Likaye ang trigger, kining pagpanabako, kining pag-inom ni ining mga synthetic nga kape kay kana makapanabako gika kay mao magini mo trigger mga sukin tig maminawan.
1: Dok Alternatibo.
0: Ang imong lakaw, paglakaw-lakaw o exercise, inighuman nimo og kaon samtang gakaon ka din ha, mga suking tigpaminawan.
1: Dok Alternatibo.
0: Ayaw na yung lingkod, kay na ikaneng manabakuay, manggunaan ay paborito nga lingkuranan.
1: Dok Alternatibo.
0: Dito ni, sadyang magdali-dali ni ugkaon kay ka gusto ng manabako. Ha?
1: Dok Alternatibo.
0: Ayaw tog buhata. Ilakaw-lakaw ni mo na, o diba, esisyon ni mo, harun lamang nga dili na mo atake. Ang unang tulog kaadlaw mao gayud kining pinakalisod, pero kung imo nang malampasan imo ni mas mudali na mga sukin tigbaminawan, ha? Inabagan usab sa formula sa Dok Alternatibo, matagaan gina og hinanaling pagpanubay.
1: Dok Alternatibo.
0: Alas away, ikaw din ha igsuon nga grabe nang katol tutunlan nimo gapanakit na nang imuhang lughan. Og aduna na kay grabe nga ubo.
1: Dok Alternatibo.
0: Purwisyo ka na ngadto na sa imuhang trabaho, lakip na sa imuhang pamilya.
1: Dok Alternatibo.
0: Dili lang ikaw ang maapiktahan, ang banay tungod ni ining gitawag nato nga secondhand smoke. Amo na isarang buhaton nato sa atong mga igala karon mga sukin digmaminawan. Pamatiin eh, kay hinashasan kini sa Dok Alternatibo, aron lamang ipadagayday ang nasgutang mensahe mga suking tigpaminawan.
1: Dok Alternatibo.
0: Sibo ni Ana, usan ato ka membro ang nasuportahan sa diyang hugtanon nga gisunod ang formula, aber ato nang paminaon ang iyang takdo nga pagpaklaro.
1: Dok Alternatibo.
2: Sakit sa puso na solusyonan dahil sa paggamit ng fulvic mineral ng Dok Alternatibo.
3: Ang akong sakit sa among pasingkasing tiga kadismayo, baro ko dede sa Dok Alternatibo ini nga fulvic mineral. Nakaobserba rak sini sa akong sakit. Kay duwara na sumpong ak nga minsumpong nak sa duwara. Pagkadis ko, baka baro ko sini, nag-iba na akong nang iba nang adadig bulan alada ni dak nakapansin ngore.

0: Nak sumpunga bulan na. Pastay ko niya na, bas na, o itiris na ada, wala nak sumpunga. An iniluat, kasi hindi man nakatender sa seminar, di rin basta nakuha na sa narumuhong sipon, kukuha lang sinidayon. May mga samad-samad gan, eh, bayaran lang, bayaran ko lang, mga gas-gas, naupay niya. Dekoroso, Biso, Calvive City, Samar.
1: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Doc Alternativo.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Radyo. Naka-apply ka na ba ng Tok Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternativo Loyalty Card.
2: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
3: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
5: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
6: May 5, Martes, sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
5: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
5: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Dok Alternatibo, abri alas 9 sa buntag, hantud alas 5 sa hapon. Aron tudloan ka, giyahan ka sa tamang solusyon din ha sa imong giantos na balatian. Sa mga nag-maintenance medication nga synthetic drugs, gikinanglan nga masundan ka na sa natural megadose vitamin CIB aron nga maundang nga safe ang maintenance medication na synthetic drugs o ibalik ang kalig-on sa lawas o sa nasad ka pamatuod na tabangan sa iyang problema. Aniya ang iyang revelasyon kay gisunod ni ini ang cleansing program o ang megadose vitamin CIB.
5: Dok Alternatibo.
6: Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Dok Alternatibo.
7: Pag nagamit ko aming Fulvic, eh, okay ang sabi tayo kaysa una. Silong sa una, magsigilitamit ka ng pa-check up. Mga bata, karun kay, di ka nga nakakuan niya niya sa amo sa ngayaan ba nga. Ibang nasakit siya, cancer, kanin hindi yung gamit o patong uban ng mga products sa Dok Alternatibo. Makuha naman yun siya niya. Kini, mugi naman gimintin ang Fulvic o nilanat. Panakit sa lawas, distan sa mga bata. Kaya hinila mo ang kuan mo wala na gyud niya kadadlaw mo take niya ni bunta ko gabi kay hindi jud mo katugyang no ang lawas dito mo wa jud kay kapoy ba o ang katong wala pa nakasuway o kira jud mo suway mo ani kay wala gyud ni siya sa ko si Margie Villaver 46 atong edad niya tada kan asuhan kay Carsi.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
8: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: Dok Alternatibo.

0: Hoy no may gala sa atong pagpadayon. Padayon gyapon mo nagpamati din sa atong programa sa Dok Alternatibo.
1: Saan-saan tayo
0: ang pagpadayag sa kamatuuran mga kaigsuunan. Kulog gyapon ang yung ubos kay galas kanginan Dok Vince na magdoktor o ministry and natural healing. Well, karong adlaw ato ning tagaan kay atong gilakbitan magimag-uban maguni siya. Kining gitawag nato nga withdrawal syndrome, ha? Kining alcohol syndrome, ha? Kining gitawag nato nga alcohol withdrawal syndrome. Karon mas seryoso nga topiko ang ato kining hisgutanan. Kung heavy drinker ka, kalit kang muhunong delikado ne, mga sukin di paminawan. Apan ay apan nga dako kaayo nga ato kining seryoso nga maangkon nga kaayuhan. Aduna may matawag nato ni ining mga sintomas. Kining pagpanguruga, kining tremor sa English, kining pagsuka-suka, kusog nga anxiety mga igala, panington bisan way init, hallucination na makita kining magkurog, makadungog o wala. Seizure, ha? Pinaka-delikado kini, mga sukin di paminawan. Mone ang mga sintomas kung imuning iundang apan, nagay apan, ha? Mone nga ikaw makalingkawas ka na sa nag-umaw, nga problema nga malayo ka sa madaot ang imuhang pantog, madaot ang imuhang atay kung dili ni muna siya undangan. Kung ikaw nga anaa kailang muhunong ug inom ayaw kalit-kalit, kung grabe na ang pagdependent ini kinanglan og guidance ni ana. So ang atong gi-challenge sa atong mga kaigsuunan nga personal ninyong bisitahon ang atong nagkadaiyang mga branches saron lamang nga masanta ni ining inani nga problema.
2: So alternatibo.
0: Matabangan sa tiunay, aron lamang dili gyud magkarabanit ang kining gitawag nato bitaw nga masusupinday sa withdrawal mga kaigsuunan. Ang labing buhaton ginimo na una bes gradual reduction dili kalit iundang hinay-hinay ba. Naiswisyon ang Dok Alternatibo ni ana mga igala. Aron lamang nga dili gyud madali-dali na nga muhunong butangin na og herbal nga bino, ha? Asa man nakuha ng herbal nga bino, nakuha na sa atong Doc F banana cider. Ha, kana mga igala, once mainom nimo lahi ang iyang epekto. Makatabang ka na, makasuporta sa withdrawal syndrome, ha? Bona mga igala, ikaw nga namati nato karon mahinungdanon gayon. Ang imong personal nga pagbisita sa ato nga nagkadaiyang branches, aron lamang katudluan ka sa inantigo nga mga pamaagi mga kaigsuunan.
2: So, alternatibo.
0: Kinanglan gyapon ang support system uban sa pamilya, amigo. Kinanglan gayon nga hydration og proper nutrition. No? Inom sa tubig.
2: So, alternatibo.
0: Kadunay patak niining pulbic mineral, inom sa banana cider, uban usab sa mga prutas nga imong paborito.
2: So, alternatibo.
0: Maunay usak ka nindot kaayo nga susyon nga ato kining ipabuhagay ngadto na sa ato nga mga kaigsuunan.
2: So, alternatibo.
0: Ang alcohol o alcohol withdrawal mamahimong life threatening. Dili ni basta-basta mga sukin di paminawan nga namang kinanglanon nga muundang, ha? Para ni sa imong pamilya, para sa imong kahimsog, para mas taas nga kinabuhi. Dili sa yon pero posible nga matagaan gayod o hinanaling pagtagan. Ang tinuod nga kusog, dili kini makita sa kusog sa lawas, kundili sa desisyon nga usbon ang kinabuhi mga kaigsuunan. Kung makarilit ka karon, ayaw na paghulat, sugdi na, bisan gamay nga step, ha? Maunay usa ka ika ambit nato sa atong mga higala karon nga nagsubay diri sa atong panag-uban-uban. Pwede ni mo ning iambit ang imuang experience unsa imuang iagihan sa pag-undang mga higala. Kung nagikinanglan ka og tabang, pangita og suporta, dili ka nag-inusara. Personal nga bisitahe ang atong nagkarayang branches sa Doc Alternativo kay tagaan ka og mga pamaagi kung unsaon ni ana mga sukin di paminawan. Muna ganing ato lamang ikasugyot ang imuhang desisyon. Ayaw nagpaabuta og makarong. Kay kana imong maangkon ang nindot kaayo na solusyon, mga higala. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa kahimsog ug kamatuuran. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, Inventor Madam Ning Dilibo, ako ang inyong ubos kahigalas kahinan, Doc Vince Lambak, Doctor of Ministry and Natural Healing. Nagaingon ang pagbag-o, magsugod sa usa ka desisyon. Mayong adlaw o pag-ayo-ayo. Hantol sa sunod natong na presentasyon, susamang takna, susamang istasyon, amping sa kanunay o anaa ang desisyon nimo mga kaigsuunan.
2: Go Alternativo!
1: Doctor Alternativo, pinasahing pagpanambal sa nagkadaiyang balatian sa tao. Gamit ang alternative medicine base sa Republic Act 8423, Kuntama Law Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. Doctor Alternativo!
3: Epektibo!
4: Epektibo, Jun!
3: Epektibo mo lang!
1: Ekonomiya pag-yod!
2: Doc Alternativo!
5: Ang Doc Alternativo Herbal Product ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Radyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
1: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Tok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications: with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
1: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw,
1: Prime FM.
3: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawa,
2: mas pinalakas,
3: Prime FM Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita,
2: musika at impormasyon.
3: Prime FM
1: Nationwide, ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Prime Balita Nationwide. Mga nangungunang balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Balitang kumpirmado, tapat at napagkakatiwalaan. Prime Balita Nationwide.
3: Prime Balita Nationwide.
1: Mula sa bulwagang pambalitan sa Prime Broadcasting Network. Main Headquarters, Digo City, Davao del Sur. Mapapakinggan sa buong Pilipinas. Ihahatid ang mga pinakamainit na balita sa loob at labas ng bansa. Prime Balita Nationwide.
3: Prime Balita Nationwide.
1: Kasama ang inyong maaasahang tagapaghatid ng balita, J.R. Lucas at Daisy Aranyes. Prime Balita Nationwide.
4: Headlines. Sa ating headlines, sa Sara Duterte, Lenny Robredo, Traffy Tulfo, dikit sa 2028 presidential survey.
5: Senator Aimee Marcos, isiniwalat na may pananakot sa mga mababatas na hindi boboto sa impeachment case laban kay Vicky Sara.
4: NBI dumepensa sa akusasyon na ginagamit sila sa panghaharas sa mga kritiko ng administrasyon.
5: Isa sa tatlong Pilipino may chronic kidney disease ayon sa DOH.
4: Sangsa patay, apat pang pulis sugatan sa paghahain ng warrant of arrest sa Lanao del Sur.
5: Eastern Visayas niyanig ng 6.1 magnitude na lindol.
4: Sa business news, taas presyo sa produktong petrolyo. Lalarga na ngayong araw.
5: At sa health news, dahilan ng gout, alamin na.
4: Sa international news, Trump, pinag-aaralan ng bagong proposal ng Iran na wakasan ng giyera sa loob ng 30 araw.
5: At sa sports news, NBA star Anthony Edwards, questionable para sa Game 1 ng Minnesota contra Spurs.
4: Sa showbiz balita, Lovey Poe, magkakasama ang Game of Thrones star Maisie Williams sa international thriller.
5: Sa balitang kakaiba, paghahanap sa nawawalang babae sa Mexico na antala dahil sa sobrang edited ang mga litrato.
1: Prime Balita Nationwide!
4: Magandang umaga, Pilipinas. Araw po ng Martes, May 5, 2026.
5: Sabay tayong napapakinggan sa lahat ng Prime FM station sa buong bansa. Live din tayo sa Facebook page ng Prime FM.
4: Kami yung tagapaghatid ng balita. Ako po si Katropa J.R. Lucas.
5: At ako naman Katropa Daisy Aranyo.
1: Prime Balita Nationwide!
5: Sa unang detalye ng mga balita, sina Vice President Sara Duterte, dating Vice President Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo ang nangungunang presidential bowl sa 2028 presidential. Base na rin sa pinakabagong presidential preference survey ng Pulse Asia Research Incorporated na isinagawa noong Pebrero 27 hanggang Marso 2, 2026. Sa nasabing survey, kung pagtatapatin si Duterte at Robredo ay bahagya lamang na lumamang si Duterte matapos na makakuha ng 51% ratings kumpara kay Robredo na may 43%. Nakalamang si Duterte sa Mindanao 93% at sa Visayas 67%. Nakupo naman ni Robredo ang balance Luzon 67%. Nanguna rin si Robredo sa National Capital Region o NCR sa ratings na 42%, ngunit dikit si Duterte, 41%. Pagdating sa socio-economic class, mas pinapuran si Robredo ng class ABC 63%, habang si Duterte sa class D 53% at class E 74%. Samantala, nang itapat naman si Duterte kay Tulfo, nagkaroon ng dalawa ng statistical tie o tig 46% ratings. Malakas pa rin ang suporta ng Vice Presidente sa Mindanao na may 90% at Visayas 64%, habang ang senador ay lumamang sa Balanced Luzon 72% kumpara sa 19% ni Duterte. Tulad ni Robredo, si Tulfo rin ang nanguna sa Class ABC matapos na makakuha ng 49% ratings, habang suportado si Duterte ng Class E 63%. Higit naman ang dalawa sa Class D, si Duterte ay 48% habang si Tulfo ay 47%. Nasa 6% to 7% pa ng mga Pinoy ang nananatiling undecided.
6: Prime Balita Nationwide.
4: Ibinulgar naman ni Senator Amy Marcos na may pananakot ngayon sa mga mababatas para bumoto ng pabor sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa senadora, may banta na for later release o itenga ang mga proyekto ng mga kongresista at mga senador, at kung hindi susunod, kakasuhan sa ombudsman. Tanong ng senadora, pananakot ba itong ginagawa ng mga mababatas para bumoto sa impeachment laban kay VP Sara? Sabi pa ni Senator Amy na walang duda na aakyat talaga sa Senado ang impeachment case laban sa vice, dahil madali lang naman makakuha ng one-third vote sa Kamara. Katunayan niya, nabangan na nilang impeachment at tungkol dito sana ang pagpupulungan ng minorya. Subalit marami sa mga miyembro ang hindi nakahabol kahapon. Nauna na nga pong sinabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetan na magkakaroon ulit sila ng meeting ngayong linggo para talakayin ang tungkol sa impeachment trial.
6: Prime Balita Nationwide!
5: Haharangin umano ng minority bloc sa Senado ang pag-convene ng impeachment court sakaling iakyat na ng Kamara ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Robin Hood Padilla, trabaho ng minorya ang tumutol o kumontra hindi lang sa usapin ng impeachment kundi sa lahat ng bagay na tinatalakay sa Senado. At dahil ginagawa lamang nilang kanilang trabaho sa oposisyon, hindi sila dapat pagbintangan ng mga bias o may kinikilingan kung mag-uupo sila o haharang sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Binigyang diin pa ni Padilla na parliamentary procedure ito na dapat nilang sundin at ito ang sinasabi ng demokrasya. Samantala, sinabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Jingo Estrada at Senator Amy Marcos na wala silang napag-uusapan sa pulong ng minorya tungkol sa pagharang ng oposisyon sa pag-convene ng impeachment court. Kinontra ni Cayetano ang naunang pahayag ni Padilla at anya, maraming abogado sa minorya at kung ano ang tama na sa rules, sa batas at sa constitution ay iyon ang susundin ng kanilang grupo.
6: Prime Balita Nationwide!
4: May kukonsidera pa rin mastermind ng manumalyang flood control projects si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang giniit ni Senator Rodante Marcoleta matapos ang naunang pahayag ni Romualdez. Isang utak ng katiwalian at ang idiniin sina Senator Chis Escudero at dating Congressman Zaldico. Sa privilege speech, sabi ni Marcoleta na may kukonsidera pa rin mastermind flood control projects scandal si Romualdez dahil kinunsinti sa ilalim ng kanyang pamunuan ang isang sistema kung saan namayagpag ang katiwalian. Inukoy ni Marcoleta na wala namang gagalaw sa Kamara, walang kumpas o hudyat mula sa leader nito na nooy si Speaker Romualdez. Punto pa ng senador, ang House Speaker hindi lang ceremonial figure at hindi rin passive participant na tanggap lang ng tanggap, kundi ito ay sentro ng kapangyarihan na kumukontrol sa legislative agenda. Nakaka-impluensya sa gawa ng komite at siyang nagdetermina kung anong tatalakayin sa plenaryo ng Kamara.
6: Prime Balita Nationwide!
5: Iminungkahi naman ng palasyo na muling suriin ng Kongreso ang umiiral na lifeline subsidy sa kuryente upang matiyak ang balanse sa pagitan ng mga benepisyaryo at iba pang electricity consumers, particular ang middle income earners. Ito'y matapos almahan ng mga middle income earners ang singil na subsidiya sa kuryente para sa mga four-piece o mga pinakamahihirap. Ang Ipalas Press Officer Claire Castro, matagal nang umiiral ang naturang pulisiya. Ang lifeline subsidy niya ay patuloy na nagbibigay diskwento sa mahihirap na sektor, kabilang na mga benepisyaryo ng 4-piece na bahagyang ipinapasa sa ibang consumers. Gayunman, binigyang diin ni Castro na mahalagang mapag-aralan itong muli upang makahanap ng mas patas na mekanismo na hindi sinasakripisyo ang tulong sa nangangailangan, ngunit hindi rin labis na nagpapabigat sa ibang sektor ng lipunan.
6: Prime Balita Nationwide!
4: Ang bahaging ito ay hatid po sa atin ng award-winning formula ng Doc Alternativo, ang ating Fulvic Minerals. Ito po ay anti-hypertensive at anti-diabetic food supplement na kinilala at ginawaran po mismo ng Department of Science and Technology para sa tagalang itong galing at sensyang likas sa kalusugan. Pagbibili po sa TikTok Shop, Shopee Lazada, alternativoshop.com at sa mga branches ng Doc Alternativo Nationwide.
6: Prime Balita Nationwide!
4: Wala po ngayon ang Philippine National Police o PNP na malapit nang maresto sina gambling tycoon Charlie Atong Ang na sangkot sa mga missing sa Bungeros at si dating Acubicol Party List Representative Zaldico na sangkot naman sa flood control scam. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr., patuloy ang operasyon ng pulisya gamit ang mga viral na plano at koordinasyon sa iba't ibang ahensya. Si Ang ay may warrant of arrest at sa kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention kaugnay na mga missing sa Bungeros. Bagamat patuloy sa pagtanggi si Ang sa mga akusasyon, may Interpol red notice laban sa kanya at may alok na 20 million pesos na pabuya para sa kanyang ikadarakit. Samantala si Ko at ang 17 iba pa ay nahaharap naman sa kasong graft at malversation na isinampan ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay ng umunoy anomalya sa 289 million flood control projects sa Oriental Mindoro. Iuugnay po ang proyekto sa Sunwest Corporation na kumpanyang pag-aari umano ng pamilya ni Ko na umano'y non-existent at substandard. Mariing itinanggi ni Ko ang akusasyon. Ano nga po sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, panaresto si Ko sa Prague sa Czech Republic dahil sa issue sa travel documents. At kalaunan ay kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na ito sa kustudya ng Czech authorities at huli ito namataan sa France noong Mayo 1.
6: Prime Balita Nationwide!
5: Pinag-iingat ng Department of Health o DOH ang publiko laban sa sakit sa bato o chronic kidney disease. Matapos isa sa tatlong Pinoy o katumbas ng 36% ng populasyon ang ginapuan nito. Nagdagpan ito umabot sa 27 bilyon ang halaga na binayaran ng PhilHealth para sa mahigit 2 milyong dialysis claims sa unang 6 na buwan pa lamang ng 2025. Paliwanag ng DOH, ang CKD ay isang kondisyon kung saan unti-unting humihina o nasisira ang mga bato. Kaya naghihirap ang alisin ang dumi o sobrang tubig sa katawan. Maari nila itong tumama sa kahit na sino nga, ngunit mas mataas ang panganib nito sa mga taong may diabetes, hypertension, family history ng kidney diseases, mga taong obese, nanginigarilyo o nagve-vape, uminom ng alak at madalas kumain ng mga pagkaing matataas sa asukal, asin at preservatives. Mabala pa ng DOH, ang CKD ay silent killer. Madalas na wala itong sintomas sa isa. Karaniwan anilang sintomas nito ang pamamaga ng mukha, kamay at paa. Madalas sa pag-ihi lalo sa gabi. Pagkawala ng gana sa pagkain at hirap sa paghinga. Nananawagan ng DOH sa publiko na iwasan o bawasan ang pagkain ng ultra-processed foods na madalas sanhin ng sakit sa bato. Mas makabubuti kung ugaliin ang pag-inom ng 8 baso ng tubig kada araw, regular na pag-ehersisyo at pag-iwas sa bisyo upang makaiwas sa naturang sakit.
6: Prime Balita Nationwide!
4: Oras sa buong Pilipinas, 20 minuto na po nakalipas sa alas 6. atin sa atin ng Dasorek. Abangan sa pagbabalik ating balitaan, Representative Irise, iginiit na pamumulitika lang ang impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo.
5: Listahan ng mga mambabatas na umano'y nag-withdraw ng kanilang suporta sa impeachment ni VP Sara Inuestron.
4: Representative Barsaga, balik Kongreso matapos ang suspensyon, bumalma laban sa umano'y korupsyon sa Kongreso at tinawag Crocodile Farm.
5: NBI dumepensa sa akusasyon na ginagamit sila sa pangaharas sa mga kritiko ng administrasyon.
4: Samantala, Amerikanong wanted sa US na aresto ng BI sa Cebu.
5: Isang staff patay, apat pang pulis sugatan sa paghahain ng warrant of arrest sa Lano del Sur.
4: Mga kasambahay naman po sa Zamboanga Peninsula, may dagdag sahod na simula sa Mayo 20.
5: Eastern Visayas niyanig ng 6.1 magnitude na lindol. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Prime Balita Nationwide.
6: Prime Balita Nationwide!

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Insomnia at constipation. Nasolusyonan dahil sa pag-inom ng B-Complex at Best Milk ng Doc Alternativo.
3: Ako si Inyo na rin po sa 73 years old, taga Kamanhat, Dumaguete City. Yes, B-Complex o ang Best Milk is the very best. Good kaayo kay lami akong katulog. Niya dayon ang akong mga sa nerves ba. Marilax ug ko. Niya dayon ang akong kalibang. Ang basta kay nindot yun siya. Aside sa dagas siya B-Complex. Nakalantaw sa akong video. Already rin sa Doc Alternativo. Pre-consultation ra. Niya tanang akong ginasulti is proven and tested na gina siya. Ako si Mirna Diposo ay taga-Kamanhat, Dumaguete City.
4: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapy claims.
7: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, beside Circe.
8: Prime Balita Nationwide!
9: Balita tayo 6:24 ang ating oras. Patuloy po sa ating mga balita. Binubigsa ni Caloocan Representative Edgar Erice ang proseso ng impeachment laban kay VP Sara Duterte Tiniyak. Hindi siya lalahok sa butuhan at hindi boboto sa oras na ito'y mapresenta sa plenaryo. Hit ni Erice, ito ay pamumuliti ka lamang at hindi pagsusulong ng pananagutan. Ginagamit ang resources at iba't ibang tanggapan ng pamahalaan para wasakin ang kalaban sa politika. Hindi rin believe si Erice ay Ramin Madriaga sa maligasyon nito laban kay VP Sara. Bonso nito yung nanawagan si Erice sa mamamayang Pilipino. Huwag magpapauto dahil ang bayan ang magiging talunan. Ano man ang magiging resulta ng impeachment proceedings laban kay VP Sara.
8: Prime Balita Nationwide!
7: Kinuwestiyon ni Justice Committee Member Representative Terry Dunn ang listahan ng mga mababatas na umunoy nag-withdraw ng kanilang suporta para i-impeach si Vice President Sara Duterte na ibinahagi online. Ito'y dahil naglalaman umunoy ito ng peking pangalan. Sa isang statement, sinabi ni Ridon na kung totoo man ang pagbawi ng suporta ng mga mamabatas, bakit umano isa sa mga mamabatas na nabanggit ay nagngangalang Bia Rodriguez. Saad ni Ridon, nagpapakalat ang mga taga-suporta ng Vice Presidente ng listahan ng mga kongresista na umano'y nag-withdraw ng suporta para sa impeachment. Magamat ilan sa mga pangalan ay aktwal na tumutukoy sa mga mababatas, ang pangwalo sa listahan ay isang nagngangalang Bia Rodriguez. Sa ilalim ng 20th Congress, tanging tatlong House members lamang ang mayroong apelyedong Rodriguez, kabilang si Nakatanduanes Representative Eulogio Rodriguez, Abamin Portilis Representative Maximo Rodriguez Jr. at Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Lumabas ang naturang claim matapos ang impeachment hearing noong April 29 kung saan nakitaan ng Justice Committee ng probable cause para i-impeach ang Vice Presidente.
8: Prime Balita Nationwide!
9: Muling nagbalik sa House of Representatives si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga matapos ang sunod-sunod na suspensyon at pagkakasangkot sa kasong cyber libel. Sa isang video na kanyang inilabas sa kanyang social media, naging matabang ang pahayag ng mababatas laban sa kanyang mga kapwa-opisyal. Kung saan, inawag niya ang Kongreso bilang crocodile farm at inakusahan ang ilan ng pagiging magnanakaw. Guilty Barsaga, hindi siya o handa siyang ipagpatuloy ang laban kontra korupsyon at isulong ang hustisya para sa mga Pilipino. Matatandang dalawang beses siyang nasuspindi ng 60 araw sa disorderly conduct at paglabag sa House Code of Conduct. At kamakailan lamang po ay pansamantalang nakalaya matapos magpiansa kaugnay ng ilang bilang ng cyber libel. Sa kanyang pagbabalik, inaasang mananatili si Barsaga bilang isa sa mga kritiko ng liderato ng Kamara.
8: Prime Balita Nationwide!
7: Dumepensa ang National Bureau of Investigation o NBI sa akusasyon na ginagamit sila ng administrasyon sa paghabol sa mga kritiko ng pamahalaan. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sa katunayan sa mahigit 150 operasyon ng Bureau, dalawa o tatlo lamang dito ang nahahaluan ng politika. Nilinaw rin ni Matibag na ang pagkakaaresto kay newsman Jay Sunza ay hindi personal. Aniya ay sinilbi lamang nila ang arrest warrant na ipinalalabas ng Pasay City Regional Trial Court o RTC. Sinabi ni Matibag na may legal resource o recourse pa naman si Sunza na maaaring magamit matapos questionin ng abogado nito ang sinasabing non-bailable na kaso ng broadcaster.
8: Prime Balita Nationwide! Prime FM Report!
9: Sa iba pang balita, license to own and possess firearms sa caravan o firearms caravan. Sasagawa po sa lungsod ng Iloilo. Kompletong detalye sa report ni Jennifer Karikitan.
8: Prime FM Report!
10: Isasagawa sa lungsod ng Iloilo ang license to own and possess firearms o LTOPF caravan bilang bahagi ng pinaiting na kampanya laban sa ilegal na baril na nanawagan ng Iloilo City Police Office sa publiko na samantalahin ang mga serbisyong handog ng LTOPF caravan upang mas mapalakas ang kampanya kontra loose firearms. Ang nasabing caravan ay inisyatibo ng Iloilo City Government katuwang ang Regional Civil Security Unit 6. Gaganapin ito sa May 7 at May 8 at 2026 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Conference Hall ng Nutrition Center sa harap ng Iloilo City Police Office. Layunin ng aktividad na matulungan ang mga gun owners na maging legal ang pagmamay-ari at paggamit ng kanilang mga baril kasabay ng pagpapalakas ng suporta sa kampanya ng gobyerno laban sa ilegal na armas. Bukas ang caravan para sa mga opisyal ng barangay, mga empleyado ng City Hall at maging sa mga ordinaryong mamamayan na nais magparehistro ng kanilang mga baril. Pinapayuhan ang mga aplikante na ihanda ang mga kinakailangang dokumento tulad ng Oath of Office para sa mga government personnel at PSA birth certificate. Magkakaroon din ng one-stop shop at system sa venue kung saan maaaring kumuha ng neuropsychiatric examination, drug testing, barangay clearance at police clearance. Ayon kay ICPO Director Wilbert Parilla, mahalaga na maging responsable ang bawat mamamayan sa paggamit ng baril at ang pagpaparehestro nito ay isang hakbang upang masuportahan ang kampanya ng pamahalaan laban sa kriminalidad. Mula dito sa Iloilo City, Jennifer Karikitan para sa Prime Balita Nationwide.
8: Prime Balita Nationwide!
7: Sa iba pang balita, ay binulgar ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na umunay Ghost Projects, ang 5,500 flood control project na naunang iniulat na natapos na ng administrasyon. Ayon kay Singson, matapos umano niyang libutin ng iba't ibang bahagi ng bansa at makipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal, lumabas na wala umanong aktwal na naipatupad na ganitong bilang ng proyekto. Matatanda ang binanggit ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang 2024 State of the Nation address ang libo-libong flood control projects bilang bahagi ng paghahanda sa mas malalakas na pag-ulan sanhi ng La Nina. Giit pa ni Singson, handa sana siyang maghay ng affidavit at ebidensya sa Senate Blue Ribbon Committee inquiry, ngunit hindi natuloy ang nakatakdang pagdinig. Sinabi rin niyang nakipag-ugnayan siya kay Senator Panfilo Ping Lacson, ngunit nabigo siyang maipresenta ang kanyang salaysay sa Senado. Dahilan para questionin niya ang kawalan ng pagkakataon upang ilahad ang umano'y katotohanan.
8: Prime Balita Nationwide!
9: Umabot po sa mingit 6,000 kabahayan sa lalawigan ng Albay ang naapektuhan ng ashfall kasunod ng pag-alboruto ng Mayon Volcano noong Sabado. Ayon po iyan kay Albay Governor Noel Rosal nitong Lunes. Ayon kay Rosal, ang pagguho ng lava dome ng vulkan at nagdulot ng ashfall sa mga bayan ng Binubatan at Kamalig, Albay. partikular sa Ginobatan kung saan abot sa 1 hanggang 2 pulgada ang kapal ng abo. Personal ding bumisita si Public Works Secretary Vince Dizon upang inspeksyonin ang clearing at flushing operation sa mga apektadong lugar. Samantala, pasabol na po ang Maharlika Highway patugong Naga City. Sa kabila po ng insidente, wala namang naitalang nasawi o nasugatan. Ayon sa gobernador, nakatulong ang kahandaan ng mga residente upang maiwasan ang matinding pinsala. Ngayon pa man, iniulat po ang pagkamatay, ilang alagang hayop at pagkasira ng mga pananim dahil sa ashfall. May mga ulat din na may mga hayop na natabunan ng abo at volcanic materials. Ipinag-utos na rin po ng lokal na pamahalaan ang pagsusuot ng face mask, particular na po ang N95, dahil sa panganib ng dulot ng abo, lalo na sa kalusugan ng mga bata. Sa kasalukuyan, mayroong 1,238 evacuees mula sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone o PDC. Nag-aralan na rin ng mga otoridad ang posibleng pagpapalawak nito sa 7 kilometro. Maaaring makaapekto sa karagdagang 10,000 pamilya.
8: Prime Balita Nationwide!
7: Oras sa mga Pilipinas, alas 6:33 na ng umaga. Ang oras na yan atid sa atin ng Mixed and Herbal Coffee ng Doc Alternativo. Natural na kape, natural lang ganyan. Simula ng araw na masigla gawing partner ang Mixed and Herbal Coffee. Mabibili sa inyong piling supermarkets, butika, distributor, TikTok shop, Shopee, Lazada, alternativoshop.com at sa mga branches ng Doc Alternativo sa buong bansa.
8: Prime Balita Nationwide!
7: Inaresto ng Bureau of Immigration ang isang 44 anyos na Amerikanong wanted sa kasong kriminal sa Estados Unidos sa isinagawang operasyon sa Danao City, Cebu. Ayon sa BI Fugitive Search Unit o FSU, isinagawa ang pag-aresto sa pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng United States at lokal na pulisya. Ang naiwan ay yumanoy wanted sa Texas dahil sa kasong pagbabanta na ilalantad ang mga intimate na larawan at attempted aggravated assault gamit ang deadly weapon. May naol na rin siyang conviction para sa felony aggravated assault sa Arizona. Pati sa record ng BI, pumasok ang Amerikano sa Pilipinas noong March 2025 bilang temporary visitor. Ngunit hindi na nag-extend ng kanyang pananatili lampas Hunyo 2025 dahilan upang ituring siyang overstaying alien at undesirable foreign national. Ayon kay PI Commissioner Joel Anthony Viano, mahalagang ipakita ng ahensya na hindi ligtas na kanlungan ng Pilipinas para sa mga puganting may marahas na kasaysayan. Dagdag pa niya, patuloy ang koordinasyon ng BI sa mga international counterpart upang matuntun at maiproseso ang deportation ng mga pugante. Nasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya sa Danao City ang dayuhan at ililipat sa BI Warden Facility sa Maynila para sampahan ng deportation charges.
8: Prime Balita Nationwide!
9: Isang patay habang 4 pang pulis ang sugatan. Matapos mauwi po sa putukan at sana'y paghahain lang ng warrant of arrest sa barangay Lumbak, Wadipuso, Buntong, Lanao del Sur, pasado alas 11 ng umaga nitong Lunes, Mayo 4. Sinabi ni Barn Police Spokesperson Captain Steffi Salangi na target ang warrant of arrest si Sukair Junka dahil sa kasong murder at attempted murder. Kasama sa operasyon ng pulisya na pinangunahan ng Wadipuso Buntong PNP, Police Special Operations Group at 41st Special Action Company ng PNP South. Nipit ng mga polis ang warrant of arrest laban sa suspect dahil sa kasong murder at attempted murder, pero hindi pa man nakarating sa target ang mga ito. Ay tinumpang na sila gamit ang sniper. Nagluluksa naman po ang 41st Special Action Company, 4th Special Action Battalion ng PNP SAP, tapos na masawi ang isa nilang kasamahan, si Police Corporal Kelvin na D.C. Francisco. Patrolling SAP troopers ang sugatan at isang kasapi ng Special Operations Group. Nagpapatuloy naman po ang clearing operation sa lugar habang patuloy na pinaghahanap ang suspect matapos magkatakas.
8: Prime Balita Nationwide!
7: Inanunsyo ng National Wages and Productivity Commission ang pagtaas ng sahod ng mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula ngayong buwan. Ito ay matapos na aprobahan ng Regional Wage Board ng 500 pesos hanggang 1,000 pesos na aumento sa buwan ng sahod ng mga domestic workers. Epektibo sa Mayo 20, nasa 6,000 pesos na ang may uuwi kada buwan ng mga kasambahay na sa mga first-class municipalities at chartered cities kabilang sa lalawigan ng Sulug. Habang 5,500 naman mula sa dating nasa 5,000 pesos ang magiging buwan ng sahod ng mga kasambahay sa iba pang bayan sa rehiyon. Saklaw ng wage hike ang mga lungsod ng Dapitan, Bulolog, Isabela, Parian, Zamboanga at mga lalawigan ng Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay.
8: Prime Balita Nationwide!
9: Pinginig naman po ng magnitude 6.1 na rindol ang Eastern Samar kahapon ng hapon, Mayo 4, 2026, ganap na alas 2 ng hapon. Ayon sa datos ng FIBOX na ganap ang pagyanig, sa layong 9 na kilometrong hilagang kanluran ng San Julian, Eastern Samar, sa lalim na 10 kilometro. Ang Tacloban at buong Eastern Visayas ay matagal na pong nasa panganib ng malalakas na rindol dahil sa lokasyon ito sa Pacific Ring of Fire at sa Philippine Fault Zone. Isa po sa pinakamapinsalang lindol na tumama sa rehiyon, magnitude 7.6 na naganap sa Samar noong August 31, 2012. Nagdulot po ng matinding pagyanig sa Tacloban at malawak na pinsala sa mga gusali at impasaktura. Naramdaman ito sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao at nagdulot ng pangamba sa posibilidad ng tsunami. Bukod dito, no, July 6, 2017, yumanig din ang magnitude 6.5 na lindol sa Leyte na nagmula sa Leyte segment ng Philippine Fault na nagresulta naman sa pagkasira ng mga gusali at malawakang pagkawala ng kuryente sa Tacloban at mga karatig lugar. Sa kasaysayan ng Eastern Visayas, 2012 Samar Earthquake ang itinuturing na pinakamapaminsala dahil sa lakas at lawak ng epekto nito. Habang ang 2017 Leyte Earthquake ang patunay ng patuloy na panganib sa rehiyon.
8: Prime Balita Nationwide!
7: PNP Abulog at Kaagapay nagtagumpay sa pagpapatupad ng seguridad sa Tour of Luzon. Kompletong detalye liminatan mula kay MJ De La Cruz.
8: Prime Balita Nationwide!
11: Matagumpay na isinagawa ng mga tauhan ng PNP Abulog ang seguridad at kaayusan sa pagdaan ng Tour of Luzon sa nasabing bayan ay ka-4 ng Mayo taong kasalukuyan. Sa pangunan ni Cruz Captain na John Jefferson ay bumanglag, officer in charge, maayos na na-deploy ang mga kapulisan sa mga dadaanan ng mga kalahok upang matiyak ang kaligtasan ng mga saklista, manunood, at maging ang mga motorista. Nagsagawa rin ng mahigpit na koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga katuwang na sektor upang masiguro ang maayos at ligtas na daloy ng aktibidad. Kapilang sa mga katuwang na ahensya at sektor ang DILG, Office of the Mayor, sa panguna ni Honorable Mayor Marie Angeli A. Vargas, MAO, MEO, NARDSE, ATODA, Tourism Office, Honorable Rad Carlo

0: sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ngayon din sa suporta sa mga pamansang aktibidad tulad ng Tour of Luzon. Lubos na nagpapasalamat ang PNP Abulog sa pakikisa at koordinasyon ng mga mamamayan at mga katuwang na ahensya para sa naging matagumpay at ligtas na kaganapan. Mula dito sa Abulog, Cagayan, MJ De La Cruz para sa Prime Balita Nationwide.
1: Prime Balita Nationwide!
2: Oras sa buong Pilipinas, alas 6.42 na ng umaga. Abangan sa ating pagbabalik sa business, taas presyo sa produktong petrolyo, lalarga na ngayong araw.
3: International News, Trump, pinag-aaralan ng bagong proposal ng Iran na wagkasan ang giyera sa loob ng 30 days.
2: Sa health news, dahilan ng gout, alamin.
3: Sa sports balita, NBA star Anthony Edwards. Questionable para sa Game 1 ng Minnesota contra Spurs.
2: Sa showbiz, Lovey po makakasama ang Game of Thrones star na si Maisie Williams sa international thriller.
3: Sa balitang kakaiba, paghahanap ng nawawalang babae sa Mexico. Antala dahil sa sobrang edited ang mga litrato. Walang BBTO dahil magbabalik po ang Prime Balita Nationwide.
1: Prime Balita Nationwide!
2: Nahinto ang lahat ng maintenance dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Dock Alternativo.
4: Public journey, Dock, it's all right. Sa pag-aray na ako. Ako yung timanan. Kung sila din na sa mga giniling din na ito. Panan, ang kakao ng litro. Paspas na yung kung inom sa mga tambal. Mas nga niya, ako ko din rin. Una na ako mga sensitik. Nangayotok ko sa Ginoon. Kaya po matabangan na babawas-bawasan ang maaaris lang sa mga herbal. Yan ang akong pambati ron, di na pareha sa una. Naanadyo'y kapatyagan na ako nga. Lahit na git sa una ang akong panglawas.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Dock Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dock Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dock Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
9: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
6: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
10: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Dock Alternativo Branch.
2: May 5, Martes, sa Digos City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digos City.
10: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
6: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
10: Daluhan ang Dock Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
11: Kuya Mega, kagawal ba siyang mong gagawa di ha?
12: Ay, tanawa ko din akong bill sa kuryente. Mas nakupas akong problema sa love life. Kinsay di magulaan na.
11: Aw ka na ba? Kay malaba ka, Mega, nga tumut kini sa direktiba sa Energy Regulatory Commission, kun ERC, nga ibalik ang Universal Charge, Environmental Charge, kun UCEC. Bayro nun nga nasuspindi ni atong tuwig 2020. Apang ibalik na karun. Dugang pa ni Ana, doon na pa'y market o transmission increases.
12: Mauba? Basamot na kadaghan ang kwarta sa Dasoreco, Ani.
11: Mega, kini nga bayro nun, kolektahan lamang sa Dasoreco isip distribution utility o i-remit ni ini sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PISAM. Oo, tinuod, misa ka dyan ang rates tungod sa mandated charges nga gibalik o gi-adjust. Kinitungod ginabayra nato ang watershed protection, renewable energy project o ang ancillary services aron ligon ng grid.
12: Maupad ay, apan makagol gihapon kay taas na sa nga itong bill.
11: Susayo kagol, Amega. Pwede na makunhuran imong bill.
12: Usaon?
11: Kasimple, magdaginot sa kuryente. Sugod ka ron, lights off kung wala'y nigamit. Dili kanunay mag-aircon o dili pasagda ng mga cellphone charger na nakasaksa kung wala na kinigigamit.
12: Yes, nigamay na dyan ang akong bill.
11: Mao ba? Yosan niyo mo pag-magic, Amega?
12: Wala'y magic, Amega. Smart energy use lang. Gituman ako ang imong tambag. Ug maokay ang resulta.
11: Perfect! Huy, libriya dahin kong coffee, Amega, ha?
12: Na, impas ang savings.
11: Sige na. Tutal, wala man kay love life. Ikapin na lang na to.
13: Bisan pa man sa pagsaka sa mandated charges, mahimog gihapon nga magkunod ang atong mayroon sa kuryente kung anaro nato nga magdaginot sa kuryente. Dugang pa

0: ana, dili nato pasagdan nga nakasaksak ang mga cellphone chargers ug plug sa mga appliances diha sa atong mga electric outlets. Aron madikayan nga kini mo konsumo og kuryente nga ginatawag nga vampire energy. Usa ka pahinumdom gikan sa Dasoreco.
1: Prime Balita Nationwide. Business and Technology News.
2: Balik tayo oras sa buong Pilipinas, alas 6.47 na ng umaga. Epektibo na ngayong araw, Mayo 5, ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na advisory, sinabi ng mga kumpanya ng langis na tataas ng 2.21 ang kada liter ng gasolina at 2.66 naman sa diesel. Habang bababa naman ang 3.53 kada liter ang presyo ng kerosene. Ipagtutupad ang mga bagong presyo ngayong alas 6 ng umaga. Ayon kay Energy Sharon Garin, inaasahan na ang pagtaas ang presyo ng langis ngayong linggo. Dulot pa rin ng paghina ng piso na umabot sa record low na 61.75 kontra dolyar noong nakaraang linggo. Mati naman sa datos ng Department of Energy, may sapat na supply ng langis ang bansa na tatagal na humigit kumulang 53.71 days, kabilang ang gasolina, diesel, kerosene, jet fuel, fuel oil at liquefied petroleum gas. Noong nakaraang linggo, bahagyang tumaas ang presyo ng gasolina ng 0.53 kada litro, habang malaki naman ang ibinaba ng diesel at kerosene sa 12.94 at 15.71 kada litro ayon sa mga oil firms.
3: Ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Lunes, 61.76.
2: Singapore dollar 48.40.
3: Hong Kong dollar 7.88.
2: UAE dirham 16.81.
3: Saudi riyal 16.46.
2: Kuwaiti dinar 200.38.
3: Euro 72.30.
2: Japanese yen 0.30.
1: Prime Balita Nationwide. Balitang International.
3: Pinag-aaralan po ni U.S. President Donald Trump ang panibagong proposal ng Iran na layuning marisulba ang sigalot ng dalawang bansa sa loob ng 30 days at tuloy ang wakasan ng giyera sa halip na palawigin ang ceasefire. Magkamatagpayag din ang pagdududa si Trump kung hahatong ito sa kasunduan. Batay sa ulat, kabilang sa 14-point proposal, ang pagtigil ng labanan, pagkalis ng sanksyon ng U.S., pagtatapos ng naval blockade, pag-withdraw ng puwersa sa riyon at paghinto ng lahat ng opensiba kabilang ang operasyon ng Israel sa Lebanon. Pinadala umano ng Iran ang sagot nito sa pamamagitan ng Pakistan, dati nang nagsilbing tagapagpamagitan ng negosasyon ng dalawang bansa. Samantala, nanindigan po ang Iran sa posisyon nito sa Strait of Hormuz at sinabing hindi ito urong sa usapin habang nagpapatuloy ang ceasefire at tigil putukan sa loob ng tatlong linggo.
1: Prime Balita Nationwide. Narito na ang balitang pangkalusugan.
2: Health tips. Ang gout ay isang uri ng arthritis na nagdudulot ng bigla at matinding pananakit ng kasukasuan, karaniwan sa hinlalaki ng paa pero maaari rin sa tuhod, bukong-bukong o kamay. Nangyayari ito kapag mataas ang antas ng uric acid sa dugo na bumubuo ng malilit na kristal sa loob ng kasukasuan. Ang mga kristal na ito ang sanhi ng pamamaga, pamumula at sobrang sakit na parang tinutusok o sinusunog ang pakiramdam. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ito. Isa na nga rito ang pagkain ng mga pagkain may mataas na purines tulad ng lamang loob, red meat at ilang seafood. At syempre, ang labis rin ho ng pag-inom ng alak, lalo na sa beer, ay nakakadagdag din sa panganib. Dagdag pa rito ang kakulangan sa pag-inom ng tubig, obesity at ilang kondisyon sa kalusugan tulad na lamang po ng kidney disease na nakaka-apekto sa paglabas ng uric acid sa katawan. Para maiwasan ang gout, mahalaga ang tamang lifestyle. Uminom ng sapat na tubig araw-araw para mailabas ang sobrang uric acid. Iwasan o limitahan ang pagkain ng mga high purine foods at bawasan ang alak. Mas piliin ang balanced diet tulad ng gulay, prutas at whole grains. Makakatulong din ang regular na ehersisyo para mapanatili ang tamang timbang. At kung may nararamdamang sintomas, huwag ipagsawalang bahala. Magpatingin sa eksperto para maagapan agad. Sa madaling salita, ang gout arthritis ay masakit pero kayang iwasan at kontrolin kung magiging maingat sa pagkain at pamumuhay. Ang kalusugan ng kasukasuan ay nakasalalay sa mga simpleng desisyon natin araw-araw. Kaya para sa tamang gabay sa healthy lifestyle, bisitahin ang Doc Alternativo Clinic Nationwide. Call or text 0946-967-3211.
1: Prime Balita Nationwide!
4: Weather update!
5: Weather update!
3: Update sa lagay nating panahon ngayong Martes. Alamin natin sa DOST Pag-asa kay Weather Specialist Veronica Torres.
4: Weather update!
5: Weather update!
6: Magandang umaga, narito na ang pinakahuli sa lagay nating panahon ngayong araw ng Martes, May 5, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor tayong dalawang low pressure area. Pareho itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong malapit. Itong low pressure area na ito, huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 1,085 km silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, nananatiling mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Nakita nga rin natin na ito ay napakalapit na sa boundary ng ating power line at napakataas na rin ang tsansang pumasok ito na ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Posible nga rin as early as Thursday ay magpaulan na ito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy pa rin tayong magantabay sa mga update ng pag-asa. Meron pa rin tayong isang minomonitor na low pressure area. May kalayuan ito sa ating Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,585 km silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Nakita nga rin natin na posible itong pumasok ng ating area of responsibility this coming weekend. Gayunpaman, hindi naman natin nakikita yung direktang epekto nitong low pressure area na ito in the next 3 to 5 days. Inuulit ko po, itong low pressure area na ito, mababa naman yung tsansa na magkaroon ng direktang epekto sa atin in the next 3 to 5 days. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng pag-asa. Samantalang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ating bansa. At meron na nga tayong ilang areas na inuulan, dulot pa rin netong easterlies. At maliban sa dalawang LPA na ito, wala na tayo iba pang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating PAR. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan pa nga rin natin yung maulang panahon sa Palawan dulot ng easterlies. Sa Metro Manila and the rest of Luzon, asahan nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Nakita nga rin natin na by tomorrow, posible nang mag-improve yung lagay ng panahon sa Palawan at posibleng muling maging maulan pagdating ng Biyernes, dulot nga ng low pressure area na nabanggit natin kanina. Para naman sa Metro Manila and the rest of Luzon, at least in the next 3 to 5 days, same weather condition pa rin naasahan natin. Mainit at malinsangan morning hanggang tanghali at pagdating ng hapon, tumataas ang tsansa ng mga thunderstorms. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius. 17 to 25 degrees Celsius sa May Bagyo, 26 to 34 degrees Celsius sa May Lawag, 26 to 38 degrees Celsius sa May Tugigaraw, 23 to 33 degrees Celsius sa May Tagaytay, at 26 to 31 degrees Celsius sa May Legazpi. Agwat naman na temperatura sa Puerto Princesa ay 26 to 32 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa May Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, maulang panahon pa rin yung inaasahan sa May Zamboanga Peninsula, dulot naman yan pa rin ng easterlies. Sa Visayas at nalalaming bahagi ng Mindanao, fair weather condition pa rin yung inaasahan natin, pero pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. agwat ng temperatura sa Iloilo ay 27 to 31 degrees Celsius. Ang pinakamataas naman na temperatura sa May Cebu at Tacloban ngayong araw ay 32 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa May Cagayan de Oro at sa Davao at Zamboanga ang pinakamataas na temperatura ay posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. Makita nga natin by tomorrow, posible nang gumanda yung panahon sa May Zamboanga, pero pagdating ng Thursday o ng Huwebes ay posible nang maging maulan sa Visayas pati rin sa Mindanao, dulot pa rin ng minention natin o nabanggit nating low pressure area. Kaya muli mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Update naman sa heat index kahapon na itala ang 37 to 39 na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na itala kahapon ay umabot sa 44 degrees Celsius sa May Dagupan City, Pangasinan at sa May Birak, Catanduanes. Ngayong araw, inaasahan nga ang 38 to 39 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na heat index na tinataya ngayong araw ay sa May Dagupan, Pangasinan at sa May Mambusao, Capiz kung saan posible itong umabot sa 44 degrees Celsius. At yan lang muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Veronica C. Torres, nag-uulat.
1: Prime Balita Nationwide Sports Balita.
3: Sa Sports Balita, inilista sa questionable ang status ni Minnesota star Anthony Edwards sa unang laro nila, second round ng playoff ng San Antonio Spurs. Ayon sa kupunan, na iniinda pa rin Edwards sa kanyang injury sa kanyang kaliwang tuhod. Natamo nito ang injury sa Game 4 ng laban ng Timberwolves sa first round ng playoff kontra sa Denver Nuggets. Nandito ay hindi na siya nakapaglaro ng dalawang games hanggang makapasok sila sa ikalawang round ng playoffs. Ang pagbabalik ni Edwards ay isang malaking bala para sa Timberwolves laban kay Victor Wembanyama ng Spurs. Bukod kay Edwards ay hindi makakapaglaro si Dante DiVincenzo na nagtamo rin ng ruptured right Achilles tendon. Kasama rin sa questionable sa paglalaro si Ayo Dosunmu dahil pa rin sa pamamaga ng kanyang right calf.
1: Prime Balita Nationwide Showbiz Balita.
2: Palawak ng palawak ang international career ng aktres na si Lovie Poe matapos makumpirmang kabilang siya sa bagong thriller film na Ignition kasama ang Game of Thrones o GOT star aktres Maisie Williams. Ayon sa ulat ng Variety, ang naturang pelikula ay isang high-concept thriller na itinidirect ni James Erskine. Kasama rin sa cast ang aktor na si Rory Kinnear. Sa kwento ng Ignition, gaganap si Williams bilang si Sylvie Johnson, isang babae na biglang napasok sa isang delikadong sitwasyon matapos makatanggap ng tawag na may bomba sa kanyang sasakyan. Mapipilitan siyang sundin ang mga utos ng isang hindi kilalang tao habang naglalakad patungo sa Royal Albert Hall. Gagamitin sa pelikula ang live cinema filming technique kung saan kinukunan ang mga eksena sa totoong lokasyon gamit ang multi-camera system upang makuha ang mas makatotohanan at intense na performance ng mga artista. Ayon kay Erskine, layunin ng pelikula na iparamdam sa manonood ang tensyon at pressure na nararanasan ng pangunahing karakter sa real time. Sa kanyang social media post, sinabi ni Lovie Poe na masaya siya sa proyekto at ikinatuwa ang pagpapakilala ng pelikula sa Cannes Film Festival ngayong Mayo.
1: Prime Balita Nationwide! Balitang kakaiba!
3: Naging sentro po na mainit na debate ang labis na paggamit ng filters at image editing tools matapos maantala ang paghahanap sa nawawalang babae sa Mexico. Ito dahil ang ginamit na litrato ng pulisya sa missing persons posters ay malayo-malayo sa totoong itsura nito. Nawala si Grecia Guadalupe Orantes Mendoza, 30 years old, noong gabi ng April 12 sa Chiapas. Agad na inilunsad ng ALBA protocol para sa mabilisang paghahanap at nagpakalat ang pulisya ng mga poster gamit ang mga litrato niya mula sa social media. Ngunit Ayon sa mga taong nakakakilala kay Mendoza, hindi nito kamukha ang litrato na ginagamit sa missing persons poster. Dami, dahil po sa dami ng filters, nahihirapan ang mga lokal na residente na makilala siya, na naging malaking sagabal dahil mahalaga ang bawat oras sa mga ganitong sitwasyon. Umani naman ang komento sa social media kung paano siya mahanap kung mismong mukha niya ay sobrang i-detect at puno ng filters. Sa kabutiang palad po ay natagpuan siyang buhay makalipas ang ilang araw sa isang highway at kasalukuyang iniimbestigahan ang kaso. Ayon sa mga eksperto, bagamat pinakamadaling kunin ang mga litrato sa social media, ang paggamit ng filters at artificial intelligence o AI ay nagiging malaking hadlang sa mga operasyon ng pulisya sa halip na makatulong.
1: Prime Balita Nationwide!
3: Sumayin niyo po ang kalipunan sa mga balitang itinampok ng Prime Balita Nationwide. Ngayon po'y araw ng Martes.
2: Ngayon po ay May 5, 2026. Sa ngalan ng ating Acting CEO, Inventor Edgar Derlibo Jr. at Chief Finance Officer, Inventor Madam Magdalena.
3: Sa buong management team ng A2J Commercial Corporation at ang Prime Broadcasting Network, Prime FM. Sa ating Station Manager, Leslie Joy Lampayasin at Technical Director, Katropa Ray Tampos. Ngayong araw po ay Herbal and Natural Healing Seminar dito sa Digo City Branch. Bisita po kayo at makinig sa ating seminar kasama po ang ating guest speaker. At mag-avail no, sa ating mga papromo, sa ating mga produkto. Buy one, take one. Buy one, take two. Maraming pong salamat. Kami ang tagapaghatid ng balita. Ako si Katropa J.R. Lucas.
2: Susunod ang programang Usapang Pangkalusugan. Ako naman po si Daisy Aranyes. Magandang umaga.
1: Prime Balita Nationwide! Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
7: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
7: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
8: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawa.
7: Mas pinalakas.
8: Prime FM Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
7: Musika at impormasyon.
8: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
8: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Halina't matuto at makibahagi sa programang gagabay sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan.
9: Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Delibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternatibo, the expert in alternative medicine.
1: Dr. Alternatibo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa advokasya ng alternative medicine and natural healing.
10: Now with Doc Alternatibo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Delibo Jr., inventor at chairman ng Product Information, Education, and Communication Committee ng Inventors Association at sa pangunguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Ning Delibo, member of the Board of Directors of the Inventors Association.
1: Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine.
11: Doc Alternativo.

apektuhan. Ngunit may sagot mula sa kalikasan, natuklasan ng mga

0: Good morning.
1: Welcome. Kapanalig, dito na naman tayo sa ating palatuntunan. Sa araw na ito, araw na Martes.
2: Sa atong sayop na mga...
1: Ito'y magbabahagi na naman ng gabay. At ipaparinig na naman natin yung mga testimonya. Mga subok o mga totoong testimonya na experience ng ating mga kapanalig na nagtiwala dito sa Doc Alternativo. Sa lahat po ng mga member natin, ng mga Doc Alternativo member, good morning. Sa mga ka-advocate natin, sa mga kapanalig natin na nakikinig sa oras na ito. Samahan ako sa isang oras na programa, Doctor of Ministry in Natural Healing, Doc Rich Solier. Bago tayo magpatuloy, dito muna tayo sa mahalagang bahagi ng ating programa, sa pagbabahagi natin sa banal na salita ng Diyos sa araw na ito. Ang banal na salita ng Diyos, kapanalig, ay na ibabahagi natin ngayon ay nagmumula sa Kawikaan 4, talata 23. Ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat ng iniingatan, sapagkat dito nang gagaling ang mga bukal ng buhay. Mahalagang paalala, kapanalig, na mahalagang bantayan ang ating puso, ang ating damdamin, isip at hangarin, dahil ito ang pinanggagalingan ng ating mga desisyon at direksyon sa buhay. Ito ay mababasa sa Kawikaan 4, talata 23. Kaya nararapat lang na sa buhay natin ang banal na salita ng Diyos para sa mas magandang direksyon ng ating buhay sa araw na ito.
3: Doctor Alternativo.
1: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating palatuntunan at ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Fulvic Mineral at Mixed in Herbal Coffee. Ito o itong produkto na ito ay kombinasyon. Maganda po ito, kapanalig, sa mga kapanalig natin na ngayon pa lang nag-tune in. Maganda ang kombinasyon ng produkto, itong ating Fulvic Mineral at Mixed in Herbal Coffee. Right? Ang ating Fulvic Mineral, ito po ay food for the cell. Award-winning formula po ito ng Doc Alternativo na magkakatulong lalong-lalo na sa mga nakakaranas dyan ng diabetes at hypertension. Anti-diabetes at anti-hypertension po itong ating produkto na Fulvic Mineral. Kaya na award-winning formula. Nabigyan po ito ng award ng DOST. At napatunayan na ang Fulvic Mineral ay anti-diabetes at anti-hypertension. Samantala, ang ating Mixed in Herbal Coffee naman ay maganda ito, kapnalig, para sa mga nagkakaranas dyan ng hyperacidity. Alam naman natin, kapag mayroon kang hyperacidity, aba, hindi po ito madali para sa isang individual na nagkakaroon ng karamdaman, particular na itong hyperacidity. Oo, masakit po yan, ha? Mahapdi po yan sa ating sikmura. Kaya hanggat kaya, iwasan ang pag-inom ng kape, lalong-lalo na itong mga 3-in-1 coffee at instant coffee, dahil sigurado o tsak na magti-trigger ang iyong hyperacidity kung mahilig kang uminom ng instant coffee o 3-in-1 coffee. Sa halip, uminom ka ng mga kape na natural. Isa sa mga natural coffee, kapanalig, ang may re-recommend namin sa inyo, itong ating produkto, Mixed in Herbal Coffee. Natural coffee po ito, produkto ng Doc Alternativo. Wala pong halong chemicals, wala pong halong itong ingredients na nagkakasira sa katawan ng tao. All natural po ito, produkto ng Doc Alternativo. Dahil sa mga hindi pa nakakalam, si Doc Alternativo po ay eksperto sa alternative medicine. Eksperto si Doc Alternativo sa alternative medicine. Labing 8 taon, mahigit na po si Doc Alternativo na nagpapalaganap nitong ating alternative alternative medicine. Advokasya po ito ng Dok Alternativo sa pagbibigay ng gabay at pagbibigay ng solusyon sa mga kapanalig natin na gusto na ng kagalingan sa kanilang katawan o iniindang karamdaman. Samagtiwala ka lang sa Dok Alternativo at ibigay mo ang iyong buong kooperasyon. Wala pong ito tatawag na pagdadalawang isip si Dok Alternativo na tulungan ka. May mga seminar tayo, kapanalig, na pwedeng daluhan every month dito sa ating mga branch. Meron tayong ginaganap na seminar. Mahalaga po na daluhan ang ating mga seminar dahil ito po ay para sa inyo. Marami po tayo mga sorpresa sa mga dadalo ng seminar. Okay? Yes, marami talaga tayong sorpresa. Sa mga member, alam nila kung ano yung alam nila kung gaano kasaya, gaano kaganda itong ating mga seminar na ginaganap every month. Kaya ikaw na nakantabay ngayon, kung hindi ka pa member, kahit hindi ka magpa-member, wala pong problema. Daluhan mo yung seminar. Open po ito. Bukas po yung ating seminar sa lahat po ng mga gustong sumali. Pamember ka man o hindi member ng Dok Alternativo, ang seminar natin ay bukas. 200 pesos ang ating registration fee sa mga dadalo. Speaking of seminar, kapanalig, ngayong darating na May 17, ay mayroon na naman tayong seminar na gaganapin dito sa ating Cubao Brands, kasama yung ating eksperto na magtatalakay sa mga herbal na produkto ng Dok Alternativo at natural na pamamaraan nito. Okay, May 17, 2026, Sunday po, kapanalig, dito sa ating Cubao Brands ay gaganapin yung ating seminar, Herbal and Natural Healing Seminar, kasama yung ating eksperto. Mahalaga po na daluhan ito sa mga member, at sa mga hindi pa member ay walang problema. No, pwede, open, bukas po yung ating branch dito sa May Cubao para sa lahat po ng mga kapanalig natin, mga Dok Alternativo loyalist na gustong saksihan na naman ang another set ng ating seminar na gaganapin dito sa ating Cubao Brands. May 17, kapanalig, announcement din dito sa ating Cubao area at kung saan pa nakakaabot yung ating programa. Simula ngayong buwan ng Mayo, ang Dok Alternativo Cubao Brands ay magsasara tuwing araw ng Sabado. Alright, every Saturday this month of May ay sarado po ang ating branch dito sa May Cubao. Every Saturday, Sabado po, kapanalig, at patuloy na nakabukas tuwing Linggo hanggang Biyernes alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Yan po yung ating announcement para sa mga kapanalig natin dito sa May Cubao area at kung saan pa na nakakaabot itong ating programa, particular na dito sa May Cubao Brands. Magsasara po every Saturday this month of May 2026 ang ating Cubao Brands at patuloy na nakabukas tuwing Linggo hanggang Biyernes alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Alright, sana po ay naging malinaw yung ating announcement, kapanalig, para sa mga minamahal nating mga member, minamahal nating mga Dok Alternativo loyalist. Okay, speaking of seminar, babalikan natin yung ating topic kanina nitong ating seminar. 200 pesos yung ating registration fee sa mga dadalo ng seminar. Huwag kayong mag-alala, kapanalig, dahil sa 200 pesos mo ay meron ka ng tinatawag na healthy foods, mayroon pang snacks at iba pang mga sorpresa. Meron tayong free sample ng ating produkto. Huwag kalimutan na magdala ng isang litrong tubig. Kaya narito yung brands dito sa inyong lugar. Bisitahin today para sa iba pang mga impormasyon na ibabahagi sa atin ng ating mga brands in charge dito sa inyong mga lugar.
0: Kuntinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
3: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Dok Alternativo Brand.
4: May 5, Martes, sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
3: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
4: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad, Abulog, Cagayan, besides Rizzi. Sa Ilagan, First Floor, LPG Flores Building, Purok Polipol, Barangay Baligatan, City of Ilagan, Isabela. Isabela Doctors General Hospital Exit Area, besides Rizal Bancard Incorporated.
5: Sa Lawag City, matatagpuan sa General Segundo Avenue, Barangay 13, Bacara Road National Road, in front MacDo Bacara Road.
6: Ang Doc Alternative Center.
5: Sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantaybata.
7: Sa Digo City, Main Headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
8: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
1: Pwede kayong mag-text o tumawag sa ating hotline. Numero po natin 0950-7383-20. Uulitin ko kapanalig 0950-7383-8320. Hotline po yan ang ating programa, ang Doc Alternatibo. Kung may concern ka dyan regarding sa health issues, may iniindagang karamdaman, ngunit gusto mo na talakayin natin dito sa ating programa kasama na yung ating mga eksperto, pwedeng-pwede yan kapanalig, dahil yan talaga yung purpose ng programang ito. Tayo po ay magbibigay ng gabay at solusyon sa mga kapanalig natin may iniindang karamdaman. Sa mga member natin, magandang umaga sa mga member natin na palaging nakatune in, laging sumusubaybay sa ating palatuntunan every morning. Maraming thank you sa lahat ng mga member natin mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po yung ating programa ay nationwide. Kaya thank you so much sa mga member natin at sa mga sa hindi pa nagpa-member. Sa mga hindi pa nagpa-member dyan, kapanalig, bibigyan ko kayo mamaya, bibigyan ko kayo ng guide. Kung paano nga ba magpa-member, kung paano nga ba sumali dito sa malawak na membership program at mas lumalawak pa na membership program ng Doc Alternatibo. At ano ang benepisyo bilang isang member? Mamaya kapanalig, tatalakayin natin yan. At meron din tayong magkakasamang resource person o eksperto, expert na magkakasama natin mamaya sa ating programa. Ang sa ganon ay sagutin yung mga concern na idinodulog ninyo dito sa ating palatuntunan. Alright, ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Vitamin C. Sa mga hindi pa nakatry nitong ating Vitamin C, maganda po ito sa mga kapanalig nating nanghihina dyan. Sa mga kapanalig natin may iniindang karamdaman, gawin mo lang, bisitahin mo si Doc Alternatibo, pwede mong i-avail itong ating Vitamin C. Yung branch natin ay open, no? Bukas ngayong araw nito. Pwede mong idulog sa Doc Alternatibo ang iniinda mong karamdaman upang sa ganon, masolusyonan kapanalig yung matagal mo ng problema. Nagtitiis ka ba sa karamdaman? Gusto mo ba ng tunay na kagalingan? Si Doc Alternatibo, bakit hindi mo subukan? Nagsasawa ka na sa drug maintenance? Subukan natin si Doc Alternatibo, dahil tayo po dito sa Doc Alternatibo ay isang eksperto sa alternative medicine. Eksperto po tayo sa alternative medicine, kapanalig, ha? Mahigit walong, labing walong taon, mahigit. Mahigit walong taon na. Mahigit labing walong taon na pinapalaganap natin itong ating advokasya ng Doc Alternatibo, dahil tayo po ay eksperto sa alternative medicine. Dito na naman tayo sa mga testimonya, kapanalig. Ipapakinig natin ngayon ang mga testimonya sa mga kapanalig natin na sinubukan na yung ating mga produkto at formula dito sa Doc Alternatibo. Sila ay lumapit, sinubukan nila yung ating mga produkto at ibinigay nila yung kanilang buong tiwala dito sa Doc Alternatibo, kaya yung kanilang karamdaman ay nasolusyonan. Gaya na lang ni Ma'am Eugenia Iscabusa. 67 years old from Sugod, Southern Leyte. Ika pa niya ay mataas yung kanyang kolesterol at iba pang karamdaman ang kanyang iniinda. Ngunit nang subukan niya yung ating produkto ng Doc Alternatibo na solusyonan ang kanyang problema.
9: Mataas ang kolesterol at high blood, natulungan dahil sa paggamit at pagsunod ng 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo.
10: Ako si Elinia Escalusa, taga John Trera po. Ang edad is 67. Dati, kolesterol at high blood. Nakainom ko mga sa kabuuan. Kung alam ko din sa Doc Alternatibo. Gusto kong bumili yung sa isolation. Pagdating ko dito, mayroong seminar. Yung cleansing, sinunod ko. 5 days. Ang lahat na 5 days pa lang, nagtimbang ako. Bumaba na ako ng 5 kilos. Ay magaan na, wala nang. Dito kasi malakas ang mga kabuo sa isang araw. Kaya inuman si Doc sa una nga, kulang daw ko sa tubig. Sinunod kong kapaliktro sa isang araw. Hindi man kung makadaot sa kidney. Kay mga herbal raman, ako si Ionia Escabosa, Dirila Segundoy, 67 akong edad.
11: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Napakinggan ninyo o napakinggan natin kapanalig ang testimonya na binahagi dito sa ating palatuntunan ni Ma'am Eugenia Escabosa from Southern Leyte. Karamdaman na kanyang binanggit ay ang mataas na kolesterol. Dito tayo susupin ng kolesterol. Mataas na kolesterol, ikamo yung karamdaman ni Ma'am Eugenia. Paano nga ba nakukuha o paano nga ba dumadating sa point na tumataas yung kolesterol? Ang mataas na kolesterol ay nakukuha dahil sa kombinasyon ng pagkain, pamumuhay at kalusugan ng katawan. Kaya bibigay natin ngayon kapanalig yung mga dahilan kung bakit tumataas yung kolesterol. Una, number one, hindi tamang pagkain. Madalas kumain ng mamantika at pinirito. Prito. Karne na may taba. Gaya ng chicharon, lechon at iba pang mga karne na masyadong matataba. Dagdag pa, processed foods gaya ng hotdog, longganisa at bacon. Mga pagkaing mataas sa saturated at trans fat. Sobrang matatamis at matatabang dessert. Ito yon sa pagkain na kapanalig, ito yung posibleng dahilan kung bakit tumataas yung kolesterol. Okay, uulitin ko ha, hindi tamang pagkain. Madalas kumakain ka ng mamantika at palagi kang kumakain ng pritong mga pagkain. Ito pa, karne na may taba gaya ng chicharon at lechon. Processed foods, hotdog, longganisa, bacon. Mga pagkain mataas sa saturated at trans fat. Sobrang at dagdag pa, sobrang matamis at matatabang dessert. Ito yon sa pagkain. Dito naman tayo sa pangalawa. Kakulangan sa ehersisyo. Take note ha, kapanalig ha, laging nakaupo, bihirang maglakad o mag-ehersisyo. Nagdudulot ito ng pagbaba ng good cholesterol o HDL. Pangatlo, bisyo, paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ang sigarilyo ay nagpapababa ng HDL. Ano ba itong HDL? Ito binanggit ko na kanina. Dagdag pa, ang labis na alak ay nagpapataas ng triglycerides. Kaya kailangan nating iwasan ang mga bisyo. Kung may bisyo ka ngayon at mataas yung iyong kolesterol, ay nako, magdesisyon ka ng kapanalig. Dapat desisyonan mo na talaga kung dapat manghihinto ang bisyo gaya ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Kailangan talaga desisyonan, ha? Dagdag pa. Meron pa, hindi pa natatapos. Narito pa, panglima. Diabetes. O ito, iba pang sakit ha, gaya ng diabetes, high blood pressure. High blood pressure at hypothyroidism. Sakit sa atay o bato. Pambito. Ano, pang-anim, brother? Ang matinding stress ay nakakapikto sa hormones na may kinalaman sa kolesterol. Hindi rin maganda kung stress ka kapanalig. Kala mo, normal lang na ma-stress, pero mind you, huwag masyadong maging kampante kung na-stress, na-i-stress ka dahil pwede kang magkaroon itong pagtaas ng kolesterol. Paano may iwasan o mapababa ang mataas na kolesterol? Ang pwede mong gawin, kapanalig, meron tayong ibibigay na gabay. Ang pwede mong gawin, una, kumain ka ng gulay, prutas, isda at oats. Iwasan ang prito at sobrang taba, matataba na mga pagkain. Maglakad-lakad o mag-ehersisyo ka kahit 30 minutes sa isang araw. Uminom ng sapat na tubig. Mag-diet ng kakaunti. Kung sobrang taba, excuse me sa words ha, sobrang mabigat ang timbang. Mag-diet ng kakaunti. Para maiwasan yung mga mataas sa kolesterol. Sa nakakaranas dyan ng mataas na level sa kolesterol, yun ang gawin natin ha, kumain ng mga prutas, gulay at oats, mag-ehersisyo at iba pang mga pwedeng gawin. Mas maganda na bisitahin mo si Doc Alternativo kung mayroon kang karamdaman. Kaya na lang ng itong tinatawag na mataas na kolesterol. Dahil mayroon po tayong mga produkto sa Doc Alternativo na pwedeng may recommend ng ating mga eksperto. Dito tayo sa mga testimonya, kapanalig. Dagdag pa na testimonya ang ipaparinig natin sa oras na ito. Nagkakaranas po siya ng constipation. Naku, alam naman natin, hindi mawawala ang topic na constipation sa bawat morning or sa every morning na programa natin, na hindi talaga mawawala ang gabay na binabahagi natin dito patungkol sa tinatawag na karamdaman na constipation. Kaya naman, isang testimonya patungkol sa karamdaman na constipation ang ibabahagi natin. Bakit ka mo? Si Mama Antonita Asis, 66 years old from City of Ilagan, nagkakaranas ng constipation. Ngunit nang dumulog siya sa Doc Alternativo at sinubukan yung ating produkto, gumaling. Nasolusyonan ang kanyang problema. Narito ang kanyang testimonya.
12: Constipation, natulungan dahil sa pag-inom ng mga Doc Alternativo products.
13: Ako po si Antonita Malamag Asis, taga-Talamag University of Ilagan. Kung Doc Alternativo na ito ay parati kong narinig ito sa radyo at saka napapanood ko din si Dr. June at siyempre si Dr. Jardel, invite po niya ako dito noon. So, nag-attest ako dito sa seminar na ito, and then ang nag-invite ko sa akin yung aking manunggang. Unang-una yung ginamit ko ay yung kape. So, dun sa kape, nasasarapan ako, sabi ko dun sa manunggang ko, mag-i-register na nga din ako para makapabili ko yung promo nila na buy one take one. So, mixer, eh, talaga naman kahit na sa hapon o gabi ka magkape, masarap pa rin ang tulog mo. Tsaka yung nga, walang palpitation dito sa mixer. Kaya simula mo na ito sa akin itong mixer ng Doctor Alternativo, yan ako ang ang kape ko. After pandemic kasi ito na introduce sa akin, ang doble. Kaya dito ako at tabi ko mas mababa ang presyo niya. Kaya pinapatronize itong public natin. Dahil yung effect niya ay pareho din naman. Pareho lang yung effect ng public. Kaya hanggang ngayon, public yung ginagamit ko. Kaya yun lang po ang experience ko dito sa Doc Alternativo. Ako po si Antonita Malamag Asis, taga-Talamag University of Ilagan.
11: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo branch.
1: Napakinggan natin kapanalig yung testimonya ni Ma'am Antonita Asi, 66 years old from City of Ilagan, na nagkakaranas noon ng constipation. Paano ba maiiwasan itong constipation? Ano bang pwedeng gawin? para maiwasan itong karamdaman na ito. Ang constipation o pagtitibi. Pagtitibi. Alam mo ba na pwedeng maiwasan sa pamamagitan ng tamang pagkain? Yan lang ito. Ang gabay na ibibigay natin kapanalig para maiwasan itong constipation. Number one, kumain ng pagkain matataas sa fiber. Dapat fibrous food na mga pagkain yung kakainin mo. At dapat mayroon kang target na 25 to 30 grams na fiber every day. Saan ba makukuha itong fiber? Pwede itong makuha sa gulay, gaya ng kangkong, pichay, ampalaya at okra. Sa prutas naman, pwede itong makuha sa papaya, saging na hinog, mansanas at peras. Whole grains, gaya ng oatmeal, brown rice, whole wheat bread, beans at munggo, pwede. Dagdagan unti-unti ang fiber para iwas kabag. Pangalawa, uminom ng sapat na tubig. Ang kailangan ng ating katawan na i-heat natin everyday kapanalig, alam naman natin kung ilang basong tubig dahil sa paralan, itinuturo ito eh. Elementarya pa tayo kapanalig, itinuturo na ito sa mga teacher kung ilang basong tubig talaga yung kailangan ng ating katawan everyday. Kaya dapat i-heat natin ang 8 hanggang 10 baso ng tubig every day. Mas marami kung mainit ang panahon o kapag madalas kang pinagpawisan. Remember ha, uminom ng tubig 8 to 10 glasses of water every day. Pangatlo, regular na paggalaw o ehersisyo. Maglakad-lakad ka 20 to 30 minutes every day. Ito po'y nakakatulong para sa paggalaw din ng ating bituka. Hindi para gumalaw yung ating bituka sa loob ng ating katawan. Pang-apat, huwag pigilin ang pagdumi. Excuse me sa mga kumakain ngayon ha. Kapag may urge o kailangan na talaga na magbawas, huwag pigilin. Kung kailangan o kung mayroong paraan, pumunta magbanyo ka kagad kapag kailangan talaga, kapag tawag ng kalikasan na yung nangangailangan. Magkaroon din ng regular na oras, halimbawa umaga o kung bet mo naman yung tanghali, pwede. Kung bet mo naman after na kumain, mas mainam, mas maganda. Kung tatlong beses kang kumakain everyday, dapat tatlong beses ka rin kung magbawas everyday o mahigit pa para secure yung ating sistema ng katawan sa loob ng ating katawan upang maiwasan itong constipation. Panglima, sundin ang tamang routine. Subukang magbawas pare-pareho ang oras araw-araw. Uminom ng tubig pagising para ma-stimulate ang bituka. Panganim, uminom ng probiotics gaya ng yogurt, Yakult o iba pang fermented foods. Pampito, iwasan ang labis na. Ito, maraming makakarelate ha. Iwasan ang labis na. Una, kape. Pangalawa, alak. Pangatlo, processed foods. Pangapat, matatamis at mamantikang pagkain. Ito, kape, alak, processed foods at matatamis na. Matatamis at mamantika. Dito ha, kape. Ito, kape. Iwasan daw. Sige. Iwasan ang labis na kape. Sige. Pagpatuloy natin. Kailangan talaga na magpatingin sa mga eksperto kung nakakaranas ka na ng matinding constipation gaya ng isang linggo ka lang magbawas. Isang misis ka lang magbawas, isang linggo rather. Kailangan na talaga kapanalig na maging maalarma ka na kapag sa isang linggo, isang bisis ka na lang kung magbawas dahil hindi na talaga yan normal. Well, anyway, balikan natin ang pampito. Dito ako na-trigger kapanalig sa pampito. Itong iwasan ng labis na kape, alak, processed foods at matatamis at mamantikang pagkain. Anyway, dito sa ating guide, talagang hindi safety kung mapasobra ang kape. Yun lang. Kung kape na instant coffee yung iinumin mo. Kaya nga, paulit-ulit kong binabanggit dito sa ating programa, kung coffee lover ka, mahilig kang magkape, walang problema. Dahil tayo po ay mga Pinoy, alam naman natin na ang mga Pinoy talaga ay coffee lover. Ang tanong ko, kung tamang kape ba ang iniinom mo? Paano yan kapag coffee lover ka tapos yung kape na iniinom mo ay hindi naman safe? Instant coffee yung iniinom mong kape. Talagang delikado yan. Ang pagiging coffee lover ang dahilan kung bakit magkakaroon ka ng karamdaman kung hindi tamang kape ang iniinom mo. Instant coffee ang nakahiligan na kasanayan mo. Pero dito sa Dok Alternatibo Kapanalig, gaya ko, gaya ng kasama ko, gaya ng mga kapanalig natin dito, mga member at mga advocate natin na kilala na nila yung ating produkto na mixed and herbal coffee, walang problema kung ikaw ay coffee lover. Ikaw ay mahilig magkape, basta mixed and herbal coffee lang ang kape na iniinom mo. Dahil ito po ay natural, ito po ay herbal. Instead, nakakatulong pa ito sa constipation. Take note, kapanalig, ang mixed and herbal coffee ang nag-iisang kape na herbal na mayroong positive response, positive effect sa ating body, lalong-lalo na sa usapin ng constipation. Na-prove na ito ng ilang mga testimonya, libo-libong mga testimonya. Isa ang produkto ng Dok Alternatibo na mixed in herbal coffee ang na-prove ng ating testimonya, ng ating mga member na sila po'y natulungan, dati ay nakakaranas ng constipation. In fact, naipanginig na natin kanina yung isang testimonya na nakakaranas ng constipation, ngunit nang uminom siya ng ating produkto na mixed in herbal coffee, kapanalig, na solusyonan yung kaniyang iniindang karamdaman. Okay? Yun lang, kapanalig, ha? A clarification lang dahil sa gabay na ibinahagi natin, napasali doon yung kape. Iwasan ang sobrang pagkakape. Tama yun, no? Walang problema, no doubt. Dahil talagang hindi maganda ang epekto kapag napasobra sa kape. Yun lang kung hindi mixed and herbal coffee ang kape na iniinom mo. Kapag yan ay instant coffee, talagang nakakasama yan sa kalusugan. Hindi lang constipation, kapanalig, ha, na nakukuha mo kapag mahilig kang uminom ng instant coffee. Idadagdag ko lang, pwede ka rin magkaroon ng hyperacidity, hypertension, sakit sa puso at iba pang karamdaman dahil sa mga ingredients na nakukuha mo sa pag-inom ng mga instant coffee. Kaya kung ako ikaw na nakatabay ngayon, kung coffee lover ka, mahilig kang uminom ng kape, subukan mo ang ating produktong herbal, ang mixed in herbal coffee ng Dok Alternatibo, dahil ito po ay safe, ito po ay herbal at walang side effect, kapanalig. Saan ba mabibili yung ating mga produkto? Pwede itong mabili sa pinakamalapit natin na branch dito sa

0: Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop, sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Publisyon 5, Midsayap, North Cotabato, sa Libak Branch, sa Door 6, GU Building, Publisyon 1, Libak, Sultan Kudrat, ang Doc Alternativo Center, sa Mati City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental, beside Agdao Coop Mati Branch, sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Moresco Office, sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Publisyon EPL, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda, sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, AY Tandan Building, Surigao City, sa Tagum Branch, sa Door 4, Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
1: Napakinggan natin kapanalig yung mga branches yung kaya bukas yung ating branch ngayong araw na ito na pwede ninyong bisitahin kapanalig kung gusto mo na mag-inquire kung may karamdaman ka na iniinda ngayon, gusto mo ng kasagutan. Bukas po si Doc Alternativo at para sa mga gustong magpa-member today, lapitan si Doc Alternativo, 1,300 pesos yung ating membership fee para sa ating membership program dito sa Doc Alternativo. Maraming mga benepisyo as a member alternativo. Okay? Binabanggit ko dito every morning kung ano yung benepisyo ng isang member nito sa Doc Alternativo. Isa na dyan, yung pag-avail sa mga papromo gaya na lang ng buy one take one at buy one take two. Yan po yung ma-avail ng isang member. Oh, napakaganda na oportunidad ito kapanalig para sa mga kapanalig natin dyan na gusto mag-invest. Isali mo sa iyong investment plan itong membership program ng Doc Alternativo dahil maganda ito. Hindi ito bagay, hindi ito hindi pagkain, kunit yung return nito ay maganda dahil para sa iyong kalusugan. Nag-invest ka sa iba, bakit hindi mo na unahin yung iyong sariling kalusugan, isali mo sa iyong investment plan dahil importante din yung ating kalusugan kapanalig. Magpamember ha, 1,300 pesos. Tsaka kasali na riyan yung ating loyalty card. Ang loyalty card kapanalig, sa bawat bili mo ng produkto ng Doc Alternativo, mayroong babalik sa iyo sa pamamagitan ng points. Okay? Kung bibili ka ng mga produkto, marami kang bibilhin, marami din na points yung maiipon. Kaya puntahan si Doc Alternativo ngayong araw na ito. Commercial break muna tayo sa ating pagbabalik na natin yung ating eksperto, walang iba, Doctor of Ministry Natural Healing, Doc Anastasio Halaman Jr. sa balik kapanalig. Kaya mas maganda na ngayon pa lang ay mag-text ka na o tumawag sa ating hotline dahil sasagutin yan ng ating eksperto. Inulog mo dito yung iyong concern sa oras na ito sa pamamagitan ng ating numero 0950-738-8320. Uulitin ko kapanalig, 0950-738-8320. Magbabalik pa tayo dito sa ating palatuntunan at ito ang programang Doc Alternativo.
2: Mga idol, malakas ka bang uminom ng tubig? 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, idol, kung tubig lang, kulang! Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko, may patak na Duke F Fulvic Minerals.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Nagkakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and far sightedness, pteridium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin, eye solution ang sagot niyan.
5: Wala ko ang tipare ngayon dahil 1 month nang gamit ko ng eye solution. At may aid, parang grasya talaga ni Lord sa akin ito eh. Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung efektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, farmer, Duenas, Iloilo, 82 years old.
3: Eye solution. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F. Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule.

0: ang patulog mo.
1: Ang patulog nating lahat.
0: Dog F Sleep Minerals plus Isolina Capsule.
1: The Dog F Sleep Aid Formula.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Dog Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
2: Tukep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tukep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Tamang-tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Dok Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang nahanapin nyo. Dog Alternativo Machineries, located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pagkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dog Alternativo Machineries.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Good news mga karadyo! Doc Alternativo Loyalty Card is now open for acceptance.
2: Sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products, may points kayong matatanggap. Ngayon pa lang, maaari na kayong mag-apply ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide.
1: Ang distribusyon ng Loyalty Card ay available simula ngayong January 2020. Sa lahat ng mga valued clients at members ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas, ang inyong kalusugan at kagalingan ay mahalaga sa amin. Kung hindi kayo naaasikaso ng maayos ng aming mga tauhan o in charge sa branch, o kung sa tingin ninyo ay may mali sa kanilang pakikitungo sa inyo, huwag mag-atubiling tumawag sa aming complaint hotlines 0968-636-8000, 0968-636-8000, o 0995-845-5724, 0995-845-5724. Kami ay handang makinig at maglingkod para sa inyong kapakanan.
3: Sa loob ng maraming taon, ang Doc Alternativo ay laging nandyan para sa inyo. Nananatili ang Doc Alternativo sa pagtupad ng pangakong makatulong sa bawat Pilipino sa pamamagitan ng herbal at natural na lunas. Hindi po tayo lumipat ng address. Narito pa rin kami, madaling hanapin sa inyong mga nakauwiliang puntahan. Hindi tayo nagbago at nanatili tayong tapat sa ating misyon. Ang Doc Alternativo branches ay nasa dating address pa rin ito sa inyong mga lugar. Doc Alternativo, the expert in alternative medicine.
4: Doctor Alternativo.

0: Tuloy-tuloy tayo di puntunan at ngayon sa oras ito ay magkakasama na natin ang ating eksperto para magbigay ng konkretong solusyon sa ating mga tanong at concern na ibinahagi dito sa ating programa. Nasa linya na ngayon, Doctor of Ministry Natural Healing, Doc Anastacio Halaman Jr. Doc Jun, good morning. May concern dito. Doc, good morning. Mataas po ang creatinine ko. Tapos, mataas din ang blood pressure. Lagi po umabot ng 150 over 85. Ano po ang kaya, o ano po kaya ang magandang gawin? Salamat po, Doc Jun.
1: Itanong mo sa Doc Alternativo.
2: Kapag mayroon na kayong mga laboratory result, ito, nakita nyo na po, no, may findings na mataas po ang creatinine. So, ibig sabihin, pag creatinine pong pinag-usapan, ito po yung mga waste products, no, na hindi po na filter masyado ni kidney. So meaning, kapag mataas ang creatinine, ang pinaka may problem itong si kidney. Kasi trabaho kasi ni kidney yung taga-filter ng mga dumi, no, sa ating katawan, sa ating dugo. At titingnan nyo po, no, may manas, no, or edema, yan po'y serious na sign sa kidney disease. At may blood pressure na 150 over 85. Medyo nasa hypertension stage 2 na po ito. So, mataas na. So, ano pong magandang gawin? Pag may problema po ang kidney, pinakauna talaga naming nirecommend, no, dito sa Doc Alternativo, umiwas po muna kayo sa mga karne. Yung mga iwasan po yung maprotina na mga pagkain kasi mahirapan po si kidney niyan. Pangalawa, yung mga pagkain na maaalat, or in short, isa sa aming talagang recommendation, sundin po yung formula or program dito sa Doc Alternativo. Kasi ang program ni Doc Alternativo, ito po'y talagang nakakatulong, no? Kasi 7 days program ito na lahat po ng kakainin ninyo ay mga natural, na mga gawa ng Diyos, gulay, prutas, root crops, no? At mayroon tamang guide, no? At may tamang tubig tayo dyan. Hindi yung ordinary na tubig lang na distilled and purified. So may tamang tubig, may pinapatak tayo sa tubig, mayroong tamang pagkain, nutritional therapy. So kumpleto yan. Mayroon tayong Nutrimil. Tinatawag natin Nutrimil kasi combination po yan ng B-complex, no? Yung kumpletong B-vitamins, combination din yan ng molasses, gata ng niyog, honey. So, isa yan sa pinapasunod po namin, no? Kapag mayroong mga ganitong case.
0: May tanong pa dito, Doc Jun. Tanong lang po, hindi ko alam kung bakit manhid o namamanhid at hindi ako makadumi minsan okay o minsan okay, minsan hindi. Lito from Palawan.
1: Itanong mo sa Doc Alternativo.
2: Pag kayo po hindi makadumi, constipated, kaya pinakamabuting gawin, uminom ng maraming tubig, kumain ng mga fibrous na pagkain, saging, kamote, mga green leafy vegetables, iwasan yung mga tinapay at mga processed foods. Kapag manhid po ang katawan, either kulang kayo sa B1, B6, and B12. No? Nerve problem yan. Or tingnan nyo kung kalahati ba ang manhid. Kasi kung kalahati, warning signs yan na kulang na ng supply ng oxygen si brain. Yan po yung mga warning signs ng stroke attack. Ang stroke attack, hindi basta-basta yan umaatake, nagbibigay yan ng warning 1 week before, 1 month before. That's why napaka-importante yung pakinggan nyo talaga yung katawan. Kapag kayo po'y biglang nahilo, warning yan sa brain. Kapag kayo po'y biglang nalabo yung mata, kapag na-out of balance, yan. Or kapag naman yung kalahating mukha o yung panga biglang nag-lock, or tumigas yung hirap magsalita. Ibig sabihin, mga warning sign niya na mayroong parating na stroke attack. Kaya pinaka-importante, pumunta agad dito sa Doc Alternativo kasi may papatak tayo dyan sa ilalim ng dila. Malaki pang may tulong naman, yan po yung magnesium ascorbate at fulvic mineral. Yan po yung emergency formula ni Doc Alternativo. Nakakatulong yan, prevention sa heart attack and stroke attack. Eh, bisitahin po si Doc Alternativo kung saan po kayo malapit.
0: Isa po ito sa pinakamahalaga sa ating programa, itong ating resource person. Yung kasama natin sa every morning para talakayin yung mga issue, mga concern sa aspeto ng kalusugan, health issues na ibinabahagi dito sa ating hotline. Kaya kung ngayon ka lang na nakatune in, o ngayon ka palang nakatune in na hindi mo naabutan yung ating gabay o gabay na ibinagi ni Doc Anastacio Laman Jr., bukas na naman po ay magkakasama natin siya. 0950-783-88320, yan po yung ating hotline. Pwede ka mag-text sa mga kapanalig natin dyan na mayroong concern sa kanilang kalusugan. Ang baging ito ay hatid sa atin ng Health Aromatic Haplos para sa mga kapanalig natin na nagkakaranas ng ubo at sipon sa panahong ito. Mabuti po na mas maganda po na mayroon ka nito, itong ating produkto na Health Aromatic Haplos. Malaki po ang maitutulong nito para sa atin dahil mabisa po ito, lalo-lalo na sa ubo at sipon. Kapag inuubo ka o di naman kaya ay may sipon, barado ang iyong ilong, lagyan lang ng kakaunti ang ating ilong. O di naman kaya ipahid sa liig o sa dibdib para maging maginhawa yung ating paghinga. Alam naman natin kapag barado yung ilong dahil sa sipon ay apektado talaga yung ating paghinga, kapanalig. Mabisa po ito, huwag kayong matakot dahil ito po ay herbal. Safe po ito na gamitin, kapanalig, dahil produkto po ng Doc Alternativo. All natural, all herbal yung ating mga produkto. Kaya maganda po ito at mabisa. Wala po itong side effect. Sa mga nagkakaranas ng ubo at sipon, kapanalig, Health Aromatic Haplos. Pwede mong i-combine ang ating mga produkto. Kapag nagkakapi ka, pwede mong lagyan ng kakaunti lang na Health Aromatic Haplos. Ito yung ginagawa ko kapag inuubo ako, kapanalig. Kapag nagkakapi ako, nilalagyan ko ng Health Aromatic Haplos yung kape, yung mixed in herbal coffee na iniinom ko. Hindi naman ganong kahit isang patak lang na Health Aromatic Haplos. Para mas maganda yung paghinga at yung ubo natin na matigas ay lalambot talaga at pilit na lalabas yan sa pamamagitan ng pag-ubo. Kapag nagkainom ka ng mixed and herbal coffee, kasama pa yung ating Health Aromatic Haplos. Pero mas maganda, kapanalig, na puntahan mo muna si Brands. Okay, based sa sarili ko, yung aking based na experience ko, yung na-share ko ngayon na sa pag-inom ng kape na may Health Aromatic Haplos. Mas maganda na puntahan mo si Brands at doon ka. Doon ka, sumangguni, magtanong, puntahan mo si Doc Alternativo sa araw na ito. Wala na tayong sapat na oras, kapanalig. Maraming salamat sa pakikinig. Sa pangalan ng buong puwersa ng Doc Alternativo Foundation, sa pangunguna ng ating co-founder, co-inventor, Madam Magdalena Neng Delibo. Ako yung nagkasama sa oras na ito, Doctor of Ministry in Natural Healing, Dr. Rich Liego. Sumain niyo ang katutuhanan.
1: Kuntinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
3: Daluhan ang herbal at natural healing seminar sa